0: pambira. Pagdating sa Masbate, daita ka, iba duman sa tawag dito. Ano nga yung beach ito? Nga ta? Itong piglakaw-lakawan ta duman.
1: Yung puting...
0: Buntod!
1: Buntod.
0: Di ka iba duman. Taday mo ko na, miss.
1: Ayan. Ay, talaga lang. Pero, sige lang. Pasara, Mamita Dulce, sasama kita.
0: Ipapaka... Ang mga pating duman, mga barkada ko.
1: Ay, nako, yun lang.
0: Mas batin nyo ang mga pating duman.
1: Oo nga, di bali. Oo, wag na lang.
0: Ayan. Ayan. Dagusapos sa kitang mga katugang nga 8:01 in the morning. Yaw na daw po ang satunyang guest. Maduman na kita sa Servisyong Kirian.
2: Servisyong Kirian. Tata Kirian.
0: Ang ngunyan na pagkaaga, blessed tayo dahil makakasama natin mismo ang original director ng SEC or Security and Exchange Commission Legazpi. Pag-usapan natin ang SEC guidelines for financing and lending companies, including the use of online lending platforms or applications. Kasama natin ngayon si Attorney Norma Tan Olaya. Good morning po, Attorney. Good morning, Attorney.
3: Ayan. Hi, apo. Good morning po. Parang napuputol yata.
0: Oo nga, parang mahina ang internet ngayon.
3: Good morning po.
0: Oo, sa amin din, attorney, mahina ang internet.
1: Good morning, attorney. Nice to see you again.
3: Good morning. Ayan. Po. Hello po. Opo.
0: Long time
3: morning,
0: mo si attorney.
3: Good morning, Pastor Rico.
0: Opo.
3: Ma'am Yvette.
1: Yes. Good to see
3: nandito
1: you.
3: Nandito po kayo.
0: Oo, kaya lang, ang pangalan niya ngayon, Ronnie pa.
1: Ah, nakaroni pa rin ako? Oo Rona. Nga. Bakit nakaroni ako?
0: Hindi. Ayaw mong makaroni ka. Good morning, Tabi, ma'am. Attorney, paki-bati po muna ng mga listeners natin, viewers natin sa buong Bicolandia at sa buong mundo.
3: Yes po, opo. Good morning po sa lahat ng ating mga viewers and listeners po, no? Sa oras na Pilipinas Bicolandia, Servisyong Caryente. Tata Caryan, o diba? Sa Care 104.3 T-Way.
0: Salamat tununon. Uy, ano ito, attorney? Mabagaro, interesado ako dito. Tabago ini, no? Ang guidelines for financing and lending companies, including the use of online lending platforms. Ano po ang laman po nito, attorney?
3: Yes po, may bago kasing inisyo ang SEC na guidelines. This is in a form of a circular po, memo circular number 20, series of 2026. So, bago lang siya. And itong last...
1: Ayan, medyo napuputol talaga.
0: Napuputol din si attorney.
3: July. Governing ng online lending platform po.
0: Itong ano, attorney, itong guidelines for financing and lending companies, medyo matagal na ito o bago din?
3: Bago lang po ito, July. Last month lang po kasi karoon po tayo ng mga bagong issuance for lending and previous ano mga old guidelines before, but we na para mag-adapt din, no, sa changing times, nag-issue din ang SEC ng bagong guidelines na for the financing and lending companies. This is new po, just last month lang po ito in-issue, July 2026.
0: Pero meron na turning mga dati kasi matagal na nag-exist ang mga lending companies at financing institutions.
3: Apo, regular, may mga lumang regulations na po. Pero medyo matagal na, mga 1990s, 2000. Mm-mm. So, it's about time na mag-issue na ng bago. Ano? During Mm-mm. those time, wala pang mga online lending platform. So, kailangan Mm-mm. na rin namin baguhin yung mga existing guidelines before.
1: Yes, kasi nga, di ba, attorney, marami ngayon yung online na ang transactions.
0: Mm-mm. At napakabilis.
1: Oo, mabilis ang transaction. Kaya maganda ito mapag-usapan kung ano nga ba itong bagong regulasyon na ito.
3: Yes po, kasi madali lang actually for them to create yung app. OLP ang tawag dito, or mga online lending app po. It's everywhere actually, nag-offer ng mga loans sa ating mga kababayan. So, we have to regulate po ito. Ano po? So, ang goal ng SEC, at least for the online lending platforms, it has to be associated with a registered financing lending companies. Hindi pwedeng independently na hindi siya connected. Dapat ano siya, used by a specific authorized lending or financing companies. At nasa record namin, if you have an online lending app po, for example, mache-check na sa SEC kung ito is associated with a registered financing or lending company. Meaning to say, kung authorized siya.
0: Paano malalaman, attorney, na yung isang online lending institution ay authorized
1: or legal?
0: Or legal.
3: Nasa amin po, we have records po of certificate of authority issued to financing and lending companies. So they can check with us po kung itong financing lending companies ay registered with us. And yung mga financing lending companies, if they opt to use online lending platforms, no, sa as a marketing strategy nila, or then they will record or register din sa SEC yung kanilang mga online lending platform. Mm-mm. Parang ano yan, in the form of a business name or trade name. Kumbaga, di ba, may corporate name siya na registered sa SEC and then authorized siya as a financing lending company. Mm-mm. But aside from that, kung gusto niyang mag-register ng ano, yung specific online lending platform, this is considered a trade name na irerehistro nila sa SEC.
1: Attorney, pwede ba yan ma-access itong mga yung mga legal na mga online lending corporation? Pwede ba itong ma-access
3: po,
1: nila online?
3: They can check po. Sa ngayon po, they have to check with us. Inaayos pa po kasi ng SEC yung online database. But yun po ang goal natin, ma'am Yvette, eventually na meron tayong online database na accessible by the public para madali silang ma-check. Ano po, pag halimbawa may nakita silang online lending app na nag-offer ng loan, then they can check already from the database and see if this is registered, and then and also if anong lending company ito associated. Ganun po. Yun yung direction natin. It's just that we have to ano pa the online portal for this. But for now, they can check naman with us. Nasa records naman namin. They can check with us.
0: So that's the only way, attorney. That's the only way para ma-check whether or not sila ay legal. Dapat mag-check sila sa SEC. Muna.
3: Sa amin po, opo. Kailan po nilang i-check? Opo. Yun po ang pinakamainam na gawain. Ano po.
0: Huwag duro-duretso.
3: Kasi ang hirap po sa unauthorized sila magtatransak, no? Opo, pag later on nagkaka-problema kasi sila, halimbawa, mga collection, hinaharas na sila.
1: Yes,
3: and if these are unauthorized, this yung challenge to find them para kasuhan mo sila, di ba? They're not authorized. So, medyo mas maganda na yun because nag-submit yan ng mga requirements sa amin, fully disclose sino ang operator. Yun po.
0: So, bakit kaya, attorney, bakit mas madali ang process sa online lending kaysa sa face-to-face or actual physical lending institutions?
3: Eh, kasi, di ba, hindi ka napupunta sa office nila. Wala na rin manual application na pipil upan sa online na lahat. So, parang, I think yun naman ang trend, no, sa mga transactions. Pinapabilis talaga niya at pinapadali yung
0: Wala ng BI eh. Walang background investigation. Attorney, wala ng background investigation. Samantalang sa face-to-face application, may BI pa.
1: Yes.
0: Sa online, wala
3: they
0: na eh.
3: They can conduct po. They can conduct yung mga at least yung capacity na to pay. Siyempre, ang mga financing and lending companies dapat din naman maingat din sila na ang goal din naman nila is makasingle. Ano po. So, at they have to check din yung capacity to pay ng mga papautangin nila.
1: Kasi ngayon, dati po sa mga bangko, sa mga face-to-face na mga lending corporation, na pupunta ka talaga sa opisina, meron pa silang proseso katulad ng sabi nga po ni Pastor Rico na i-investigate pa, pupuntahan pa sa bahay. Pero itong online kasi, sobrang dami na naglalabasan na kung minsan, ito pa nga ay parang nagiging scam na, di ba po, attorney?
3: Opo, yun yung actually yung difference ano po, sa banko actually mas strict in terms of checking yes. yung mga requirements. And also yung nagre-require pa sila ng collateral on that, di ba, sa mga loan to make sure na pag hindi makabayad, di ba, meron silang property na pwedeng i-foreclose.
1: Yan.
3: So, sa mga financing and lending companies naman, especially yung mga online lending platform, yeah, it's part actually ng kanilang business model din yung hindi mabilis, mas mabilis. But ang kapalit nito is they re-impose the higher interest naman.
1: Yun.
3: So yun ang ano, relatively higher interest than the interest imposed by the bank. Yun po. Mm. So kailangan aware din talaga ang ating mga kababayan na though madali, oo, madali na siyang, mas madali umutang, kumbaga. Sa in terms of yung mga requirements, of course may due diligence din naman dapat no sa mga online lending platform, papasubmitin ka rin yan ng mga identification and all. Depende sa financing and lending company, yung iba magre-require din yan ng proof of income, yung mga ganyan, at least to ensure lang na may kakayahan naman magbayad, because it's not charity naman na gusto lang nilang tumulong. Syempre the financing and lending company would want to earn by means of interest, kumbaga it's a business eh. And for the borrowers, we have to be aware na ano yung interest, kasi hindi po pwedeng yung we disregard na ay ganun pala yung babayaran ko. Parang ang goal lang is makautang. We have to be ano rin, we have to be aware na magkano ba, like kung 10,000 ba ang utangin ko, magkano ba ang effectively, magkano ba ang babayaran ko, magiging total 12,000 ba or 13,000 ba ang magiging babayaran ko pag nangutang ako ng 10,000. Let us be aware. Let we have to be aware po as a borrower kung how much po yung corresponding na babayaran natin, para ma-compare din natin na is it worth it mangutang. Minsan hindi mo maiwasan because of the emergency, kung halimbawa may sakit ba. Yung may ma-hospital and then wala kang usually lalapit ka muna sa kamag-anak, ano po, but yung last resort mo pag wala din namang malapitan na kamag-anak or kapitbahay, napapautang dito ano yung mga ganong emergency. Yun, be aware din, at least be aware na yung may interest po ito, at of course yung proceeds na na-receive mo, yung total na babayaran mo naman is mas malaki talaga. Yung like example ko nga, for example 10,000, maaaring ang babayaran niya is 12,000. So may ano to, may bigat din talaga ito, kaya nga ang aking ding advice ano po, sa at least for emergency po siguro, but kung ano, we avoid din as much as possible kung hangga't kaya naman. Kasi mahirap po yung ano, mabigat po then magutang with the interest.
0: Correct.
1: Yes, oo. At saka syempre minsan pag hindi ka po nakakabayad on time, imbes
0: mas lalong
1: na
0: dadagdag.
1: Lalong dadagdag ng dadagdag monthly yung interest sa'yo, yun yung mahirap.
3: Ay, opo. Yung ano, kasi they impose penalty for late payment kasi kung halimbawa hindi ka nakabayad ng installment for that particular period. Mayroong nasa terms and conditions nila kung may penalty po yon. So, nangyayari po na nagmamahal po talaga yung ano, yung total na babayaran na sa financing or lending company.
0: At ano, paano natin malalaman itong mga bagong guidelines sa online? Saan natin ito mababasa ng specific?
3: Nasa ano po namin ito, nasa SEC website, nakapost po yung memo circular number 20 po ito, series of 2026. So ito po yung consolidated guidelines na bago po, bago natin, just newly issued, newly promulgated guidelines for the financing and lending company. So ang isa sa features din ito is nag-increase yung ano, capitalization requirement. Meron tayong mga capitalization requirement for financing and lending companies. And then may each lending company, maximum siya ng 5 online lending platforms lang. Hindi pwedeng more than 5 ang kanyang gamitin, no? As for marketing purposes na online lending platforms. And hindi rin pwedeng i-share kung halimbawa may specific OLP with this name. Hindi pwedeng several financing company ang gumamit nun. Dapat associated lang siya sa isang particular financing company.
1: Kung sino yung registered, tama po.
3: Opo, so yun po. Ipaparehistro kasi nila yan sa SEC, yung as a trade name. Okay, itong mga OLP nila. Mm-mm. So, mas mainam yun, ano, kung, kasi bago ito, before hindi naman yan i-registered as trade name. Eh. So, at least mairehistro nila as trade name ang ating mga potential borrowers can always check.
1: Yes.
3: Kung nandito ito sa database ng SEC as a trade name. At kung wala, well, wag na sila doon. Kumbaga, wag sila doon mag-utang po kasi mahirap yung ganyan eh.
1: Yes.
3: Kung hindi nga yan nag-apply ng lisensya, malamang may tendency talaga yan mag-violate.
0: Correct.
3: Kasi to begin with, nag-violate na sila ng requirements. And so, how much more yung sa mga usapin na ng transaction and prone to commit yung mga acts of harassment na ganyan.
1: Yes.
3: Sa collection naman, pag hindi nagbabayad, no, may mga acts of harassment na nangyayari ang mga ganyang unauthorized or illegal.
1: Yes, kasi
3: online may, lending platform.
1: May kilala nga po ako na nangutang siya or naghiram siya sa lending, sa online lending. 10,000 yung nahiram niya kasi may emergency. Pero hindi niya ito kagad na bayaran. Eh, hinaharas na siya hanggang sa, alam mo yun na, natitreat na siya, napupuntahan kita sa trabaho, ganon, ganyan, magulo, ganyan, natitreat na siya. Hanggang sa lumaki ng lumaki pa, dun sa 10,000, na doble pa, yung kanyang babayaran. At nagkaroon to ng anxiety dahil dun sa panghaharas na yan. Dahil nga, syempre, ko ba naman araw-araw, kahit daw po gabi, tinatawagan siya. Kaya mas maganda po talaga itong paalala ni attorney na tignan muna natin. Kung talaga may pangangailangan, tignan muna natin kung ito ay nakarehistro. Ayan, attorney.
3: Opo, doon po sa registered sila mag-utang. Marami naman pong registered yung with license sa SEC. At mahigpit na pinagbabawal din ng SEC itong mga dito sa mga registered po natin, no, they are fully aware na hindi po pwede yung acts of harassment as a mode of collection of yung utang. Of course, right po nilang mag-collect kasi nagpa-utang sila. Nasa terms and conditions yan with interest. Karapatan nilang mag-collecta but hindi sa paraan na ng pangharas po. Ang proper way actually to collect a debt is, of course, mag-demand letter, no, in writing pa. Padala nila sulat na sinisingil nila ng ganitong amount and all. Tapos pag hindi nagkabayad, then they can go to court to file a collection case against the borrower.
0: Pwede ba nating sabihin, attorney, na hanggang magpahanggang ngayon, marami pa din talaga ang mga bogus na mga online financing dyan na available sa Facebook?
3: Posible, no? Possible. Kung may mga na-receive din tayong information na may ganyang operation, no? Then pag-check sa ating database, wala doon sa database. Hindi naka-disclose yung particular online lending platform.
1: Ayun, kasi mas nakakatakot pag hindi ito naka-register.
0: Oo nga, kasi marami talaga, bet ang mga tatawag na lang sa'yo. Tumatawag pati or nagte-text na mga utang ka sa amin, ganito.
1: Yeah.
0: Ang dami. Minsan tumatawag talagang paulit-ulit.
1: Kaya minsan nakakapagtaka sa saan nila na-access yung mga telephone numbers natin.
0: Oo, ang gagaling
1: nga. Cellphone numbers natin. Mga information natin ina-access nila. Ayan, kaya nakakatakot na po talaga ngayon na may mga ganito na online, naglipa na, na ikaw ay baka mamayan. Pangangailangan mo eh.
0: Oo, kasi nakaka-tempt talaga kasi napakabilis mangutang.
1: Oo, parang ID lang or something na ID lang, request nila request.
0: Okay na yun.
1: Oo. Kaya maganda ito na merong inilabas ang SEC tungkol dito sa online lending. Ayan. Aside dun sa mga nabanggit natin, attorney, meron pa po bang iba na nakapaloob dito sa online lending?
0: Sa mga guidelines.
1: Sa guidelines po.
3: So we have a certain capitalization requirement po for OLP. So ang financing lending company, hindi naman lahat nag-online lending platform. So some of them or many of them, 'di ba, yung face-to-face lang talaga sa office, ganyan. So, but for those who will utilize yung online lending platform, we impose additional capitalization requirement po. Mas mataas ang kanilang capitalization requirement. Graduated siya, depende dun sa number of online lending platforms. So, it's 1 to 5 actually siya. So, kung isa lang, mas may additional requirement. Then, tumataas siya hanggang maging up to maximum na 5 OLP ang kanilang gagabitin. No? So, ibig sabihin, we have to highly regulate ito. Yung capitalization requirement kasi, it will show yung capacity niya to operate that financing lending company.
1: Yes.
3: At least may badge of, ano, yung parang legitimate pa yung kanyang, ano, hindi siya mag-engage in scamming or harassment. So, yun po, we have, under this circular, ang the intention is, the goal is to highly regulate na po ang mga online lending platforms na yun.
1: Attorney, may tanong lang po ako. Meron po ba na nakalagay dyan sa guidelines kung ilan talaga yung percentage na pwedeng ibigay as interest ng mga online lending companies? Meron po bang ganyan?
3: Sa ngayon po kasi, suspended kasi yung ating yung ceiling on interest. Yung wala talaga tayong batas dito, yung usury law, ano po, there used to be in the past, pero currently po wala talaga tayong sasabihin na maximum, no, at least not in under the rules. Ang nag-i-issue kasi ng maximum or ceiling, it's the monetary board sa pag-usapin ng loan po. But even without that particular law or BSP circular stating na up to certain percent lang ang interest, kami po di sa SEC naman, as when they apply kasi for registration and they want to secure the certificate of authority as a lending or financing company, one of the requirements is the business plan, and they will disclose in the business plan how much po yung mga interest na i-impose nila. So, fully disclosed po iyan sa atin. And as a matter of policy, hindi naman pinapayagan ng SEC kung highly unconscionable naman yung mga nilalagay nilang interest.
0: Well, that's very clear. Attorney, mas masasabi ba natin na sa ating mga kababayan, ano, as a matter of guidance, na kung hindi man lang sila sigurado sa online or hindi sila techie diyan, mas maganda pang mag-loan na lang sila sa bangko or sa mga anumang mga legal na mga lending institutions. Mas masasabi ba natin ganun?
3: O pwede po, at least face to face ba yung may opisina, 'di ba? Mayroon kang kausap na tao, and then they can check also yung pangalan ng kumpanya, may ano yan.
0: Right.
3: Siyempre, pag may office yan, may business permit yan from the office of the mayor, di ba, makikita nila.
0: Mas safe to.
3: Mas at least, di ba, mas ano sila. And also, kung ano lang, sabi ko rin nga, of course, hindi naman maiwasan yan for some
0: office. Yes, of course.
3: Especially yung nangangailangan talaga na so, enduring emergencies. But there are also some din na nakakarating sa amin, no, na madali din matem. There are some borrowers din na because there is an offer, parang natetempt din to accept. And as a matter of fact, would accept loan offers from so many, like as many as 10. 10 online app because madali nga ano siya.
1: Yes.
3: So we have to do then yung self-assessment din na syempre utang yan, and of course, there's interest. May corresponding responsibility din talaga na mabigat na kapalit yan.
1: Yes. Kaya wag lang din tayo basta-basta mangungutang.
0: Isipin natin, babayaran din natin, syempre yan.
1: Tama naman yung sabi ni attorney po kanina na kapag may emergency, pag talagang kailangan
0: lang. Pero isipin pa rin natin, kaya ko bang bayaran yan?
1: Yun.
0: Mayroon ba akong pagkukunan ng pambayad?
1: Yan. Kasi syempre, responsibilidad din natin yan na bayaran.
0: Hindi pa pwede yung bahala na si Batman.
1: Yan.
3: And responsibility din naman ng company na to check din yung capacity to pay ng kanilang pinapautang. They are taking yung mga credit risk din dyan, no? But there's always the possibility na hindi sila makasingil. Aware naman ang company dyan na yes, part ng kanilang credit risk.
0: Mm-hmm. Attorney, ina yung last message niyo po sa ating mga, or paalala sa ating mga viewers, sa ating mga listeners sa buong Bicolandia at sa buong Pilipinas.
3: Yes po, at yun lang po, at always deal po or transact with those that are authorized. Authorized, yung sa mga financing and lending company. Make sure po na authorized sila ng SEC, and as well as yung kanilang online lending platform, make sure na registered sa SEC para mas safer po, kasi if you deal with the legitimate or authorized entities, wag po tayo basta-bastang nag-a-accept ng mga offer, no, yung mga tumatawag sa atin, nag-offer ng loan. I-check po muna natin kung ito ay authorized, and at the same time, i-check din natin yung ano, yung situation natin, no, kung yung at least yung need talaga na mag-utang dito. Mm-mm. Because we have to be aware na yung corresponding responsibilities, of course, babayaran mo ng higit dun sa inutang mo because of the interest. So, yun po.
0: Mm-hmm. Attorney, maraming salamat po sa napaka makabuluhan at very informative na pag-uusap natin ngayong umaga. Pagpalain ho kayo ng Panginoong Diyos at ingatan kayo at buong pamilya nyo.
3: Salamat din po. Thank you po sa D-Way. Salamat po, Pastor Rico and Ma'am Yvette.
1: Good morning, Attorney, and salamat din po.
0: Ayan. Yan, maraming salamat. Ang Regional Director, ang Head ng Security and Exchange Commission, Legazpi. Bawal basa-basa mga utang, ha?
1: Mm-mm.
0: Ingatan.
1: Ayan, at saka tingnan muna natin yung kapasidad natin sa pagbabayad. Diba?
0: Alam mo, madali umasa na mga utang. Ang pagbayad, uy!
1: Ayan na. Yun yung mahirap eh. Yung sweldo mo, may nakalaan na sa pagbayad.
0: Correct.
1: Tapos hindi mo na alam ngayon, bakit ka nang utang? Yung pala, pinang-travel mo lang. Ay, or pinang-shopping mo.
0: Huwag mangungutang para pang cellphone, pang travel.
1: Ayan, oo.
0: Ang utang, pang emergency lang, di ba?
1: Ayan, tama ka dyan. Or pang negosyo.
0: Di ba? Huwag pang luho.
1: Ayan. Ah.
0: Kami po ay magpapaalam na at nandito na ho ang papalit.
1: Business as missions ngayon.
0: Ah, ganun. Nakaupo na ho yung susunod. Ay, lagi ho nating paalala, mga katugang, habang may panahon pa.
1: Sige.
0: Tanggapin natin
1: yan
0: ang Panginoong Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Nakasama natin ngayon sa technical set ang ating Chief Tech, Don Alfonso. At siyempre kami po ang naging kasama ng kunya ngayong Biyernes. Bukas po at antabayanan nyo alas 6 hanggang alas 7 ang aking programa, Makabalong Buhay. Salamat po sa buong isang linggo. At salamat po, Ma'am Yvette, SM Yvette Pao, sa paghalili kay Grand Paro.
1: Yes, na nag-enjoy.
0: Na nag-enjoy ngayon. Ngayon po ang inyong mga kahalakhakang kalmusalang ngunyo na pag-aagaal daw ng Biyernes, August 7, 2026. Ang nag-iisa lamang, El Solamente, Rico Jellet.
1: At, ano sa akin? Ang nag-iisa sa buhay ni Joselito Pao. Ayan. Yvette Pao, diba?
0: Paalo na po at tabayan nyo po ang susunod ng programa at nandito na siya, hindi na aalis. Negosyasyon trabaho kasama ang ating SM, Yvette Pao. Bye po.
1: God bless everyone.

napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon. Sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya, patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isa mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pawang, inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa atin dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan, at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans, at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines or Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating signal o ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag

tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, eh maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM, at sa ating YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY FM. At kung ikaw naman ay nais mo na habang ikaw ay may ginagawa, ay nakakapakinig at nakakasubaybay sa atin, basta ikaw ay mayroong internet connection o may data, eh pwedeng-pwede kang mag-type sa iyong telepono, sa iyong laptop or sa anumang gadget na iyong gamit, at i-type mo lamang ang bit.ly/thewayfm. Again, that's bit.ly/thewayfm. At kung nais mo na ikaw ay mapabilang sa ating lumalaking pamilya ng Carians Official GC, eh pwedeng-pwede kang magbensahe sa amin at upang i-add ka namin dito at ikaw ay mas magiging updated sa ating mga live programs, ganun din sa mga pangyayari dito sa ating mga happenings dito sa ating himpilan. At syempre, lahat po kayo ay welcome na pumunta at bumisita sa ating himpilan. Dito lamang po kami located sa Arimbay, Legazpi City. Ayan po, along the highway lang po kami. At makikita nyo po kami kagad dahil po tayo ay merong malaking signage ng Care 104.3 The Way FM. Kumusta po ang lahat? At syempre, kamustahin din natin yung mga nasa labas ng ating bansa at yung mga hindi naaabot ng ating signals, saan ka mang sulok ng bansa o sa labas ng ating bansa. Magandang araw sa inyong lahat at salamat sa pagsubaybay. Sa inyong pong pakikinig, amin pong request na i-share nyo po ang ating mga program links para naman po may iba pa na tayong mga makasama at meron pa pong iba pa na mabless sa mga talakayan, usapin, at sila din ay ma-encourage at ma-inspire sa ating mga napag-uusapan. At syempre, yung mga information na kailangan nila ay maaari nilang makuha dito sa ating himpilan sa pamamagitan ng pakikinig sa atin sa radyo, or kung hindi man sila naaabot ng ating signal sa radyo, eh maaari sila na makapanood sa ating live or replays ng ating mga programa sa social media platforms. Kaya naman lahat po kayo ay inaanyayahan ko na samahan ako hanggang mamaya para po sa ating business as mission segment. At syempre pa, bago po tayo magpatuloy, kami po ay nagpapasalamat sa inyong lahat at tabay lamang po kayo. At bago tayo pumunta sa business as mission segment natin, tayo muna po ay makikinig ng ilang paalala mula sa ating himpilan at ganun din ang pro tips ni Maloy Malibiran sa Lumbides.

Maraming salamat sa pakikinig at pag-antabay sa atin dito sa ating himpilan. At syempre, isa na namang makabuluhan na talakayan ang ating natunghayan sa ating mga kaibigan mula sa Business as Missions. Alam niyo po ba na sa panahon ngayon, marami talaga yung iniisip na ang business ay tungkol lang sa mga tungkol sa pera or yung kinikita. Pero tayo po bilang mga mananampalataya, it's good na talagang naniniwala po tayo na ang pagnenegosyo ay may merong mas malalim na layunin. At ito po ang hatid ng Business as Missions. Ito ay pwedeng maging mission field. Ang ating pagnenegosyo ay pwedeng maging mission field. At ito po ang ginagawa ng ating mga kaibigan mula sa Business as Missions na nagpapaalala sila sa atin na ang trabaho at negosyo natin ay hindi hiwalay sa ating pananampalataya. At yan po yung ating natunghayan sa ating guest today with Business as Mission. Alam niyo po yun, sa bawat transaction at sa bawat pakikitungo natin sa tao, may pagkakataon po tayo na maipakita ang pagmamahal. Hindi lamang pagmamahal, kung hindi yung integridad at kabutihan ng ating Diyos sasalamin sa atin. Kaya ngayong umagang ito, bago po ako magpaalam sa programa ng negosyo as in trabaho, ay nais ko pong iwanan ang salita ng Diyos. At ito ay nagmula sa Colossians chapter 3, verse 23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord. Kaya alam niyo po ba, itong salitang ito mula sa Biblia ay nagpapaalala sa atin na kahit saan man tayo inilagay ng ating Panginoon, sa opisina man yan, sa maliit nating negosyo o sa malaking negosyo natin, o sa loob ng ating ministeryo, sa loob ng ating pamilya, o kahit saan tayo itinalaga o inilagay ng ating Panginoon, ito po ay pagkakataon para maging daluyan tayo ng kanyang biyaya. At sa ating pagtatapos, tandaan po natin, ang negosyo natin ay hindi lamang para sa sarili nating tagumpay, kundi para ito sa layunin ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung saan ka man ngayon naroon, ito ay ang iyong mission. Ito ay isa sa iyong mission field. Maraming salamat po sa lahat. At maraming salamat sa umantabay at sumubaybay sa ating programa. Ako muna po'y pansamantalang magpapaalam sa inyong lahat. Ako po si Yvette Pao at salamat din sa ating technical team na sumubaybay at sumama sa ating ngayong umagang ito, kay Don Alfonso at kay Don Ramon sa pagsama sa ating programa ngayon. Maraming salamat at patnubayan po tayo ng Panginoon and may God bless us all. Ito po si Yvette Pao, nagpapaalam pansamantala para sa ating programang Negosyo as in Trabaho. Antabay lamang po at susunod na ang Family Matters. Siyempre kasama natin dyan si Pastor Joe Genduso at si Pastora Lala Gendusa. Magandang umaga and have a blessed day. Bye everyone!

0: Iyong narinig ang isa na namang edisyon ng programang Negosyo Asin Trabaho. Abangan muli sa parehong oras, Lunes hanggang Biyernes, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Kung mayroon kang suggestions o katanungan sa mga impormasyon na iyong narinig o gusto mo pang malaman, tumawag sa 0998-043-0573 o kaya mag-email sa info@dway.fbc.ph o bumisita dito sa aming himpilan sa 104.3 Dway FM, Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawala na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Jesucristo. Siya nawa.
2: Aling Nena, ang hirap maging matanda. Tungtuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
3: Nako, Berto, huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
2: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
3: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
4: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
2: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
3: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
4: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
5: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR-FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE-AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: And here we are back. We're talking about among the commandments for spouses, husbands and wives. We're alternating here between wives, Muna, and then husbands. What was the first one there, Madame, for ladies? Was Ika Galak Mong Ikao Ay Babae. Tapos for lalakis was ano yan? Alamin ang dapa unahin sa bahay. And then number two was?
1: Unahin ang asawa. Para sa babae, unahin ang asawa.
0: And then, so number two for lalakis, tugunin ang mga pangangailangan ng asawa. Okay? So we'll continue on here for ladies number three. Magtiwala sa asawa.
1: Sige, ikaw na. Ano ba dapat maipakita yung pagtitiwala sa asawa? Oh, kasi ano, we should be reminded na minsan ano, hindi naman talaga perfect, no, nagkakamali. May mga pagkakamali din sa mga pagpapasya, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin noon na i-look down natin yung ating asawa dahil doon sa mga pagkakamali, no, na mga pagpapasya. So, kahit tayo din kasi, nagkakamali din naman tayo. But we really have to trust, no, pagtiwalaan natin yung ating mga asawa na alam nila yung kanilang mga ginagawa. Yan, alam nila. So, nandyan lang tayo para suportahan sila, no. Kasi minsan, kapag, how do you feel when your wife parang they don't show trust in you, ganyan, ano, sa mga men especially, na parang they always look down on the decisions, parang hindi, I think my suggestion is much better than yours, or ganito, ganyan. How would you feel about that, or how would you think that the husbands would feel about it?
0: Usually I think there's two different kinds of reaction. One kind of reaction is, okay, bahala ka, and just walk away from it, okay? Not, okay, ikaw na lang. The other reaction is parang the opposite, which is an anger type of reaction, trying to disrupt anything that is done, that the spouse does, or if you will, pay back in a way. Okay, sabi, okay, I'll get even. Okay, you're taking over. You think so little of me. Well, I'll do something to get back at you, to hurt you, or to make you angry, or whatever. That's usually the two kinds of reactions that you see from lalakis when something like that happens.
1: So, pero hindi siya healthy, ano?
0: Mm.
1: Both are not healthy kasi syempre, halimbawa, pag merong mga desisyon na kailangan gawin sa loob ng pamilya, kailangan mo yung opinion, or kailangan mo yung asawa, adaw husband, to do something about the ano, yung problem, halimbawa, ano, na kailangan solusyunan, eh ngayon ayaw niya na. Ayaw niya na, 'di ba? Hindi, ikaw na, alam mo 'yan. Ibigay na sa iyo lahat, 'di ba? Parang doon naman minsan nagko-complain yung mga wives na sinasabi na hindi kasi mahina yung hindi kasi nagde-decide ganito, kailangan ganun na kaagad, so nawawala yung tiwala. So ano, mahirap 'yon, ano, hindi dapat ganon, no, na sabi nga doon sa mga pag-uusap natin sa ating small group na yung mga lalaki minsan masyadong ano yan, focus, 'di ba? So iniisip-isip pa muna kung paano yung ganyan, parang ano. And then yung mga kababaihan naman, yung mga wives, masyadong mabibilis ang utak. So parang eto na kaagad, gawin na natin kaagad. So parang hindi na pag-iisip-isip na yung mga asawang lalaki ay may alam sila talaga na gawin, ano. Iba nga lang yung pamamaraan ng lalaki madalas sa pamamaraan ng mga babae. So kailangan magtiwala. Pagtiwalaan talaga ang asawa. Yan. And hindi siya dapat yung parang pinuput down. Sabi mo nga, kasi ang hirap naman nun, mga wives, ano, kung sakaling yung asawa nyo ay hindi na siya nakikialam sa anumang mga problema sa loob ng bahay kasi nga nagte-take over ka lagi. So sasabihin niya na lang, ikaw na, i-resolve mo na yan kasi ikaw lang naman ang laging tama. So mas lalong problema yon, di ba?
0: Tama.
1: On the other hand, kapag yung sabi mo isang reaction is yung galit, ano, na parang, hindi, ako, dapat ito, dapat ganyan, o ganyan. Hindi rin naman mariresolve yun kasi nga, ano na, hindi na, ang motive is not really to resolve the problem, to solve the problem, kundi parang pride na, ano ang umiiral doon. Kaya, hindi maganda yung, dapat hindi maging ganon yung kalalabasan ng reaksyon ng asawa. Dapat pagtiwalaan talaga sila dahil meron talaga silang kaya. Alam nila kung ano rin yung, madalas na alam nila kung ano yung kanilang ginagawa. Iba lang yung kanilang paraan kung paano nila susolusyunan yung mga bagay na nakikita nating mga kababaihan, no? So, pagtiwalaan ang ating mga asawa.
0: Okay, the next one. So, lalakis, huwag ipagwalang bahala ang iyong asawa. Don't take your wife for granted. Okay? Interesting here, a song, I don't know, do you know the song? It's a beautiful song written by Irving Berlin many years ago, I'll Be Loving You. Do you know that song? That's an old, old song, okay? I'll try it. I'll be loving you always with

0: Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga Kakirians at ka-TNT. Kayo ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, yan, kayo ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air Friday Edition, na kung saan hindi lang tayo mag-uusap tungkol sa mga lessons na ating matututunan, whether ito man ay sa biyaheng literal o sa biyahe ng buhay. And syempre, maya-maya rin ay magkakaroon tayo ng ating TNT Buy Request, na kung saan pwede kayong mag-request ng inyong mga favorite songs, and yan ay ipapatugtog natin dito sa ating programa. Yan. And syempre, tuwing Friday edition nga, Kuya Sam, ng ating programa, nakakasama niyo po kami. Ako po, si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa po.
0: Yes, yes. And maraming maraming salamat mga ka-TNT sa inyong pagtutok sa programang ito and sa pagtutok sa ating iba't ibang mga social media sites and sa ating mga social media platforms. Yun. Kumusta kayo, Kuya Sam? How's your day?
1: Okay naman. Yes. Kala ko uulan. Pero butin lang dito tumuloy. Mas matatagalan siguro ako makarating dito kung ano. Kanin na flatan, pero ayos naman.
0: Yan, yun. So, shoutout sa mga ka-TNT nating nasa biyahe, no? And so, tayo ay mag-ingat, no? And at the same time, whether, ano man ang weather, literally, yan. We suggest and we encourage you na palagi magdala ng payong, no? And stay hydrated, ka-TNT. Yun, Kuya Sam. May mga nais ka bang batiin ng mga tagapakinig natin ngayong tanghaling ito?
1: Shout out po sa mga nakikinig dyan sa atin sa Balinad, Daraga Albay, maging sa Santo Domingo, particularly sa Sentro, sa Buhatan, at sa Alimsog. Siyempre, sa Chill Bikers Club, sa pangunan ni Sir Don Castrense at si Sir Jerry Miguel ng Bicolanong Siklista.
0: Yes, yes. Sa mga ano natin, sa mga ito, sila talaga nung Kuya Sam palagi nakatutok sa Friday edition ng ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air. Yan, kaya patuloy kayo makinig, no? And last time, Kuya Sam, nako, isa talaga sa, siguro, isa ito sa aking maybe isa sa top 3 favorite topics so far sa ating TNT Your Lunch Break Cafe Friday Edition. Isa sa mga favorites ko yung ating topics sa side quests and yung lessons.
1: Wow, meron pala
0: na matututunan natin pag ikaw ay nasa first place. And ito naman, Kuya Sam, kasama to sa top 3 favorite lessons ko na ating napag-usapan na last time.
1: Oh yeah.
0: Napahapyawan na natin yung first part nitong lessons on being last. Kaya maya-maya, ka-TNT, ating pag-uusapan yung second part ng ating lesson patungkol sa mga bagay na pwede nating matutunan pag tayo ay napupunta sa last.
1: Yes.
0: Yes, kasi pag I think mas madami sa atin, Kuya Sam, yung nakaka-experience na naging last. And bibihira mas maraming nakaka-experience sa atin na maging last. And very bihira, Kuya Sam, na yung ilan sa atin ay nakaka-experience ng pagiging first. That's why I believe na maraming mga ka-TNT natin ang makaka-relate sa lesson natin, sa naging lesson natin last time and sa magiging lesson natin
1: yun
0: ngayon. Kaya sa mga ka-TNT natin nakatutok at nakikinig, yan, habang kayo ay naglalaba, habang kayo ay nagluluto, habang kayo ay ano pa bang mga pwedeng gawin nila, Kuya Sam, ngayong tanghaling ito, nagtitimpla ng kape.
1: Wow, ako lang yung siguro gagawa, no? Yung mga mahilig magkape kahit tanghali.
0: Yes, and kung ano pa man ang inyong ginagawa, yan, samahan nyo kami sa programang ito para may matutunan din kayo. Yun. Kuya Sam, saan pa ba? Saan ba sila? Pwede mag-send ng kanilang mga messages, greetings, yun, and shoutouts.
1: Okay, para sa mga message, meron po tayong messenger sa Carians Official GC. Para naman po sa ating online streaming, bit.ly/thewayfm. At syempre, meron po tayong, ano, meron po tayong YouTube at Instagram at FEBC Bicol-Care 104.3 DWAYFM. You can also follow us sa ating FB page sa FEBC Bicol dash Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din tayong smart number para naman sa mga gustong mag-text. Yes. 0998-843-0573.
0: Mm-hmm. Yun. And sa mga, yan, sa mga palaging may internet at may mobile data, yan, makinig na kayo sa ating online streaming site sa bit.ly/thewayfm. Mm-hmm. Alam niyo ba, Kuya Sam, nung pumunta tayo nung Sunday sa Buraburan, Buhi, Kamsur, mm-hmm, yan, nung bumisita tayo sa Jesus the Rock of All Ages Church, yan, isa sa mga nanay ng listeners natin, actually isa sa mga listeners natin na experience kung gaano kadali makinig sa mga programa natin via online streaming. Mm-hmm. Yung tipong kahit naglalaba daw si ano, si nanay,
1: live streaming siya.
0: Pag naka-live, wow, stream, marami pang pwedeng gawin, and malinaw talaga yung wow, music, yung mga programs, kaya yan, ka-TNT, eh, pwede kayong tumutok dyan. Yun, Kuya Sam, sa mga nakatutok sa atin via radio, or kayo, kung kayo man ay nanonood sa ating Facebook Live, yan, patuloy lang po kayo makinig, and pakinggan muna natin ang isang awitin bago tayo magpatuloy sa ating usapan at talakayan maya-maya. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe on Air.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. Mm-hmm. Friday edition. Yan, and gaya nga ng aming naipangako sa inyo, no, sa ating mga listeners. Eh kung last time, natalakay natin ang unang parte o unang bahagi ng ating lessons on being last. Eh this time naman, pag-uusapan natin yung 4 more lessons na inyong matututunan kung kayo ay maging last. Konting ano lang Kuya Sam, mm-hmm. konting recap lang sa ating mga listeners.
1: Yes.
0: So ito yung mga ilang lessons, ito yung naunang apat na lessons na matututunan natin kung sakaling tayo ay maging last. Una na dyan, syempre, being last doesn't mean you are lost. Ibig sabihin, hindi porket na nahuli ka,
1: naliligaw ka na, o nawawala ka na.
0: Hindi porket may ibang nauna, wala ka ng chance na makahabol or mag-prosper sa iyong career. Pangalawang lesson, ano ba Kuya Sam yung pangalawang lesson natin?
1: Your pace is still a progress.
0: Yes, yes. No matter how slow, no matter how small, a step forward is still a step forward. Yes, gaya na on top of that, no, yung lesson number 3 natin, being last gives you a different view. Minsan, pag tayo ay nahuhuli, nagkakaroon tayo ng ibang perspective sa mga bagay-bagay. And that's not always bad, di ba? So, kung ikaw, kung sanay ka sa pagiging first, tapos naka-experience ka ng pagiging last, it can teach you humility, it can teach you kung ano yung mga bagay na struggles ng mga taong nasa last.
1: Yes.
0: So, yan yung mga pwede nating matutunan.
1: And that leads us to the last point, na humility makes you stronger.
0: Yes, tama. Napakahalagang lesson na oftentimes, one of the things na talagang tinuturo sa atin ng pagiging last, no, is humility. Yan. Kasi pag nasa tuktok tayo palagi, parang ang daling tingnan yung mga tao sa baba, no, Kuya Sam?
1: Mm-hmm.
0: Pero pag ikaw ay nasa huli, aba, that's the best place to learn humility. Yun. And, syempre, dito na nga tayo dadako sa ating ikalawang bahagi at parte ng ating lesson, which is, una na dyan, syempre. Sabi nga dito, the journey shapes you more than the ranking.
1: Mm-hmm.
0: Yan. Sabi nga dito, no? Sa dulo ng lahat, bihira natin maalala kung pang-ilan tayo sa isang laban. Diba? Mas natatandaan natin yung mga taong nakasama natin, ang mga problemang nalalampasan natin, at ang mga leksyong natututunan natin sa daan. Parang magandang example nito, Kuya Sam, is pag sa mga video games.
1: Mm-hmm.
0: Parang ano kasi, parang may mga ranking na tinatawag. Or minsan nga, hindi lang sa ano, no, Kuya Sam, hindi lang sa video games, but even in sa classroom.
1: Oh, kahit sa mga karera.
0: Yes.
1: Be it cycling or running or
0: yes.
1: Yung motor or car racing, meron yan ranking.
0: Yes, may mga ranking dyan.
1: Sa tennis, meron lalo na.
0: Mm-hmm. So, parang in the heat of the moment, dun sa moment na may mga ranking, first place, second place, third place, tapos nakita mo yung ikaw nandun kasabay pinaka hulihan, one of the things na dapat mong tandaan, that ang rankings kasi is pansamantala lang, ka TNT
1: palaging may mas maangat na ranking kaysa sa'yo.
0: So ang pagiging last ay maaaring magbigay sa'yo ng maraming pagkakataon para maging matyaga, mas resilient, and mas unawaan ang halaga ng bawat maliit na tagumpay. Sa adventure, di ba, hindi lang yung mga boss fights or yung mga pinaka magagaling na laro or pinaka magagaling na players yung bumubuo sa kwento, di ba? Kasama rin yung bawat detours, mga side quests, bawat pagkatalo, bawat panalo, yung mga small victories, yan yung mga nagdadagdag ng value sa iyong journey. Yun. Kaya nga, sa isang karera, sometimes the best things that you can bring home is the experience.
1: Yeah.
0: And not just the trophy.
1: Yes. Mm-hmm. Isa yan sa mga reason kung bakit palagi kong sinasabi na sa lahat na sinalihan kong karera nung ako'y tumatakbo pa, wala pa ako natalo karera.
0: Mm-hmm.
1: Kasi sa what karera, mayroong anim na goal at kapag na-meet ko yon, regardless of who makes it first sa finish line, panalo pa rin ako.
0: Yes.
1: Perspective lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Yung experience mo running with the region's best, you know.
0: Mm-hmm.
1: Lahat kayo sabay-sabay sa starting line, hindi ka ano. Mm-hmm. Yung ano, thrill ng layo nung tinatakbo mo, makakailang saging ka ba, makakailang Gatorade sa daan kasi maraming libre.
0: Mm-hmm.
1: Tabi-tabi, kung gusto mo tubig o ano. Eh, yung experience na yun hindi wala siyang kapalit, kaya yung mga runners actually kahit mahal, kahit dumayo pa sila, handa silang magbayad ng registration.
0: Yes, yes.
1: It's kaya, the experience kasi.
0: Tama, Kuya Sam.
1: The journey.
0: Mm-hmm.
1: Bonus yung pag nanalo ka. Pero alam mo naman kung mananalo ka sa uri ng training na meron ka.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung weekend warrior ka, di syempre, asa ka pa. Mahalaga, masaya ka dun sa ginawa mo. And talagang naging maganda yung journey mo.
0: Yes, tama, Kuya Sam. Kaya nga, sa ibang tao, no, it doesn't matter kung sinong first, second, or third. Basta they can say na they have participated, they did their best,
1: mm-mm,
0: and they gained something far more valuable than a trophy.
1: Mm-mm.
0: Yun. Ano po ba, Kuya Sam, ang susunod na lesson natin dyan?
1: Susunod, waiting builds patience and endurance.
0: Mm-hmm.
1: Para sa akin, to waiting ay dalawang klase kasi yan.
0: Mm-hmm.
1: Passive waiting, wala, maghihintay ka lang talaga, wala kang gagawin. At active waiting, mm-hmm, dun tayo sa pangalawa. May ginagawa ka habang hinihintay mo dumating yung time na pinaghahandaan mo. You are doing something in a relation doon sa pupuntaan mo. Kumbaga, walang gusto maghintay. Gusto nating makita agad ang resulta ng ating mga paghihirap. Yung talagang gusto natin sa panahon ngayon na instant gratification ka agad.
0: Yes.
1: Lahat instant, lahat madalian. Yung mga tao ayaw na mag-research. Gusto spoon feeding.
0: Mm-hmm.
1: Gusto andun ka agad. Ay, ano, nawawala yung ano, yung patience, yung endurance. Sa training, mahalaga yun.
0: Mm-hmm.
1: Naalala ko pag ako, hindi pa ako yung talagang panlaban na runner, recreational runner lang ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero kapag may mga lalaro ako ng 21K, I prepare at least 3 months.
0: Mm-hmm.
1: 3 months ko dyan, at least, kala mo nun, araw-araw, hindi ah. 3 to 4 times a week lang yan.
0: Mm-hmm.
1: Na ano, sinisingit ko, minsan gabi ako tumatakbo, minsan araw, depende. So, talagang kwan, yung process ng waiting, it builds you. Sa mountain climbing halimbawa, sa nakikita kong trend ngayon, sa yung mga joiners ngayon, masasabi ko joiners sila, asa sila sa karamihan, asa sa preparasyon ng organizer. Usually kasi mga organizer, karamihan ngayon, sila na yung naghahanda ng pagkain.
0: Mm-hmm.
1: Tapos jo-join ka na lang. Nung panahon namin, hindi pwedeng basta-basta ka magjo-join pag may climb. At least, 3 months din. At least meron kang 3 months na exercise.
0: Mm.
1: Para hindi ka maging pabigat sa grupo. Kasi yun nga, nabanggit ko last time, di ba yung pacing, may pacing ang pag-akyat. Kapag ikaw na-delay yung grupo, you will put the group in danger.
0: Mm-hmm.
1: Dahil ikaw nagpapabigat, dadalhin ka ng grupo kasi wala kang training.
0: Mm-hmm.
1: Nag-join ka lang. Karamihan ganun, ganyan, joiners. Hindi naman sa pag-ano, pero yan nakikita kong trend. Wala ngang training, minsan kung saan nagtatapon ng basura. Kami noon, ang dinaanan namin basura, saka ang babalik, dala namin.
0: Mm-hmm.
1: Eh, yes. Kaya, yun, kasi it builds, ano, patience, it builds endurance.
0: Mm-hmm.
1: Na you can finish strong.
0: Yes,
1: yun talaga. Yes. Kaya, kadalasang di makukuha agad yung mga, ano, pinakamalalakas na kagamitan. Kailangan mo muna mag-level up.
0: Mm-hmm.
1: Mag-farm ng resources, kumbaga sa video game to. At harapin ang anumang challenges na bago mo makuha yon. Ganon din sa buhay. Ang paghintay, hindi laging delay. Madalas, syempre, preparasyon yan.
0: Yes, yes. Kagaya nga nung pag-prepare sa isang ano, no? Mountain climbing or climbing.
1: Oo.
0: Kailangan mong maging matyaga and maging patient.
1: Yes.
0: And parang, ayoko nang mag-exercise kasi yung tuhod ko sumasakit. Eh, first day mo pa lang ng pag-exercise. Huwag naman ganun, no?
1: Kada isang kilometro, take 5.
0: Ayun, naku. Kaya hindi ka lang, 5 minutes. Naku. Kahit siguro ako is mahihirapan pag may ganung kasama, no?
1: Oh, pero may dala ka pa.
0: Sana hindi din naman ako ganun.
1: Tapos yung iba talaga, paaasa sa porter. Mm-hmm. Kailangan naman na porter ng kabuhayan.
0: Yeah.
1: So, yung gusto mong magpabit-bit ng gamit para lakad na lang ang gagawin mo. Mm-hmm. Pero yung time namin, ang dala mo.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka nagpapaporter.
0: Yes, yes. Kaya yun, no? And syempre, aside from that, ito pa, isa pang lesson na pwede nating matutunan,
1: yes,
0: kung sakaling ikaw ay mapunta sa last place. Sabi dito, every ending can become a new beginning.
1: Yun.
0: Yun. Hindi porket nag-last ka sa karerang to, tapos na.
1: Yun.
0: Hindi porket nag-last ka sa grading period na to, wala nang susunod na grading period. Diba? Maaring pakiramdam mo ngayon is ikaw yung huling natapos.
1: Mm.
0: Huling na-promote, huling nakaabot sa pangarap, huling napapansin, pero hindi ibig sabihin noon ay yun na din yung katapusan ng kwento mo. So maraming tao kasi yung nagsisimula ng huli pero nagkakaroon ng mas matatag na pundasyon dahil sa lahat ng mga pinagdadaanan nila. Bawat setbacks is pwedeng maging setup para sa panibagong pagkakataon, di ba? So, even in adventures, in real life, sa mga video games, ganyan. Pero dun tayo sa ano, sa real life adventure. So may mga bagay na minsan huli nating gawin, 'di ba? So minsan Kuya Sam, kunwari sa isang karera or sa isang competition, nasa last place tayo. Pero hindi ibig sabihin 'yun na yung last contest or last tournament na pwede mong masalihan.
1: O kasi habang sumasali ka, nag-iimprove ka eh.
0: Yes.
1: Nakikita mo na kaya ko pala. The next time mas ipag-ibayan ko yung ano, yung training ko.
0: Mm-hmm.
1: Saka sa pagliliko pala, ganito dapat ang gagawin ko. Ganun-ganun.
0: Mm-hmm. Actually, Kuya Sam, that's really true. Naalala ko nung ako ay high school, siguro, naalala yung first year high school akong sumali ng slogan making contest.
1: Ooh.
0: Kasi sabi nila, uy, magaling ka mag-drawing, magaling ka mag-lettering. Sige, sali ka. Di ko alam, Kuya Sam, gagawa ka pala ng sarili mong quotation galing dun sa team.
1: O relevant dapat
0: na relevant,
1: sa team.
0: Yes. Ang ginawa ko, kinopya ko yung team. pinaganda ko yung sulat.
1: Whew, relevant na relevant.
0: Ganda-ganda ng lettering ko, pero same lang din naman. Nag-fourth place ako.
1: Ay, wow.
0: Si first year, second year, third year, fourth year, nag-fourth place ako. Kung naalala ko nun, hindi ako nun na-offend. Natawa ko nun, Kuya Sam, kasi sabi ko, o nga, no, ano yung pumasok sa isip ko at ganun yung nagawa ko?
1: ano pumasok sa isip nila?
0: In-explain naman yung mechanics, in-explain naman yung mga gantong bagay. Bakit hindi ako nakinig? So this time, Kuya Sam, sa next na intramurals, abay, alam ko nang gagawin ko. Kuya Sam, nag-champion ako sa next.
1: Ay, wow!
0: Sa sumunod na ano, na sumunod na year, no, nag-second year ako. So, makikita natin that even if you lost in this contest, in this tournament, hindi ibig sabihin na yun na yung last na contest na pwede mong masalihan.
1: Mm-hmm.
0: We can use the experience of failure to propel us to higher levels. Yan ang isang napaka-importanting bagay na pwedeng maituro sa atin,
1: yes,
0: ng pagiging last. Kaya,
1: I feel you.
0: Di ba, Kuya Sam?
1: Kasi ako noon, sumasali naman ako noon. Wala elementary ng high school sa poster making. Yan, palayaw niya poster making contest. Tapos nanalo ako one time sa provincial level.
0: Wow.
1: Tontuwa.
0: Di ba, Kuya Sam, yung feeling na, uy, dati hanggang ano lang ako, pero pag nanalo tayo, iba din naman yung joy na dinadala knowing that you did your best and it came from experience na yung mga dati pang experience, Kuya Sam. Nakakatuwa, yes, yung mga ganung pagkakataon, no? Kasi ito talaga mga pagkakataon, yung tinatawag nilang hindi matutumbasan ng instant gratification, ang delayed gratification.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Kaya huwag kang ma-discourage ka, TNT, kung ikaw man ay nasa last place ngayon. Who knows? Baka next week, next few months, eh, ikaw na yung marerecognize as the first place.
1: Mm-hmm.
0: Yun. Eto naman, Kuya Sam. Uy, maganda to, Kuya Sam. Na lesson number 8 natin.
1: Mm-hmm.
0: Ano po ba ang lesson number 8?
1: Number 8, finish anyway.
0: Mm-hmm.
1: Isa sa pinakamahalagang aral ng pagiging huli ay ito. Huwag tumigil.
0: Mm-hmm.
1: Madaling sumuko kapag pakiramdam mo wala ka ng habol.
0: Mm-hmm.
1: Madaling isipin na wala ng saysay ang pagpapatuloy kung nauna na ang lahat. Pero ang totoo, ang pinakamasakit na failure ay yung hindi pagiging huli, kundi yung hindi pagtatapos ng laban.
0: Mm-hmm.
1: Ako kahit, personally, kahit ako eh, hindi na, alam ko namang hindi ako magaling, pero I always make it a point na kapag ako, whether sa running or sa cycling, I make it a point to finish strong.
0: Mm-hmm.
1: Kasi iba pa rin yun eh. Pangit yung strong starter ka tapos di ka maka-finish. So, mas maganda, finish strong.
0: Yes.
1: Kaya may mga taong una nagsimula pero hindi nakakarating sa finish line.
0: Mm-hmm.
1: May mga taong nahuli sa umpisa pero sila yung nagtapos. Kumbaga sa mga competition, ito yung mga wild card.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Walang rank. Napasama, napa-wild card. Tapos, wah! Kita mo na lang, tinalo yung ano, yung mga rank player.
0: Tawa.
1: Mga seeded player, tinalo.
0: Mm-hmm.
1: Mga tapos eh, kasi pag ano, pag unseeded ka, halimbawa sa tennis, 0-0 ka, walang, kasi kung wild card ka, 0-0 yan ulit.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Kasi eh, ano, pero di mo alam na nanalo pa. So may mga kumbaga ang finish line ay hindi lang para sa pinakamabilis.
0: Mm-hmm.
1: Para rin ito sa taong tumangging sumuko kahit mabagal ang usad.
0: Yes.
1: Sa adventure, walang makakaalam kung gaano kaganda ang ending kung ihinto mo ang laro sa kalagitnaan.
0: Yes.
1: Sa buhay rin, may mga blessing, opportunities at victories na makikita mo kapag pinili mo magpatuloy hanggang dulo.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Yun ang pinakaano doon is, nagpatuloy ka yung, alam mo yung, di ba, yung kwento ng pagong sa kakuneho, mm-hmm, yung rabbit, o di ba? Nagtyaga lang yung pagong. And merong isang runner sa Amerika, si, hindi ko talaga siya makakalimutan, mula na marinig ko ang kwento niya sometime in, I think, 20, mid-2000s, na marinig ko ang kwento ng buhay niya, hanggang ngayon di ko siya nakakalimutan. Hanggang na-meet ko pa yung grandson-in-law niya, yung taong yun. Si Cliff Young. Ito si Cliff Young, ang talagang matanda na siya, siya 60 plus na. Ang trabaho niya ay shepherd siya at ginagather niya yung kalang mga 3,000 na tupa.
0: Mm.
1: Pag ginagather niya yun, naabot siya ng mga 3 days.

0: hours of sleep at kain.
1: Grabe.
0: Kasi ngayon si Cliff yang pagdating niya doon sa nakita niya may sumali siya.
1: Mm-hmm.
0: Suot-suot pa niya, naka-overall pa, mm-hmm. naka-rubber boots. Yung magang bota na pang ano lang, yung alam mo na. Yung pag maulan niyang sinusot. Ganun lang yung suot niya. Tapos sumunta dyan sa running, sa start. Sabi ng reporter, pambihira na ligaw yata si Tatang, sabi ng reporter. Tapos, sasali ka, Tang? Nung makita niya naglalagay ng number, tinagtatawanan siya ng lahat. Si Cliff, yeah, kasi yung postation niya, kumaalog-alog pa. Kaya tinanggal pa niya yung postation niya para hindi kumalog pagtatakbo. Ngayon, itong nag-start. Wala talaga, may number na. Wala, nag-start na siya. Ang tagal niya, ang takbo niya, yung tinatawag ngayon na Cliff Yang Shuffle, na ginagawa siya ng mga long distance runner to save energy. Yung nakuha technique sa kanya. Nang sige-sige lang, hanggang 3 days, 4 days. Pero, natapos siya. Ngayon, nung matapos na siya, ating lamang siya ng sobrang 5 oras doon sa mga pinakamagagaling.
1: Wow.
0: Tapos, hindi niya kasi alam na pwede palang matulog. Diba? Tapos yung napanalunan niya, yung napanalunan niya, para na-insulto siya. Ha? Naghirap din naman sila. Ano na lang? Kaya yung kanyang prize, ibinigay niya doon sa mga nakalaban niya. Kasi nga, lalaro lang naman ako, laro lang. Kumbaga, may prize pala.
1: Grabe.
0: Hanapin mo yung napakaganda ng kwento ng buhay ni Cliff Yang. Marami pa siya sinalihan na marathon na fundraiser sa US, sa Australia, na ultra marathon. Yung talagang pang malakasan talaga. At nakapag-asawa pa siya ng, I think, 23 years old, 20 something na pang-asawa niya, ha? 60 plus siya. O, diba? Grabe yung buhay ni Cliff Yang. Kaya yung kanyang sa Colac, Australia, in-honor siya. Yung talaga yung na hindi mo akalain, ganun. Sino nag-train sa iyo? Nanay ko po. Kasi pag may approaching na thunderstorm, ginagather ko yung mga sheep. Yun pala, araw-araw mong ginagawa yun. Naabot ng 3 araw.
1: Mm-hmm.
0: Parang wala lang sa kanya. Kaya nung tinanong siya ng reporter bago mag-start, yung sabi, "Uy, sasali po kayo?" "Oo." "Palagay mo, kaya mo namang manalo?" "Oh, I think so." Kasi yung reporter, kuyong sa reporter, kumbaga, pero ganun-ganun yung reporter, pero yun na nga, siya nanalo, parang, dalawa lang na yun, pwede palang matulog,
1: hindi palang natulog.
0: Kaya sa mga ultramarathon, meron dyan mga hindi natutulog, mga 2 days hindi natutulog, kasi lalo na yung mga ganun, 800 kilometers, so 400 Manila, galing dito, 400 plus, sabihin mo yung balikan, may 1 week ka para tapusin yun. Pero yun nga po talaga, you'll never know, pero talagang nag-persevere siya. Kaya every time I remember him.
1: Wow. Talagang yun yung talaga, perseverance.
0: And sometime in 2014 yata, na-meet ko yung kanyang grandson-in-law.
1: Wow. Ito, Kuya Sam, naalala ko tuloy din yung kwento ni Florence Chadwick. Siyang swimmer. Na di ba po, almost malapit na siya sa shore. Konting distance na lang. Pero tumigil siya because something, a fog rolled in and na-obstruct na yung kanyang vision. So, imagine kung tinuloy-tuloy niya lang during that moment, hindi siya nag-quit. Di magiging successful na yung pag-cross niya dun sa tinatawag na kung tama ako ito ay yung English Channel. Hindi ko lang maalala yung body of water na gusto niyang attempt i-cross.
0: Oo.
1: Kaya napakahalaga nung lesson na yun, Kuya Sam. Finish anyway.
0: Oo.
1: Yan. Kaya yun din yung isang lesson ka TNT na napakahalaga dapat nating mauwi. Kahit feeling mo lugi na, kahit feeling mo wala nang pag-asa, finish anyway.
0: Parang yung kwento rin yan ni John Stephen Aquari, yung isang Tanzanian runner noong 1968 Summer Olympics. Na-injure sa kalagitnaan ng na-injure yung kanyang tuhod.
1: Mm-hmm.
0: Hours after lahat nakatapos na,

0: uwian na lahat. Saka pa lang siya dumating, kahit napatigil ang lahat, nagpalakpakan. Na ano, kahit hobbling na siya, pag ano, sabi niya eh, tinanong siya, bakit? Pwede ka namang di mo na ilano. Kumbaga kasi injured ka na, tinuloy mo pa. Ay, layo nung yung venue, saka dun sa lugar niya, around 5,000 miles. Sabi niya, my country did not send me 5,000 miles to start the race. They sent me 5,000 miles to finish the race.
1: Yun.
0: Kaya somehow, di siya nanalo pero naka-earn siya ng respect.
1: Yes, yes. Yun, ka-TN. Oo, diba? Ganda ng mga lessons sa ating natututunan kung tayo ay mapunta sa last place. Kaya ka-TNT, do not be discouraged right now. Kung ikaw man ay nasa position na ganyan, nako, huwag kang ma-discourage because it can teach you some of the most valuable lessons na hindi kayang ituro ng pagiging first place.
0: Yes.
1: Kaya ka-TNT, patuloy pa rin kayo makinig dito sa ating programa. And for in the meantime, pakinggan muna natin ang isang awitin. Huwag po kayong alis, then magbabalik po ang programang TNT, your Lunch Break Cafe, on air.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe on air. And syempre, yeah, napakaganda ng devotion na na-share sa atin ni Kuya Sam. And thank you so much Kuya Sam sa pag-pray over nyo sa ating mga ka-TNT and sa ating mga ka-Kirians. Tandaan nyo mga ka-TNT and syempre sa lahat ng ating tagapakinig. Sometimes being last is not always a bad place to be. Sometimes it can teach you the most valuable lessons na pwede mong gamitin in your way or on your way towards the top. Mm-hmm. Nakasama niyo po sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zenarosa naman po.
0: Yes, and pasalamatan rin natin si Don Alfonso Apinado and Don Ramon Diaz. And pasalamatan rin natin si Melay Mangampo na nag-assist sa atin sa ating technical side. We will be seeing you soon. Ingat, God bless, and bye-bye. Bye.

0: Let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: sinasabi po sa 1 Korinto 1:27. Ngunit pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mangmang upang hiyain ang marurunong. Pinili ng Diyos ang mga itinuturing ng mundo na mahihina upang hiyain ang malalakas. Ako po si Pastor Alfonso Malasibas ang magpapatotoo sa inyo rito sa Tanikang Lakot kung papaano ang ginawa ng Diyos sa buhay ko nang sinabi ko sa Kanya, maglilingkod ako sa iyo. Pakinggan po ninyo itong aking patotoo na aking pasisimulan mahigit 20 taon na ang nakakalipas.
1: Walang matutulog sa inyo! May mga rebelding sundalo ang nais pasukin ng ating hotel. May kudit ang ginagawa ng ilang mga sundalo laban sa Pangulong Arroyo. Bilang mga security guard ng hotel na ito, kinakailangan huwag nilang mapapasok ang ating hotel! Bantayan natin itong mabuti!
2: Yes, sir!
1: Ikaw, Malasibas, saran mong mabuti ang pintuan ng hotel.
2: Opo, sir!
1: Make sure na hindi mapapasok ang ating hotel. Baka magkaroon ng malaking damage sa mga gamit ng hotel pag sila'y nakapasok. Baka matakot din ang mga dayuhang tumutuloy dito sa ating hotel. Walang matutulog sa inyo!
2: Yes, sir!
1: Magpapadala ako ng maiinom niyong kape para hindi kayo makatulog.
2: Salamat!

0: Al, ano yung binabasa mo?
1: Nagbabasa ako ng New Testament Bible para huwag akong dalawin ng antok habang naka-duty ako.
0: Kakaiba ka rin naman. Ang iba, kaya raw nagbabasa ng Biblia para antukin sila.
1: Simula ng kabataan ko, habit ko na ang magbasa ng Bible. Maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi ako dalawin ng antok pag nagbabasa.
0: Sana naman matapos itong kaguluhan sa ating gobyerno. Halos 24 oras na tayong walang tulugan.
1: Sana nga eh.
0: Gusto mo ba ng kape? Ako nang kukuha para buhay na buhay ang iyong pagbabantay.
1: Salamat. Favorite ko talaga ang pag-inom ng kape.

0: Sumuko na ang mga nagkudeta!
1: Salamat sa Diyos! Makakapagpahinga na tayo. Makikita ko na rin ang misis ko at ang aking mga anak.
0: Ako rin! Babawi ako ng tulog! Pagod na pagod ang aking katawan sa isang araw na walang tulog!
1: Parang hindi ko maigalaw ang aking katawan na. Nahihilo ako.
0: Diyos ko! Anong nangyari sa'yo? Al! Gising!

0: Victoria Carlin Santos or Peace. Calling Doctora Perez.
1: Mabuti naman, Al. At nagising ka na.
2: Saan ako naroon, love?
1: Narito ka sa ospital. Tumawag sa bahay ang manager mo. Sinabi niya na isinugod ka raw rito sa ospital.
2: Anong sakit ko raw?
1: Na-stroke ka. Dahil sa pagpupuyat, may ugat na napinsala sa utak mo, Al.
2: Kaya pala halos hindi ko na maigalaw ang mga paa ko at ang aking mga kamay.
1: Ang sabi ng doktor, matatagalan ang gamutan mo. Maaaring taon ang bibilangin bago ka raw makarecover sa iyong karamdaman.
2: Kung hindi agad ako makakabalik sa pagtatrabaho, ano ang ating kakainin? Diyos ko, tulungan mo po ako na malampasan itong dumating na pagsubok sa aking buhay.

0: Sorry, Mr. Malasibas. Ayon sa medical report mo, may epilepsy ka pa rin dahil sa epekto ng pagtaas ng blood pressure mo sa utak. Hindi pwede sa isang security guard na may ganyang karamdaman.
1: Sir, manageable naman po ang sakit ko. May gamot po akong panlaban sa epilepsy.
0: Maganda ang performance mo nun sa trabaho. Baka ang maganda mong performance ay maapektuhan habang naka-duty ka. Paano kung bigla kang inatake ng epilepsy?
1: Wala na ho ba akong pag-asa na matanggap muli sa pagiging security guard?
0: Kung gagaling ka sa epilepsy mo, baka sakaling tanggapin ka. Pero wala pa akong nababalitaan na gumaling sa epilepsy.
1: Nagtitiwala po ako sa Panginoong Hesukristo na pagagalingin niya ako sa aking karamdaman, sir.

0: Oo. Anong sabi ng dati mong agency na pinapasukan?
1: Love, kailangan makikita sa medical record ko na magaling na ako sa epilepsy. Hindi na ako umiinom ng anti-epileptic drug.
0: Hindi bale. Kung hindi ka pa matanggap sa pagiging gwardiya, ayaan mo. Maghahanap muna ako ng mapagkakakitaan natin.
1: Nahihiya ako sa iyo. Ako ang padre di pamilya. Ako pa ang magiging pabigat sa iyo at sa ating mga anak.
0: Alfonso, huwag ka naman mag-isip ng ganyan. Hindi mo kasalanan na magkasakit. Ang perang natanggap mo sa pagkakasakit mo, ito na lang munang gagamitin natin sa pagninegosyo.
1: Salamat sa Diyos at binigay niya ako ng mamait at masipag na may bahay.
0: Isa ka rin namang responsableng asawa, Alfonso. Sa susunod na palang buwan, kailangan mo muling magpa-MRI para malaman natin kung ano ng kondisyon ng namuong dugo sa iyong utak.
1: Oo.

0: Mr. Malasibas, ang tagal nating hindi nakita. Kumusta na ang sakit mo?
1: Sir, pumunta po ako rito para ipakita sa inyo ang resulta ng MRI result sa aking utak at ang medical certificate ng doktor. Heto po.
0: Imposible to. Wala nang makita ng anumang bakas ng epilepsy sa utak mo. Pinapayagan ka ng doktor na magtrabaho muli. Fit to work. Ang rekomendasyon sa iyo? Baka naman nagkakamali ang gumawa ng report sa MRI mo.
1: Sa tingin ko po, sir, hindi. Bago ako nagpa-MRI, nanalangin ako sa Diyos na kung pagagalingin niya ako, maglilingkod ako sa kanya. At nagulat din po ako sa resulta ng MRI. Pinatanggal na sa akin ng doktor ang pag-inom ng gamot sa epilepsy.
0: Ngayon lang ako nakakita ng ganitong pangyayari. Anong plano mo? Gusto mo bang bumalik sa pagiging security guard?
1: Tutuparin ko po ang ipinangako ko sa Diyos. Maglilingkod po ako sa kanya sa pagiging isang ebanghelista.
0: Totoo nga palang naghihimala ang Diyos kahit sa panahon ngayon?

0: boses ito ni Miss Sabira. Ikaw pala. Oh, kumusta ka na?
1: Ikaw nga ang dapat kamustahin ko. Ang tagal nating hindi nagkita.
0: Sa awa ng Diyos, eto. Gumaling na ang aking epilepsy. Pitwork na ako.
1: Talaga? Nako, edi magkakasama na muli tayo sa trabaho.
0: Baka hindi na. Nangako ako sa Diyos na pag gumaling ako sa aking sakit, maglilingkod ako sa Kanya.
1: Sa paglilingkod mo sa Diyos, sana lagi mo akong isama sa araw-araw mong pagdarasal. Alam mo naman, ang pagiging gwardiya ay lagi minsan nasa bingit ng kamatayan.

ko sa Diyos. Nagpasimula ako ng gawain sa lugar ng Rodriguez Uzal. May isang may kaya ang tumulong sa akin para hindi ako mahirapan sa mga gastusin sa araw-araw kong pamamahagi ng salita ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa akin.

0: hindi makakapagbigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya. Dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat paniwala ang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Hebreo 11:6.
1: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang kasaysayang patotoo ni Alfonso Malasibas Jr. dito po sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
0: Ariel Basas,
2: Janelle Briones,
3: Yul Servo Nieto,
4: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camu Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCS Radio TV, agapay ng sambayanan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat. Want some music and light chat for an inspiring afternoon? Welcome to Music and Chat Recharged with your buddy, Mel.

Hello, hello, kaibigan. Welcome to Artshon of Music and Chat Recharged over FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM. And we are the station that cares. And welcome po sa ating program nga na Music and Chat Recharged. Ako si Mel. Kamusta ang iyong afternoon? Sana ay okay-okay ka lang at nabusog ka ba sa iyong lunch? Ayan, ngayong araw naman na to, nako. Meron ba mga handaan din sa inyong mga lugar? Yan siguro ay may birthday. Happy, happy birthday sa mga nagsa-celebrate ng kanilang birthday today. Sana marami pang birthdays ang dumating sa inyo. Happy birthday to you! Yan na lang. Sige po, dito sa Music and Chat Recharged. We don't just give you music, we also give you inspiration and information. Until 2:30 po tayo ng hapon magkakasama para sa ating early afternoon listening habit, lalo na sa ating pong programa na Music and Chat Recharged. Para po sa inyo nga patuloy na pakikipag-ugnay sa amin, pwede kayong magpunta sa aming social media pages. Ating pong FB ay nasa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Nandiyan na rin po ang ating online streaming site na ikiklik nyo na lamang kasi pag musical po ang ating program ay hindi nyo po maririnig. Oh yes, hindi nyo maririnig sa Facebook. Hindi po natin yan nila live para iwas po tayo sa copyright. Ano? Kaya meron po tayong paraan para marinig nyo pa rin ang mas malinaw at mas ma-enjoy nyo ang mga awitin na ating pong naka-lineup sa hapon na ito through our online streaming site bit.ly/thewayfm. That's bit.ly/thewayfm. YouTube and Instagram po, FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. Sa atin namang mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwedeng-pwede po kayo mag-chat. Alright, ngayong araw na ito para naman sa ating kasaysayan. Alam niyo ba, sa araw na ito, naglalag pa ang aking messenger. Sorry na. Okay, sige po. Hanapin natin para mas maibigay ko po sa inyo ang mga dagdag na impormasyon sa araw na ito. Okay, sige. Eto na. Sa araw na ito ay pinagdiriwang po sa ating bansa, sa ating kasaysayan, ang mga sumusunod na pangyayari. Sa araw na ito ay dineklara po ang Philippine Independence Day and renamed the old July 4 holiday to Philippine Republic Day. National Chocolate Chip Cookie Day. Alam niyo ba yun? The most widely recognized U.S. food observance. Celebrating yung pagkakaimbento nito ng chocolate chip cookie. Sino ba naman ang ayaw ng chocolate chip cookie? Ayan, paminsan-minsan. Sabi nga, cheat day, pwede naman. Okay, kasi ang nag-invent po nito ay si Ruth Wakefield noong 1938. So, ang August 4th ay dinideklara po bilang pagkilala sa kanyang kontribusyon sa larangan ng pagkain at through the chocolate chip cookie. Kaya ang araw pong ito sa Amerika ay tinaguri ang Chocolate Chip Cookie Day. Diba? Hello sa mga nag-enjoy ng siguro ay something sweet ngayong hapon na ito. Sige lang, enjoy nyo po yan dahil basta hindi palagi, ano? Paminsan-minsan ay pwede naman natin yan gawin. Para iwas tayo sa sakit, ano? Lalo-lalo na ngayon, ang isa sa mga common na sakit na mga Pinoy ay diabetes. Kaya guys, iwas-iwas. Alright, and of course, atin din pong ipinagdiriwang today. Nako, itong ating kauna-unahan. First and foremost, na pagkakapanalo ng ating very own Alex Ayala. Siya ang bago actually na Mubadala City DC Open Champion. Kinilala po, ayan, si Alex Ayala.
laban sa kanyang katunggali na si Jessica Pegula. Kaya siya po ay talagang hinahangaan ngayon sa buong mundo. Hindi lamang ng mga Pilipino, kundi pati ng ibang lahi. Dahil sa kanyang galing sa larangan ng tennis. Kaya naman lahat tayo ay nakikipagdiwang kay Alex Ayala. Congratulations sa ating pong, of course, champ na si Alex Ayala. Yeah, siya nga po ang tinaguri ang Filipina tennis star sa 2026 WTA 500 Mubadala DC Open. Natapos niya pong talunin ang world number 3 na si Jessica Pegula ng Estados Unidos sa finals kanina pong umaga. At nako, tumataginting ilang milyon ang kanyang napanalunan ngayon. Grabe naman. Kaya 'di ba kahit hindi tayo ang nandoon at tayo ang hindi tayo ang naglaro. Pero dahil Pinoy tayo, ay feeling natin panalo na rin tayo, 'di ba? We are so proud. Para sa ating Alex Ayala. Napaka-ano pati niya, napakalakas ng kanyang sportsmanship. Kaya congratulations sa ating kababayan na nagdala ng karangalan muli sa ating bansa. Alright, kaibigan, ano ba ang tinatala mo din sa kasaysayan sa araw na ito? Maliit man o malaking kontribusyon yan, at ito po ay magdadala ng encouragement, inspirasyon sa buhay ng mga tumitingin sa atin ngayon at maging sa susunod na henerasyon, ay pagpatuloy mo lang. Yan man ay sa mga maliit mong paraan, yung pagsisikap mo sa iyong pag-aaral, nako, first week ngayon ng mga estudyante sa kolehiyo, nagbabalik eskwela din sa kolehiyo, ang karamihan siguro sa inyo. Kailangan just be persistent and dedicated sa inyo pong pag-aaral para maabot ang inyong mga pangarap. At magbibigay din niya ng karangalan sa inyong mga pamilya. Right? Yung mga simpleng pagtulong sa ating kapwa na nangangailangan ay pwedeng-pwede po nating itala sa kasaysayan. Nakikita man o hindi, ang higit sa lahat ay may nakakakita sa atin. Ano? Ang Diyos na siyang magbabalik nito sa atin. Alright, ano ang mga maabangan nyo sa ating program na Music and Chat Recharged? Of course, nandyan pa rin ang ating music trivia. At i-feature natin later on si Inigo Pascual. Isa din pala siyang singer. Di lang siya actor, kundi isa din siyang singer. Alright, and syempre pa meron pa rin tayong free chat recharged. Pag-usapan pa rin natin ang mga sikreto para sa patuloy na pagkakaroon ng happiness sa buhay. Yan ay sa pamamagitan ng patuloy na pag-smile. Yan, pakita nyo naman sa akin ang inyong smile. Hindi ko pala makikita. Siguro sa inyong katabi ngayon. Smile naman dyan. Okay, mamaya yan. Siyempre, meron pa rin po tayong by request. Tunog Pinoy. And second day today na fini-feature po natin ang ating song of the week. Ito naman ay mula kay Ryan Stevenson. Song called This I Know. May prayer time pa rin tayo at marami pang iba kaibigan. Kaya tumuto ka lang dito until 2:30 ng hapon. Dito lamang po sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel at sa technical side ay kasama naman po natin ang ating chief tech na si Don Alfonso Apinado. Kaya sit back and relax. Dahil narito na po na ang unang salvo ng ating mga naka-lineup na song sa hapon na ito. And syempre dahil we are celebrating Alex Ayala's victory today. Narito ang isang awitin para sa kanya. Hindi niya tayo kilala. Pero dahil tayo ay Pinoy at nagdiriwang tayo sa kanyang tagumpay. Narito ang isang awitin from Darren Espanto and Julian San Jose. Song called Sikat Ang Pinoy and So Much More. Para sa iyo, kaibigan, it's 1:28 in the afternoon. Dahil dito sa Music and Chat Recharged, we don't just give you music, we also give you inspiration and information with your friend Mel.

oras natin, kaibigan, is 1:49 ng hapon. Tuloy-tuloy ka pa rin sa pag-antabay dito sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo pa rin po ako si Mel. And batiin na muna natin ang ating mga kaibigan na nandito na sa atin pong sa ating FB. Dahil nakapost na nga po dyan ang ating program link na pwede nyo pong ipaabot ang inyo pong mga messages, song requests, and mga shoutout ninyo. Hi muna and magandang hapon kay Mike Eve Esplana. Of course, kay Alex Lurin. And kay Lorna Espinas Alejo. Kumusta na po kayo? Thank you so much sa inyo pong pagsabay sa hapon na ito. At maging sa mga nasa radio at maging sa ating pong online streaming, thank you so much po sa inyong pag-antabay. Alright, sa hapon na to ay pag-uusapan nga natin ang isa pa sa mga dapat na gagawin natin para mapanatili tayo ay masaya. Ayan, mula pa rin sa ating pinag-uusapan, yung mga secrets to happiness. Kasi pala, ayan, smile ka naman dyan, kaibigan. Oo, ang pag-smile ay nakaka-help sa atin. Smiling helps you feel happy. Kahit minsan hindi talaga tayo happy. Pero once na nag-smile pala tayo, ito ang nangyayari. It helps, ayan, or it releases feel-good brain chemicals na tinatawag na dopamine. Kasama din dyan ay ang serotonin and endorphins. Ito yung mga feel-good brain chemicals natin na nare-release kapag tayo ay nakasmile. Kaya guys, keep smiling para you will feel good. Kasi tumutulong yung pag-smile natin na ma-release yung mga good feel-good brain chemicals. So, itong physical action natin ay nagtutrick pala sa ating brain into lowering stress and lifting your mood even when you fake the smile. Ganon. Pero di ba kahit papaano kapag nag-smile tayo, parang sumusunod na lang din yung ating mood kasi nga yung pala ang ginagawa ng ating brain. Pag nakasmile tayo, nire-release niya yung mga feel-good brain chemicals. Kaya guys, huwag na masyado magpa-stress. Nandyan lang din naman pala ang sekreto. Nasa sa atin lang din. Ano? You just have to smile. Kaya nga, no? So, ini-encourage natin ang bawat isa na mag-smile din tayo sa ating kapwa. Kasi alam mo, kung ikaw ay nakasalubong ng isang taong nakasmile pero ikaw not in good mood, nakasimangot ka, di ba napapasmile ka na rin? Kaya let's spread smile and happiness sa ating kapaligiran, sa mga nakakasalubong natin. Kaya sige, simulan natin sa araw na ito. Ako nga, kanina meron akong ilan ba ang nakasalubong ko or nakasabay ko na nagsasmile talaga sa akin. Eh ako, focus na focus po ako sa paglalakad ko kasi nga, maputik ang aking dinadaanan. Nagmamadali na ako. So focus na focus ako doon sa dinadaanan ko. Tapos may isang nanay sa may likod ko na tumitingin pala siya sa akin, tapos nakalagpas siya sa akin, tapos nakasmile siya. Sabi niya, grabe, anya no, may baha-baha. Pero nakasmile siya nagsasabi nun. Eh, napangiti na lang din ako. Oh, see? Kaya kapag meron ka ang nakasalubong na nagsmile sa'yo, you have to also smile back. Para ma-spread natin ang happiness sa mga taong hindi nyo alam, may pinagdadaanan pala at that moment. Kaya, smile na tayo dyan. Maliban sa mayroon tayong ma-feel na good sa pag-smile, ay nakakatulong din pala itong mga chemical na ito na maka-relieve ng ating mga pain. Yung isa sa mga chemicals na to ay yung endorphins. Act as natural painkillers to relax your body. And syempre pa,
yung ating palang mga facial muscles. Kapag nakasmile, nagsisend siya ng direct signal to your brain that you are safe and happy. And syempre pa, nakaka-lower din daw talaga ito ng stress. Your body reduces cortisol, which helps you calm or stay calm. And contagious ang joy, kagaya ng nabanggit ko kanina. Other people mirror your expression, which spreads good feelings back sa'yo. So, di ba? Kanina hindi ko talaga napigilan na hindi ako mag-smile back doon sa nanay na yon. Kasi parang we are feeling the same thing. We are experiencing the same thing. So, humiti na lang siya. At nakipag-usap sa akin ng ganun kabilis. Habang parehas kami naglalakad doon sa may medyo maputik na kalsada. O, di ba? Nakakagaan din talaga ng loob. So, I smiled back sa kanya. Right. And ito din pala, no? Nagbibigay sa atin ang stronger bonds. People trust and warm up to you faster when you wear a friendly expression. Ayun! Kung gusto mo na magkaroon ka kaagad ng mga kaibigan, tapos mas maging strong ang bond mo sa kanila, ayan, give them a beautiful smile, a warm smile, at syempre, dapat sincere smile. Hindi yung ngiting aso. Ayaw natin ang ngiting aso. Okay, guys. So, sana ito ay mag-encourage sa atin itong short lang na usapin na to. Na patuloy tayo mag-spread ng joy and happiness sa mga taong nakakasalubong at nakakasabay natin. Wala naman ding bayad yan. Diba? Libre lang mag-smile. Kaya, ilabas na ang inyong napakagandang ngipin at ngumiti sa inyong mga nakakasalubong o nakakatabi. Ayan, mantakin nyo yan, di ba? Nakakaboost talaga siya ng mga mabubuting bagay. Susi lang ay ngumiti ka lang. Hindi ka lang nakakatulong sa sarili mo na maka-feel good ka, kundi pati sa ibang tao ay hindi mo alam na napapasaya mo din pala sila, no? Alright, so yan lang ang gusto kong i-share sa iyo ngayong hapon na to. Isa pa sa mga pwedeng sikreto ng pagkakaroon ng masayang buhay ay ang pananatili ng nakangiti. Our time is 1:57 na ng hapon. Dito po sa Music and Chat Recharge, wherein we don't just give you music, we also give you inspiration and information. Isang song from Sidewalk of Prophets, song called Smile. Para sa iyo, kaibigan, tumuto ka lang dito sa Music and Chat Recharged with your friend Mel.

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 DWAY FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Capitbicig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Our time is 2:03 in the afternoon na. At ito nga po ang Music and Chat Recharge. Dito lamang sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kami po ay kasapi ng KBP Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. And we are broadcasting from Hialeah Highway, Arimbay, Legazpi City. And I'm your friend Mel. Until 2:30 po tayo magkakasama ngayong araw na ito ng Tuesday. It's the 4th of August 2026. And baka may mga gusto kayong song request na i-play natin ngayong hapon na to. Don't hesitate to message us dahil nakapost na po sa ating FB page ang ating pong program link para sa inyong mga komento. Sige na. Dahil until 2:30 naman po tayo magkakasama ngayong hapon na to. Ano na? Ano na lamang tabi ang merindala nindo sa mga oras na ini? Ayan, sige lang, enjoy lang po. Habang kamo nagdadangog, digdis sa tatuyang program na Music and Chat Recharged. Eto na, we have more music for you through our By Request and Tunog Pinoy. And magpapatuloy tayo maya-maya lamang. Babalik po ako for our Song of the Week for this week. Kaya eto na para sa'yo.
1: Music and Chat Recharged by Request.

Let's pray. Father, we thank you na ikaw po ay napakabuti sa amin. Salamat na ikaw ay nakilala namin in a very special and personal way. Salamat, Lord, na patuloy ka pang magpapakilala sa marami pa naming mga kaibigan na hindi pa po nagkakaroon ng personal na relasyon sa iyo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tunay, Panginoon, na sa buhay na ito, marami kaming mga sitwasyon na nakakapagpalungkot sa amin, nakakawala ng aming joy. Nawa ay bigyan mo kami ng patuloy na rason at patuloy na mga dahilan upang kami po ay maging mapagpasalamat pa rin. And when we start being thankful, ay nagbabago din po ang aming mga pakiramdam at nagdadala ito sa amin sa puso na masaya at merong kagalakan. Tulungan niyo kami, Lord, na gawin po namin ito araw-araw. Help us to check our hearts every day na kami po ay merong pusong nagpapasalamat at patuloy na tumitingin sa mga positibo na parte ng buhay namin. Bless mo, Lord, ang aming mga kaibigan at patuloy na provide ang kanilang mga needs, lalong-lalo na sa ngayon na first week ng pagbabalik school ng mga college student at maging Lord sa mga incoming freshmen. Salamat na hindi mo sila pagkukulangin sa kanilang mga needs. May you continue to strengthen and give wisdom, understanding, and your protection to Lord sa bawat estudyante. And even for blessing their studies, Father. For this we ask in Jesus' name. Amen.

Nako guys, kailangan ko na magpaalam sa'yo. Thank you so much for joining me today para sa ating Tuesday edition ng Music and Chat Recharged. Hope to be with you again tomorrow. Pero salamat muna kay Emmeline Escalador Bagasina na nag-react din sa ating post ngayon sa ating FB page. God bless you po, and iwanan ko sa inyo ang isang napakagandang paalala mula sa Ecclesiastes chapter 3 verse 4. A time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance. Sa buhay po natin ay may kanya-kanyang panahon na itinakda si Lord. At sa times na tayo ay dumadaan sa iba't ibang season na yon, ay patuloy natin na alalahanin na merong Diyos na may control ng lahat ng bagay. Lahat ng nangyayari sa atin ay inaallow niya for a purpose and for a reason. Kaya just trust Him. Sabi nga, when you can't see His plan, trust His heart. Salamat kay Don Alfonso sa technical side na nag-assist sa atin para sa ating pong programa ngayon. This has been your friend Mel. But please stay tuned, we have more programs for you until 7 in the evening. Iwanan ko sa inyo ating last song for today from a group called The Afters. Ikaw ba ay naghahanap ng himala sa buhay mo? Mga maliliit man o malaki? Ay nako, walang imposible sa mga nagtitiwala sa kanya. This is a song called Eve of a Miracle. Para sa iyo kaibigan, ingat lang. Bye!

0: Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin.
1: Napakasarap balikan ang mga panahon kung saan muli mong naaalala ang mga kaibigan na tunay na nagpakita ng malasakit sa iyo. Nagkaroon ako ng kaibigan na ang pangalan ay Anghel. Para sa akin, siya ay mabait, maamo at maalalahanin. Subalit para sa ibang bata, siya ay hindi matatawag na Anghel. Dapat daw ang itawag sa kanya ay ang kabaliktaran ng kanyang pangalan dahil walang sandali na hindi siya nagpapaiyak. Subalit para sa akin, siya ay larawan ng isang anghel sa kabaitan. Marahil ay isa lamang ako sa paborito niyang kaibigan. Pilit naman itong pinasisinungalingan ng iba at sinasabing nagkukunwari lamang siya. Maaari din bang magkunwari si Satanas? Maaari ba niyang itago ang tunay niyang katangian? Basahin po natin ang 2 Korinto, Kabanata 11, Talata 13 hanggang 15. Ganito po ang sinasabi. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga apostol ni Kristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kanyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang minsahe ng Diyos na matatagpuan sa 2 Korinto, Kabanata 11, talatang 6 hanggang 33. Ito ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Peret, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
2: Kaibigan, ano bang pakiramdam kapag nalaman mo na ang iyong kasama o kaibigan ay mapagkunwari, bulaan at mapanira? Sa palagay ko ay walang sino mang natutuwa sa ganitong pag-uugali. Kahit ang mga taong walang pananampalataya ay magsasabi na ang ganoong uri ng pag-uugali ng isang tao ay hindi kasiyasiya. Sa oras na ito, pag-aralan po natin ang tungkol sa mapagkunwaring pag-uugali ng mga taong bulaan at mapanira sa panahon ni Apostol Pablo. Nawa ay muling maging kalakasan natin ang mga pangangaral ni Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Patuloy po nating pag-aralan at pagbulay-bulayan ng salita ng Diyos dito pa rin sa 2 liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, 11 kabanata, 6 hanggang 33 talata. Ang bahaging ito ng liham ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto ay nakatuon sa isang suliranin ng iglesia na may kinalaman sa mga bulaang mangangaral na pilit binabaluktot ang katotohanan ng ipinangaral ni Apostol Pablo sa iglesia doon. Napakalaki ng kanyang pagnanais na ang mga mananampalataya ay hindi dapat mailigaw ng mga ganitong uri ng mga mangangaral. Sapagkat maging noon pa man ay naglipana na ang mga bulaan. Hindi maiaalis ni Apostol Pablo ang kanyang pangamba na baka mahaluan ng kabulaanan ang katotohanang itinuro niya sa mga mananampalataya doon sa Korinto. Sa mga nakalipas na pag-aaral, nalaman po natin na ang mga mananampalataya sa Korinto ayon kay Apostol Pablo ay bata pa sa kanilang pananampalataya. Kaya gayon na lamang ang kaniyang pagmamalasakit sa kanila. Lahat ng bagay

Kunin ay upang mailigaw ang mga mananampalataya sa maling paniniwala. Kaya sa mga unang talata, ipinaliwanag ni Apostol Pablo ang pagkakaiba na ginagawa at layunin niya sa mga ginagawa at layunin ng mga bulaang mangangaral. Basahin po natin ang 6 na talata sa 11 kabanata sa aklat ng 2 Korinto na ganito po ang sinasabi. Maaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman kapo sa kaalaman. Ipinakilala ko ito sa inyo sa lahat ng pagkakataon. Si Apostol Pablo ay may taglay na katalinuhan, ngunit ang ginamit niyang mga salita ay mga pangkaraniwan lamang. Ginamit ni Apostol Pablo ang mga pangkaraniwang salita upang maunawaan ang kanyang mga ipinangangaral. Sinabi ni Apostol Pablo na siya ay maaring hindi mahusay na mananalita. Sa aking palagay, ay ginaya lamang niya ang mga salita na ginagamit ng mga taga-Korinto upang ganap nilang maunawaan ang lahat ng kanilang pangangaral. Sa panahon ni Apostol Pablo, may 2 uri ng wikang Griego na kanilang ginamit. Ang isa ay tinatawag na koine. Ito ang ginagamit ng mga pangkaraniwang tao. At ang isa naman ay tinawag na klasikal. Ito ay ginagamit ng mga taong may pinag-aralan tulad ni Apostol Pablo. Kung ginamit ni Apostol Pablo ang wika ng mga may pinag-aralan sa kaniyang pangangaral, paano niya may paliliwanag ang mabuting balita gayong hindi naman siya maunawaan ng mga pangkaraniwang tao? Kaya ang paggamit ni Apostol Pablo ng pangkaraniwang wika ay isa lamang kaparaanan upang maipahayag ang salita ng Diyos. Kung sisiyasatin po natin ang mga liham niya, masasabi kong siya ay nasa mataas na antas ng katalinuhan. Sinabi niya mismo na siya ay hindi kapos sa kaalaman, ngunit sinabi niya ito hindi upang itaas ang kanyang sarili, bagkus upang maipahiwatig na siya ay tapat at totoo sa kanyang pangangaral. Sa 7-19 na talata ng 11 kabanata ay napakaganda rin ang kanyang sinabi. Basahin po natin na ganito ang nasusulat. Ipinangaral ko sa inyo ang mabuting balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Ako'y nagpakaaba upang mataas kayo. Masasabi bang kasalanan ko ito? Ibang iglesia ang nagbibigay ng mga kailangan ko noong ako'y naglilingkod sa inyo. Wari bagang inaagawan ko sila, matulungan lamang kayo. At nang ako'y kapusindian, hindi ako nakabigat kaninuman sa inyo sapagkat dinalahan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. Mulat sa Paul ay iniwasan kong makabigat sa inyo sa anumang paraan at iyan ang gagawin ko habang panahon. Dito sa talatang ito, maliwanag na hindi nais ni Apostol Pablo na sa paglilingkod niya, siya ay maging pabigat sa iglesia. Sinabi rin niya sa ibang bahagi ng kanyang liham na kaakibat ng kanyang paglilingkod ay ang paggawa niya ng tolda. Hindi siya umaasa sa anumang tulong mula sa iglesia na kanyang pinaglilingkuran. Ang buo niyang pag-asa ay nasa Panginoong Hesukristo lamang at ipinakita niya ito sa kanyang mga gawa. Kung meron mang tulong na dumating para sa kanya, tulad ng pagtulong ng mga taga-Macedonia, ito ay hindi niya hiningi, kundi kusa at buong puso nilang ibinigay kay Apostol Pablo. Wala sa layunin ni Apostol Pablo na gawing pagkakakitaan o ipangalakal ang salita ng Diyos, tulad ng ginagawa ng mga bulaan. Patuloy po nating basahin ang mga sinabi ni Apostol Pablo sa 10-12 talata na ganito po ang sinabi niya. Sa ngalan ni Kristo na suma sa akin, hindi ko ititigil ang pagmamapuring ito kahit saan diyan sa Akaya. Bakit ko ginawa ito? Dahil ba sa di ko kayo mahal? Alam ng Diyos, mahal na mahal ko kayo. Ngunit patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon upang huwag magkaroon ng katuwiran ang mga namamalita na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa.
nais niyang ipaalam

0: ang layunin ng kanyang pagmamapuri ay hindi upang maitaas ang kanyang sarili. Bagkos, ang maitaas ay ang Panginoong Hesukristo sa kanyang buhay. Alam niya na walang karapatan ang mga bulaang mangangaral na ihambing ang kaniyang sarili at paglilingkod sa mga kasinungalingang gawa nila. Sinasabi ng talatang ito na nais niyang gisingin ang kanilang espiritu sa pagkakilala kung sino ang tunay na mangangaral ni Kristo at kung sino ang mga bulaan. Inihayag ni Apostol Pablo sa 13 at 14 na talata na ang mga bulaang mangangaral ay maaring magbalat kayo na sila ay nasa katuwiran at liwanag. Basahin po natin ang kaniyang sinabi. Hindi sila tunay na apostol, kundi nandaraya lamang at nagkukunwaring mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Hindi ito dapat pagtakhan, sapagkat si Satanas man ay maaring magkunwaring anghel ng kaliwanagan. Dito po natin mapapansin na may mga bulaang mangangaral na pilit nilang ipinahahayag na sila ay mga apostol ni Kristo. Ngunit sa katunayan, sila ay mga alagad ni Satanas. Sinasabi ng maraming tao na si Satanas at ang kanyang mga alagad ay may katakot-takot na anyo. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan na si Satanas at ang kanyang mga alagad ay may kakayahang magbalat kayo na parabang sila ay nasa liwanag at kabanalan. Maari nilang ipakita sa atin ang kanilang mapagkunwaring anyo. Sa 15 talata, hayagang sinabi ni Apostol Pablo na ang pagkukunwari ay kayang gawin ng mga bulaang mangangaral. Pakinggan po natin ang kaniyang sinabi sa talatang 15. Kaya hindi katakataka na magkunwaring lingkod ng katuwiran ang kaniyang mga lingkod. Ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. Hindi katakataka na si Satanas ay may mga alagad. Ang makapanindig balahibo ay ang katotohanan si Satanas ay maaring magpakita na parabang siya ay sugo ng liwanag. Gayon din ang kanyang mga alagad, maari silang magpakita na parabang sila ay lingkod ng katuwiran. Nakahihikayat ang kanilang panlabas na ipinapakita. Mapapansin po natin kung sila ay nasa katotohanan o kabulaanan sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at pananalita. Itinataas ng mga bulaang mangangaral ang kanilang sarili sa halip na ang Panginoong Hesukristo. Ito ay isa sa mga kaparaanan upang malaman natin kung ang isang tao ay nagsasabi ng katotohanan o ng kabulaanan. Sa 16 at 17 talata ay sinabi po ni Apostol Pablo ang ganito, "Inuulit ko, huwag isipin ninuman na ako'y hangal. Ngunit kung gayon ang akala ninyo, tatanggapin ko na upang ako man ay makapagyabang tulad ng isang hangal. Ang sinasabi ko sa pagmamapuring ito ay hindi buhat sa Panginoon, kundi ito ay pagmamayabang ng isang mangmang." Sa mga talatang ito, nais niyang ipahatid na siya ay nasa sukdulan na ng kaniyang pagtitimpi. Kaya kinailangan na niyang sabihin ang bagay na ito para sa katuwiran. Siya ay nagtitimpi hindi sa ginagawa ng mga mananampalataya doon. Sa halip ay sa mga tao na walang ibang nais gawin kundi ang manira ng gawain para sa Panginoong Diyos. Maaring isipin ni naman na si Apostol Pablo ay merong galit sa kanyang puso dahil sa kanyang mga pananalita. Ngunit hindi ganoon ang tunay na layunin ni Apostol Pablo. Sa kabuuan ng liham niya ay mapapansin po natin na nais lamang na mabigyan niya ng tamang gabay ang mga mananampalataya sa Korinto laban sa mga bulaang mangangaral. Idinagdag pa ni Apostol Pablo ang mga katagang ito sa 18 at 19 na talata na ganito po ang kaniyang sinabi. Yamang marami ang nagmamapuri tungkol sa mga bagay na makalupa, ako man ay magmamapuri. Pinagtitiyagaan ninyo ang mga mangmang, palibhas ay matatalino kayo. Nalaman niya na maging ang mga bulaang mangangaral na nangangaral upang maitaas at mapapurihan ang kanilang sarili ay pinaglalaanan ng panahon ng mga taga-Korinto. Kaya sinabi niya na siya man ay may karapatang magmapuri. Bagamat labag sa kalooban ni Apostol Pablo ang bagay na kanyang sinabi, ipinahayag niya ang ganoon upang patunayan na siya ang mas higit na may karapatang magmapuri sapagkat ang ipinapangaral niya ay pawang nasa katotohanan na nasa ilalim ng kalooban ng Diyos. Samantalang kapansin-pansin na ang nais ng mga mapagkunwaring mangangaral ay muling maging alipin ang mga pinalaya ng Diyos. Pakinggan po ninyo ang sinabi ni Apostol Pablo sa 20th talata. Pinagtitiisan ninyong kayo'y alipinin at sakmalin, pagsamantalahan, pagyabangan o sampalin. Kaya nais niyang gisingin sa katotohanan ang mga mananampalataya sa Korinto, sapagkat ang ilan sa kanila ay halos mahumaling na sa mga maling katuruan. Minsan, naganap sa buhay nila ang pagpapalaya mula sa pagiging alipin ng iba't ibang bagay. Ang iba sa kanila ay dating alipin ng kautusan. Ang ilan naman ay alipin ng kanilang kalagayan at maraming bagay na nagpapahirap sa kanila. Itinuturo ng mga bulaan na muli nilang babalikan ang dati nilang buhay. Kaya ganoon na lamang ang pag-aalala ni Apostol Pablo para sa mga mananampalataya sa Korinto. Sa mga susunod na talata, inilathala ni Apostol Pablo ang tungkol sa kaniyang sariling layunin, pagpapakasakit para sa ikalalaganap ng gawain ng Panginoon at iba-ibang karanasan niya upang makita ang pagkakaiba ng gawain niya sa ginagawa ng mga bulaang mangangaral. Basahin po natin ang 21 at 22 talata sa kabanatang 11 sa aklat ng 2 Korinto. Kahiya-hiya man ay aaminin kong hindi ko kayang gawin iyan. Kung may nakapagmamapuri, ako'y makapagmamapuri din. Ako'y nagsasalitang tulad ng isang mangmang. Sila ba'y Hebreo? Ako man. Mga Israelita ba sila? Ako rin. Lipi ba sila ni Abraham? Ako ay gayon din. Pinatunayan ni Apostol Pablo na siya man ay galing sa lipi ng mga pinili ng Diyos upang magpahayag ng kaligtasan sa lahat ng tao. Nais niyang sabihin na walang maipupuna ang sinuman tungkol sa kung sino siya o kaya ay ang pinanggalingan niyang lahi. Kung tungkol naman sa mga karanasan, sinabi rin niya ang lahat ng pagpapakasakit at paghihirap niya alang-alang sa ikatataguyod ng Ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo. Basahin po natin ang sinabi niya sa 23 at 24 na talata. Sila ba'y mga lingkod ni Kristo? Nagsasalita akong waring isang baliw, ngunit ako'y mas mabuting lingkod ni Kristo kaysa sa kanila. Higit ang aking pagpapagal, makailang ulit akong nabilanggo, hinagupit ng maraming beses, at madalas na nabingit sa kamatayan. Makalima akong tumanggap ng 39 na pamalo mula sa mga Hudyo. Nais lamang ipabatid ni Apostol Pablo na siya ay tunay na tapat na lingkod ng Diyos, na kahit sa anumang kalagayan ng buhay, siya ay nanatiling tapat at totoo sa paglilingkod sa Panginoon. Halos hindi ko rin lubos maisip kung gaano kasakit ang mga hagupit na kanyang naranasan. Sinabi niya hindi lamang minsan, kundi makailang ulit na siya'y hinagupit dahil sa kanyang pangangaral sa katotohanang mula sa Diyos. Kung ating pong titignan kung ilang hagupit ang tinanggap ni Apostol Pablo, ay umaabot po ng 175 hagupit ang kanyang tinanggap na parusa. Sinabi pa niya sa 25 hanggang 27 talata ang iba pa niyang naranasan dahil sa katuwiran. Basahin po natin ang talatang 25 hanggang 27. Tatlong ulit kong naranasang hagupitin ng mga Romano at minsang binato, makaitlo kong naranasang mawasak ang barkong sinasakyan at minsay maghapot magdamag akong lulutang-lutang sa dagat. Sa malimit kong paglalakbay, nasuong ako sa iba't ibang panganib, sa mga ilog, sa mga tulisan, sa mga kapwa ko Hudyo at sa mga Hintil, mga panganib sa lunsod, sa ilang, sa dagat, sa mga mapagkunwaring kapatid. Naranasan ko rin ang labis na hirap at pagod, malimit na pagpupuyat at matinding gutom at uhaw. Natikman ko ang maginaw, ngunit wala man lamang akong mabalabal. Sinasabi nating nakaranas tayo ng matinding pagsubok, ngunit kung ihahambing natin ang ating karanasan sa mga karanasan ni Apostol Pablo, ay mapalad pa tayo sapagkat hindi natin naranasan ang mga karanasang kanyang naranasan. Tiniis ni Apostol Pablo ang lahat ng kahirapan at kapighatian sapagkat alam niya na balang araw ang lahat ng paghihirap ay mapapalitan ng gantimpalang ipagkakaloob ng Panginoon sa kanya. Idinagdag pa niya ang kanyang pagmamalasakit para sa lahat ng iglesia. Sinabi niya sa talatang 28 ng ganito, "Bukod sa lahat ng iyan, inaalala ko pa araw-araw ang mga iglesia." Ang bagay na ito na sinabi ni Apostol Pablo ay lubos na naunawaan ng tunay na mga pastor o manggagawa ni Kristo. Nasa puso ni Apostol Pablo ang bigat ng suliranin sa lahat ng iglesia sa panahong iyon. Maging sa suliranin ng bawat isa, si Pablo ay naroon, handang ibigay ang kanyang tulong para sa kanila. Sinabi niya ito sa talatang 29-31 na ganito po ang kanyang sinabi, "Kung may nanghihina, karamay nila ako, at kung may nahuhulog sa pagkakasala, labis na naghihirap ang kalooban ko. Kung kailangan ako'y magmapuri, ang ipagmamapuri ko'y ang aking mga kahinaan. Hindi ako nagsisinungaling. Iyay alam ng Diyos at Ama ng Panginoong Hesukristo. Purihin ang kanyang pangalan magpakailanman." Sa lahat ng kalagayan ng iglesia, siya ay naroon upang ipahayag ang tunay at tapat na pag-ibig ng Diyos para sa mga hinirang niya. Naranasan ni Apostol Pablo ang mapagbantaan ang kanyang buhay. Basahin po natin ang 32-33 talata. "Nang nasa Damasco naman ako, ang pintuan ng lunsod ay pinabantayan ng gobernador na nasasakop sa Haring Aretas upang ipahuli ako. Ngunit isinakay ako sa tiklis, saka inihugos sa kabila ng pader at ako'y nakatakas. Ngunit sa kabila ng bantang iyon, si Apostol Pablo ay lalo pang nagsumikap na maglingkod sa Diyos. Niminsan hindi niya isinumbat sa Diyos ang lahat ng kapighatian na kanyang naranasan. Bagkus sa kabila ng kahirapan, ay naroon sa puso niya ang kagalakan." Kaibigang nakikinig, lahat ng karanasang nabanggit ni Apostol Pablo ay napagtagumpayan niya. Sapagkat kapag nanatili tayong tapat sa Panginoong Hesus, makikita po natin ang biyaya ng Diyos na gumagawa sa buhay natin upang mapagtagumpayan natin ang lahat sa tulong ng Panginoon. At kung sakalimang nasa ilalim ka ng paghihirap sa mga sandaling ito, huwag kang maghaalinlangan, huwag kang manlulupaypay. Ilagak mo kay Kristo ang lahat sa buhay mo. Siya ay laging nariyan, handang tumulong para sa iyo. Buksan mo lamang ang iyong puso at hayaan mong pagharian ka ni Kristo. Maging sa iyong mga suliranin, lubusan kang magtiwala sa Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesukristo na siya ay tunay na kaibigan, handang dumamay sa lahat ng kalagayan ng buhay at hindi kanya iiwanan. Isa lamang ang naging susi sa matagumpay na buhay ni Apostol Pablo. Ito ay walang iba kundi ang lubusan niyang pagtitiwala at pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Manampalataya kang lubos sa ating Panginoon. Tagumpay ang kanyang ipagkakaloob sa iyo. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Tigakorinto, Kabanatang 10, talatang 13. wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyan. Pagpalain po nawa ng Panginoon ang kanyang mga salita na ating napag-aralan at napagbulay-bulayan sa oras na ito. Tayo po ay lumapit sa Diyos at manalangin. Mapagpala at maibiging Diyos, kami po'y dumudulog sa iyo at nagpupurit, nagpapasalamat sa mga salita mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan upang magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Sa mga kaibigan at mga kapatid na sa oras na ito ay may mga dalang mabibigat na suliranin, ngunit Panginoong Diyos, batid namin, ikaw ay naririyan lamang. Pagpalain mo ang mga kaibigan at mga kapatid na nanga sa pagamutan o marahil na ron sila sa kanilang mga tahanan, merong silang mga sakit, merong mga dinaramdam. Sa iyong pangalan, Panginoong Diyos, ay dinadalangin ko po ang kagaling at lunas ng kanilang mga karamdaman. Panginoon, sa mga kapatid at mga kaibigang nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito, sa anuman na kanilang kalagayan, Panginoon, ngayon din Ama, tugunan mo ang kanilang mga pangangailangan. Kami po'y umaasa at nananalig na ito ay iyong gagawin sapagkat ang lahat po'y dinadalangin namin hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music, musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Pastor Jonifer Luklukan.
1: Hello! Magandang hapon po sa lahat. Ito ang programang Papuri. Ako po si Pastor Jonifer Luklukan ang makakasama niyo ngayon. Hatid namin sa inyo ang musika at inspirasyon. Dito lang yan sa CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Maraming salamat sa lahat ng mga kaagapay natin na kasama natin ngayon, sa mga nagmamaneho ng sasakyan, lalong higit yung mga Grab drivers na nasakyan ko nung isang araw pagpalain kayo ng Panginoon, pati yung mga nagdadrive sa InDrive. Nako, todo-todong pagpapala sa inyong lahat. Maging dun sa mga green car drivers, pagpalain kayo ni Lord. Ngayon pong araw na ito, ang ating pag-uusap-usapan ay ang patungkol sa Papuri 20. Purihin ng Panginoon, ako po ay pinagpala na makasama po dito sa album na ito. At syempre, ang aming pong producer ay walang iba kundi ang ating minamahal na Jim San Juan. Ang atin pong unang-unang maririnig ay ang kanyang awiting Babalik-Balikan, nilikha ni Toy Polo at inawit sa atin ni Jim San Juan. Nilikha naman ni Salmer Pagalan ang Ikaw ang Dahilan, inawit ni Joan Oliveros, Marvin Kanda at Jet Baroma. Nilikha ni Arnel Depano, inawit ni Richard Reynoso. Tama po kayo, si Richard Reynoso po ang umawit, Ikaw Lamang Jesus. At syempre narito si Francis Henry Gasser, lumikha ng inawit ni Ruben Laurente, Sa'yo Lang. Ngayon, pakinggan po natin ang mga awiting aking nabanggit at iba pang mga awiting Papuri!

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos ba ang ating song lineup? Nako, ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Mga kaagapay, para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, bisitahin na ang Papuri official download site. Hanapin lamang ang papurimusic.febc.ph. Maraming maraming salamat po sa MJ Aquawave Resort, kay Pastor Elmer, kay Pastora Wendy Ruda, at syempre sa J3A3 Construction Firm. Binabati namin kayo, kayong lahat na nanonood dyan sa office ng J3A3 Construction Firm. Kuya June, Ate Arian Silvestre, pinagpe-pray natin palagi syempre ang inyong mga anak, si Gianna at si Angel, at syempre ang Cabulio Family, si Ate Abby at si Kuya Noel, Baby Ellie, Baby Zoe. Nako, lumaki kayo na may takot sa Panginoon. Ang atin pong pagbubulay-bulayan ay matatagpuan sa Aklat ng Mga Awit 118 verse 24, na ganito ang sinasabi: ito ang araw na ginawa ng Panginoon, kaya tayo'y magalak at magdiwang. Ikaw na nagluluto habang nakikinig, naghahanda ng hapunan, ikaw na pauwi galing sa iyong trabaho, anuman ang nangyari sa buong maghapon, panampalatayanan mo, ito ang araw na ginawa ng Panginoon. Alam kong pagod ka, pero dapat patuloy kang magalak at patuloy na magdiwang tayo, dahil tayo ay tunay na mahal, iniingatan at pinapatnubayan ng ating Panginoong Hesukristo. Magpasalamat ka lang palagi, at kung meron kang panalangin na hindi pa natutugon, wait ka lang, parating na, may gagawin ng Diyos na malaki. Ang atin pong pag-uusapan ngayon ay patungkol sa Papuri 20. Ito po ang ating featured album ngayon, at ako po ay mapalad na nakasama dito. Kasama ko po sa album na ito ay si Jerus del Socorro. Nilikha po ni Ronel Rubrica at Cathy Carlos ang awitin Kahit Hindi. Ito naman po ang aking awitin, nilikha ni Jim Reyes, Kailan Ba Nagkulang? Inawit ng inyong lingkod, Jonaver Luklukan. Si Jerdy Francisco naman po ay lumikha ng Nagsusumamo, na inawit sa atin ni Ate Aileen Espinosa Cura. At syempre, si Jonathan Manalo, nilikha ang Sayakap Mo Yahweh, inawit ni Johnny Dizon. Ngayon po mga kaagapay, pakinggan natin ang mga awiting ito at iba pang awiting Papuri!

0: Pastor Jonaber Luklukan ngayong araw sa Papuri.
1: Mga kaagapay, nawa kayo ay nabe-bless habang nakikinig dito sa Papuri. Ayos po ba ang ating mga song lineup? Siyempre ako pa rin po ang Pastor Jonaber Luklukan. Napakabilis ng oras. Tayo po ay nasa huling bahagi na ng ating programa. Kung ito po ay kauna-unahang pagkakataon nyo na nakapakinig ng programa at ikaw ay napagpala sa mga awitin at ninanais mo ngayon na magkaroon ng personal na relasyon kay Kristo at naniniwala ka na si Kristo lang ang tanging daan, ang buhay at katotohanan, na walang sino mang makaparoroon sa Ama maliban sa pamamagitan niya. Pwedeng-pwede kang sumunod sa maikling panalangin ito, panalangin na pagsasabi, ikaw lang ang aking Panginoon at tagapagligtas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa katapatan mo sa aking buhay. Sa oras na ito, humihingi po ako ng tawad sa aking mga kasalanan. Dalangin ko po, pumasok ka sa aking puso. Doon ka na manahan, tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon at tagapagligtas. Maraming salamat po sa pagtanggap mo sa akin. Alam ko po, pinatawad mo na ako at patuloy nagagabayan patungo sa pinagpalang buhay. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. And we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw. Hanggang sa susunod na episode muli, ako po ang inyong nakasama, ang Pastor Jonaber Luklukan. Palagi mong tandaan kay Lord, hindi pagalingan, pasunuran. At laging tandaan, sa Diyos ang papuri!

0: Papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Welcome po sa programang Heartline Friday Edition. Binabati rin po natin ang magandang gabi, umaga o tanghali o hapon ng ating mga kaagapay na all over the world ay nakikinig sa atin. Lalo na yung ating mga overseas Filipino workers or OFW. Ako po si Dr. Adrian Gayataw o si Doc A, ang makakasama nyo tuwing Biyernes dito sa Heartline Friday Edition. At kasama po natin ang aming president sa Philippine Association of Christian Counselors, walang iba kundi si Ate Joy Laverinto. Ate Joy, bumati ka muna.
1: Oh, oh, thank you. Ano ba tawag ko siya? Doc A, Adrian. Okay. Binabati ko yung aking mga ka-churchmate kasi sinabi ko sa kanila na meron tayo ang Philippine Association of Christian Counselors Inc. will be hosting every Friday. So, binabati ko yung aking asawa, Bong Labirinto. Si Pastor Ferrer dyan sa, Oliver Ferrer dyan sa Victory Christian Fellowship Tagaytay.
0: Hello po.
1: Hello. And then yung ating pastor dyan sa CCC Makati, Connect City Church, Pastor Wildon and Sister Jeng at mga core team. Madami ninyo. Ayan. Sige, next mamaya kung may oras, babatiin ko kayo.
0: Yes. Ay, grabe. Miss Joy, talagang excited ako. Sabi mo nga naka-tune in ang iyong mga nakasama sa church. At actually, sasali na rin ako, no? Yung nanay at tatay ko, hello, nandito na po ako sa radio. At maraming salamat din po sa mga kaagapay natin na alam namin may mga pahabol-habol pa. Imbitahin nyo na po yung mga kaibigan nyo, ka-churchmate nyo, dahil napaka-importante po ng topic natin ngayon. Lalo na ang inyong mga kapamilya, mahalagang makasama sila at makapakinig din sila sa pag-uusapan natin ngayon, Ate Joy.
1: Mm-hmm. Yeah. Excited na rin ako.
0: Yes. At alam natin na ito yung usapan na mahirap pag-usapan. Kaya nga siya hindi pinag-uusapan pero dapat pag-usapan. At ang topic natin ngayon, Ate Joy, ay
1: family secrets.
0: Family secrets.
1: Hindi lang secret, pwedeng maraming secrets.
0: Yeah. Mm-hmm. So, tawagin niyo na po ang inyong mga kapamilya at ang inyong mga kaibigan, mga ka-churchmate, kasi ito ay makakapagbigay tulong sa inyo bilang miyembro ng pamilya. At also kung meron po kayong mini-ministeran or nire-reach out na mga pamilya. Sige, Tita Joy, a little bit of background sa family secrets, ano? Kasi parang dahil nga secret siya, hindi na talaga siya pinag-uusapan, no? Mm-hmm. 'Di ba? Kung tama ako, kung magiging honest tayo, no, halos bawat pamilya ay mayroong mga sekreto. At Ma'am Joy, naalala mo ba or bakit kaya sila may mga sekreto?
1: Of course, ang una dyan, yung ating original na, you know, yung si Adam at saka si Eve, di ba? Yan yung unang ginawa ni Adam nung sila ay nagkasala. Ang unang ginawa nila, tumago.
0: Wow.
1: So, yung dynamic na yan, Adrian or Doc A, you know, nandyan pa rin.
0: Very natural.
1: Natural
0: instinct.
1: Tumago. Kasi yeah. Human instinct, hindi safe or uncomfortable, takot ma-judge, ma-criticize, or ma-ostracize sa family, or mawala ng inheritance sa family. Maraming rason. Mawala ng pangalan, mawala ng reputasyon, imahe. So, ang daming iniiwasan dyan. Yeah. Kaya, tinatago yung secret kasi yung pinoprotektahan dyan yung self talaga.
0: Yeah.
1: Yung sarili na mapahiya, ma-expose, or ma-penalize.
0: Yeah, parang pinoprotektahan yung sarili at pati yung pamilya, yung reputasyon ng pamilya. Pero sa pagtatago-tago na ito, Ate Joy, nakakabuti ba? Alam natin na sa kalaunan is hindi rin siya nakakabuti.
1: Hindi talaga siya. Kasi ang original Adrian, ang original creation ng Diyos sa atin, di ba? Sabi niya, it is not good for a man to be alone.
0: Mm.
1: So, ano ba ang description ng relationship? Di ba? Pag relationship, mata sa mata, tainga sa tainga,
0: tama.
1: You know, bibig sa bibig, you know, ilong sa ilong. Mm-hmm. You know, in other words, five senses, touch. So, sa relationship, present yan lahat.
0: Yeah.
1: Pag yan ay napunta sa sikreto, so kinait tayo ni Lord na it is not good for you to be alone, or it is not good for me to be alone. No? So originally, we are designed for a relationship. So, sa relationship, yun ang meron doon. You will be seen, you will mm-hmm. be heard, you will be touched, you will be smell, you will be, you know, recognized.
0: Mm-mm.
1: Ang secret, yun yung tinatanggal doon.
0: Yeah.
1: Yung relationship.
0: Yeah, interesting no, Ate Joy, na minsan kaya may mga sekreto para wag masaktan yung kapamilya or yung isang tao, pero in the process is mas masakit din siya, lalo na pag na lumabas na, or lalo pa nga siguro pag hindi nalalaman at all along, ang mga bagay na ito is parang they're living a double life or a hidden life.
1: Yes.
0: From each other.
1: Kailan walang double life, walang hidden life. Eh.
0: Mm-mm.
1: So, yun yung life na hindi siya life
0: yes.
1: to the full. Which is ang promise ng God, bibigyan tayo ng full life.
0: Yeah.
1: So, ang nangyayari, hidden life or sinasabi mong double life, anong life ang pagbibigyan?
0: Hindi siya life. Yeah.
1: Hindi siya life.
0: Yeah.
1: Peking life.
0: Tama. At mm-hmm. walang nawawala ng capacity yung pamilya na makilala ka o mahalin ka at matulungan ka kung nasaan ka talaga.
1: Yes. Actually, sa secret, maraming nawawala dyan. Ang mismo yung taong nagkikip ng secret, the intention is para ma-maintain yung relationship,
0: mm-hmm.
1: ma-maintain yung you know, friendship, whatever that relationship, even employer-employee relationship. Actually, ang daming nananakaw dyan sa secret na yan.
0: Mm.
1: Kasi nga, hindi as what you said, hindi nare-recognize yung need.
0: Yeah.
1: Kasi,
0: yeah.
1: Ayaw mong sabihin eh. Why? May sekreto.
0: Yeah.
1: Yung sekreto na yan, yun yung mag-guilt trip sa puso.
0: Oh,
1: pagsabihin ko to, mapapaya ako. Pagsabihin ko to, masasaktan ako.
0: Yeah.
1: So, alam mo yun, ang daming mga inhibition, deprivation,
0: mm-hmm.
1: maraming ninanakaw.
0: Wow. At hindi natin hayaan na manakaw sa ating relationships, sa ating mga buhay at sa ating walk with the Lord itong mga bagay na tinatago sa secrets. So, ngayon Ate Joy, sa ating mga kaagapay na nakikinig at alam namin nakaka-relate po yung iba sa inyo, huwag po kayong mag-atubili na ipadala ang inyong mga katanungan. Mag-send lang pa po kayo ng comments or private message para po mabasa natin ang inyong questions at masagot po natin yan dito sa ating programa. Meron na nga tayo ditong mga katanungan. Ate Joy, handa na ba tayong sagutin?
1: By God's grace.
0: Amen.
1: A.
0: Okay, simulan na natin. Ito. Ang sabi ng ating unang kaagapay, please hide my identity. Okay?
1: Mm-hmm.
0: May dahilan kung bakit nag-hide siguro, ano?
1: Mm-hmm.
0: Gusto ko lang pong humingi ng payo. Nalaman ko kamakailan na hindi pala alam ng kuya ko na iba ang biological father niya. Lahat kaming magkakapatid ngayon, alam na siya lang ang hindi. Hanggang ngayon, nahihirapan akong kausapin siya ng paraang sa paraang walang sikreto. Paano natin matutulungan ang ganitong sitwasyon ng ating kaagapay, Ate Joy?
1: Oo. Tingnan mo ang effect sa kanya. Nahihirapan siyang makikipag-ugnayan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Yun mm-hmm. as what we said. So, ang unang tanong ko, willing ba siyang mag-suffer ng, you know, palagi na lang siyang nahihirapan makikipag, you know, truthful encounter.
0: Mm-mm.
1: So, unang katanungan yan, are you willing to endure that kind of unnecessary struggles? Unnecessary yan eh.
0: Mm-mm.
1: Okay? So, ang tanong doon, paano? You just have to be truthful.
0: Mm-hmm.
1: You just have to be honest without explaining, without justifying, or without what if.
0: Yeah.
1: Kasi pag inisip mo yung what if ganito, what if ganyan, hindi mo magagawa.
0: Yeah.
1: Pero maganda, mayroon ka lang isang decision na ang bigay naman ng Diyos sa atin, di ba? The biblical, if you know the truth will set you free.
0: Yeah.
1: So, yung goal mo doon is ma-set free ikaw,
0: mm-hmm.
1: ma-set free yung kuya mo.
0: Mm-hmm.
1: Kasi, alam mo yung secret na yan, akala mo secret talaga. Obvious naman yan eh.
0: Yeah, nararamdaman,
1: nakikita. Oh. Hindi nga lang siya matumbok.
0: Pinag-uusap. Ayan, matumbok.
1: At hindi lang nga siya matumbok. Yeah. Nararamdaman ng kuya yan eh.
0: Yeah.
1: Nararamdaman na mayroong tinatago ang aking mga kapatid. Hindi nga lang niya alam kung ano yun.
0: Mm-mm.
1: Pero
0: yeah.
1: Nararamdaman niya na yun.
0: Yeah.
1: Kahit ayaw nilang sabihin, alam na niya yun. Hindi nga lang niya matumbok.
0: Yeah.
1: So, ang tanong dito is, you just have to decide from the bottom of your heart na ang truth will be your foundation.
0: Mm.
1: You know? Kasi ang lie or secret, in shaky ground yan. ang daming mga emosyon na i-create niyan, Doc A. Yeah. Ang sakit niyan sa puso. So, you just have to trust and believe na yung foundation mo na if you know the truth will set you free. So, yung freedom na yun ang motivation. Kasi maganda yung meron siyang motivation eh. Yeah. My motivation is I want to be free, and then sasabihin ko ito, at alam ko ang kuya ko masasaktan, ang kuya ko mag ano man ang emosyon niya, let the kuya feel yung kanyang emosyon. Huwag mo nang i-rescue yun, yeah. Huwag mong pigilan yun, kasi kailangan niya yun. Kailangan din niyang ma-set free dun sa mga emosyon niyang haka-haka.
0: O tinatansya.
1: Oo. So, allow your kuya to feel the pain, kasi yung pain naman yan, ayan ang tinatawag na positive stress.
0: Yan ang
1: pain na good for each one of us. You know? Yeah. Pain na dulot ng katotohanan kesa yung pain na dulot ng kasinungalingan.
0: Yeah, tama. At parang itong information din na to, itong secret na to is mahalaga sa hindi lang sa kuya niya, kung hindi sa buong pamilya. So, yes. Nararapat lamang na talagang mapag-usapan.
1: Or another thing that they can do, a family gathering, you know, and then mag-set ng agenda. Ang pag-uusapan natin today is family issues na lahat ng mga pamilya ay ma-set free. So, siyempre, magkakaroon na yan ng curiosity. Ano ba yun? Tapos, humingi muna ng kapatawaran. Kuya, hindi namin ito kasalanan, pero hindi naman talaga nila kasalanan yun eh. Yeah. Yung pagiging, you know, yung father, hindi biological. It's not the fault of the sister. No,
0: yeah.
1: It's not the fault of the brother.
0: Yeah.
1: So, it just so happened na inherit niya yung ano na yun, yung kasilungalingan na yun. Yeah. So, bibitawan niya ito with asking for forgiveness. Kuya, natakot ako kami or natakot ako, hindi ko na sabi ito dahil ayaw kitang saktan. Pero as time goes by, na-realize ko lalo kitang sinasaktan kapag hindi ako nagsasabi ng totoo. So, yun yung, you know,
0: Nangingibabaw yung pagmamahal niya.
1: Yes. Mas mahal kita kapag nasasabi kong totoo. Kapag itong itong kasinungalingan na to, pag nilibing ito sa libingan, hindi kita minahal. Kasi hindi ako naging totoo sa iyo. Wow. So, my being truthful to you is my way of loving you. So, yun. Intrada.
0: Yes. At saka, Miss Joy, di ba baka iba rin yung dating kung mismong sa kapamilya, narinig yung sekreto, kesa yung sa ibang pamamaraan pa. Baka iba pa yung mas impact nun sa pamilya.
1: Alam mo, sa totoo lang, I'm telling you the truth, nalaman ko rin na hindi ko biological, mga half brother, half sister, na-experience ko yan. Na narinig ko sa mga kalaro ko, hindi ka totoong anak, yung mga kapatid mo, hindi totoo. Tapos uwi ako ng bahay, magtatanong ako, hindi nila sasabihin, until my father mention na, yes, totoo yan. Yung mga kapatid mo, mga half mo yan, mga sister mo, half sister mo yan. Tapos, alam mo, nung na divulge sa akin, nagkaroon ako ng kapayapaan kasi doesn't care.
0: Yeah.
1: Kasi ang what is important, yung lumaki kaming sabay. Alam mo yun? Lumaki kaming sabay. So, hindi na yung issue kung half ba kami or hindi kami half. Kasi, nag-go through namin yung magkakapatid talaga eh.
0: Tsaka imagine yung pagdurusa mo bilang bata ate na sinasabi ng mga kalaro mo, tapos nalilito ka anong ibig sabihin nun, kesa nung kung nalaman mo na mas nagkaroon ka ng kapasidad para i-deal yung katotohanan.
1: Kasi akala ko binubuli lang ako ng mga kaibigan ko.
0: Yeah.
1: So yung pala alam nila. Pero when I was informed the real identity, wala nang effect sa akin yung mga joke-joke.
0: Yes, napalaya ka.
1: Nang effect sa akin.
0: So, ang katotohanan ay tunay na magpapalaya sa atin.
1: Yes.
0: Hay, nako, napaka-real nitong mga tanong natin na ito. At ito nga ay susunod pa. So, napansin ko rin Ate Joy na talagang yung ating kaagapay is gusto rin niya rin i-hide yung identity niya. Parang may ripple effect talaga. Ito rin sunod nating tanong dito. Siya rin parang nagbigay siya ng alias. Sabi niya, from M. Si M daw siya, letter M. Na 32 years old. Totoo po bang may mga family secret na mas mabuting huwag nang ilabas? Kasi may nalaman akong katotohanan tungkol sa tatay ko na kayang baguhin ang tingin ng buong pamilya sa kanya. Ayan. Meron nga bang sekreto na may kategory ba na alin yung dapat ilabas, alin ang dapat na hindi na malaman?
1: Mm-hmm. It's a choice kasi yan eh. Alam mo yan, ang tao merong choice na magpakatotoo or may choice na, you know, magladlad.
0: Hmm.
1: And if their choice is to maintain that name, no, na maganda, kasi pag in-expose yung truth, ang fear niya, mabago ang paningin. So, ang question ko, yung magandang tingin, itotoo ba yun?
0: Mm-hmm. So, pwede mo pili, ano bang mas mahalaga ng value dito? Yung katotohanan o yung hindi katotohanan pero nakakapanlin lang?
1: Oo. Yeah. Kumikinang ka sa mata ng tao, you know? Kumikinang ang mga damit. Parang ganun lang din yun. Mm-hmm. Pero deep inside may sakit.
0: Yeah.
1: Deep inside mahina. So, ganun din. Maganda ang tingin ng pamilya. Pero yung secret keeper, itong si alias M, sa kanya hindi na maganda eh. Nabago na yung paningin niya eh. So, I could imagine how long niya yan i-hold back.
0: Yeah.
1: Yung kanyang judgment, criticism, or kasi nga, ang the reason naman na nabago yung paningin niya kasi hindi na-expose yung secret.
0: Yeah, tama.
1: Pero kung siguro na-expose yun, pwedeng mabago. Parang nagkaroon ng consistency yung past at saka present ng history ng pamilya o ng tatay niya, consistent. So hanggat na nagkikip siya ng secret doon, siya ang maaano, siya ang magkaroon ng yung soul niya madudumihan.
0: Mm, yes.
1: Yung soul niya, alam mo yung kaluluwa natin, yun yung emosyon, yun yung ating free will, at yun yung ating mind, no? So pati yun pagtulog niya bit niya.
0: Yeah. Mm-hmm. Nadala niya
1: secret ng father niya pero siya ang nagsasuffer ng consequence.
0: Yeah. Ang nakaka-curious dito sa ating tanong na ito, Ate Joy, is kung bang alam ng tatay niya na alam din niya or sabi niya kasi katotohanan, na-validate ba niya? Hindi kaya, Ma'am Joy, parang okay din na ma-validate muna niya rin sa tatay yung katotohanan? Because who knows, baka iba rin yung makita niya yung sariling, yung agency or yung will nung tatay at yung dahilan, motivasyon ng tatay para wag itong ipaalam kung totoo man.
1: Yeah. So pwedeng sila lang muna ng dalawa. Kung ang concern niya, mabago yung imahe ng father niya sa buong angkan, pwedeng sila muna mag-heart-to-heart talk.
0: Yeah.
1: You know, pa or tay, daddy, you know, meron akong na-discover about your past and meron akong concern, you know. Gusto kong bitawan to, pero natatakot ako masira ang yung imahe. Pero I just want to know that I know your secret.
0: Mm.
1: You know? Yeah. And then let the father validate, you know? Let the father say, explain bakit niya tinago yun. Tapos, pagkatapos nun, pag naintindihan na niya, bigyan niya ng choice yung father niya na, pa, habang buhay ka pa, gusto mo, palayain mo yung sarili mo sa secret
0: niya. Ang ganda ng sinabi mo, Ate Joy, na bigyan niya rin ng choice yung taong may-ari ng secret. Hindi niya basta ibunyag, pero binigyan niya rin ng nakinig siya at siya rin na binigyan niya ng option yung kanyang tatay para mag-decide para sa kanyang sarili.
1: Kasi in fact, na-expose na yon yung secret na yon, alam mo yon yung pag-usap na nila, yun na yung enerhiya ng tatay. Yun na yung, baga open book na siya sa mata ng anak niya. So, why he has to hide?
0: At napakita ng anak na, tay, kahit ganito yung sekreto mo, hindi nagbago yung paningin ko sa'yo. O baka...
1: O nabago naman talaga ang paningin niya. Nagsabi niya, nabago ang paningin sa tatay niya.
0: Yun din yung kailangan i-deal ng kaagapay natin.
1: Yes.
0: Na paano i-deal yung pagkabago ng paningin niya dun sa nalaman niyang family secret.
1: So, pag hindi niya yun i-share sa father niya, siya yung magiging, ano, siya ang baggage, career. Siya yung may extra baggage all throughout his life. Pero pag binitawan niya yon, hindi niya i-rescue, hindi niya, when you say rescue, hindi niya iisipin kung ano mararamdaman ng tatay niya. Kumbaga, in the name of love, in the name of truth, in the name of, yun ang tawag dito, yung pakikiramay ba? Pakikidamay, you know? sasabihin niya yun sa father niya. Sabi, Father, sasabihin ko lang to sa'yo kasi nabago yung paningin ko sa'yo and I want to be healed.
0: Wow, naging honest din siya sa sarili niyang secret.
1: Yes, yeah. Gusto kong ma-heal dito. Ayaw kitang i-dishonor sa aking mga mata. So, sasabihin ko to kasi alam ko na despite of your secrets, ang what is important is the present.
0: Wow, so siya rin na-unburden siya sa secret niyang nararamdaman kay tatay.
1: Kasi baka yung secret na yun, it belongs to the past, tapos hindi na siya nangyayari sa present.
0: Yeah. At least nagkaroon ng clarification. So ang sagot natin is, ang mga family secret, kailangan mailabas. Siguro matter of timing.
1: At saka ready ang puso.
0: Tama. At yung manner, sabi mo nga is, yung driven by love and not out of condemnation or lalo pang inuusig.
1: Oo. Pero walang intention na itago forever.
0: Yes.
1: Merong desire, you know? Or pwede nilang practice-an yan sa counselor.
0: Yes.
1: Magpapa-counseling. Mm-hmm. Tapos doon muna mag-practice ng breaking the silence, you know?
0: Yeah.
1: So, tapos pakiramdaman nila, breaking the silence, nakakamatay ba? Nadurog ba sila?
0: Mm-hmm.
1: Sila ba ay na... Kasi ang tingin din, parang namamatay.
0: Yeah.
1: Pero hindi naman namamatay.
0: Yeah. Masakit, pero hindi enough na patayin ka. Yes, tama. Tama. Yeah. Sige, itong ating susunod na katanungan, Ate Joy. Wow, parang may theme yung how they're asking their questions. Ang sabi naman ng pangatlong tanong is, anonymous na lang po. Talagang secret nga, no? Matagal na naming alam na may anak sa labas ang lolo namin. Nitong nakaraan, gusto na siyang makilala ng pamilya niya. Ang tanong ko po, may obligasyon ba kaming tanggapin siya kahit tutulang iba? So parang ito naman yung pagtanggap dun sa nabunyag na katotohanan.
1: Yan. So i-honor na lang niya yung tumututol. Maga huwag niyang pilitin na may mga tao, sabi ko nga, hindi ready. So, kasi nga, nasasaktan pa.
0: Mm-hmm.
1: Or hindi matanggap yung sitwasyon na merong apo sa labas, no? Ay, lolo, di ba? Lolo, may anak. Or
0: sa matagal na panahon, lolo na. Biglang may malamang sikreto.
1: So, yung iba, hayaan mo na huwag pilitin. Pero yung willing na tanggapin, kasi ang tanong niya, may obligasyon ba?
0: Yes.
1: Tayo, kahit hindi mo kaano-ano eh. Alam mo yun? Kahit hindi mo yan hindi mo siya anak, hindi mo siya, basta tao, tinatanggap talaga eh. Alam mo yun? Basta tao, you know? Tinatanggap talaga ang tao. So, whether, hindi naman kasalanan ng bata, bakit siya naipanganak.
0: Oo nga, no?
1: Wala siyang fault. Hindi niya kasalanan, yung kasalanan ng parents niya, hindi niya kasalanan bakit siya nabuhay. Naging tao siya. So, kung tanong niya kasi, dapat bang tanggapin? Yes. You know, kung nasa puso mo na mahalin mo yung tao, makilala mo yung tao, kaibiganin mo yung, ano ba yung kapatid, maging kapatid lang. O lolo. Or lolo.
0: Anak ng lolo. Anak sa labas ang lolo namin.
1: So, bali, ano na niya yun? Kapatid nga, ano? Ay, lolo.
0: Lolo,
1: Tiyuhin. Yeah.
0: Oo, kasi tiyuhin. Tama, kapatid ng kanyang magulang. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm.
1: So, maganda rin makilala yung tiyuhin na yon. Kasi, alam mo yon, hindi kasalanan ng tiyuhin niya, naipanganak siya.
0: Yeah.
1: Mm-hmm.
0: Masakit tanggapin yung katotohanan, pero hindi natin gustong, yung may tinatawag tayo, Ma'am Joy, na ma-displace, yung mabaling sa iba, na hindi naman yun ang tampulan nung nararamdaman na emosyon.
1: Kasi may curiosity na sila eh. Mayroon na silang gusto nang makilala eh. Then let it be.
0: Yeah.
1: Tapos yung iba, wag lang pilitin. So, paisa-isa lang muna. Tapos, malay mo, sila, yung mga tumanggap, sila na rin yung magbe-bridge. Sila na yung magiging, alam mo yun, peacemaker. Na, alam mo, nakilala ko. Mabait naman pala siya. Wala nga, hinahanap rin pala tayo. So, yun.
0: Yeah.
1: Tapos yung iba naman, kung talagang nasasaktan, kasi nga, alam mo yun, di ba? Yung expectation management.
0: Yes.
1: Yung ini-expect ang lolo is very pure. Tapos,
0: ang tagal na ng panahon.
1: So, let them grieve also sa change of idea. Ayun, parang nabago yung pagtingin sa lolo. Nag-grieve din yun eh. So,
0: it's a loss pa rin.
1: Yeah, it's a loss of the, you know, seeing the real image ng lolo. Parang nabago.
0: Yeah.
1: So, hayaan lang muna sila mag-grieve doon.
0: Yeah.
1: Mag-grieve kasi nabago eh. May nawala na imahe sa lolo.
0: Yeah. Ang ganda, Ate Joy, sabi mo na timing pa rin and then may timing ka, si Kaagapay, and then may timing yung iba na nire-respeto din natin.
1: Yeah. Kasi iba-iba ang ano, yung pag-i-evoke ng puso.
0: Yes.
1: Mm-hmm. Yung puso mo, ilian, tsaka puso ko, magkaiba ang tibok.
0: Yeah.
1: Kahit magkatabi tayo.
0: Minsan pareho lang tayong gutom, pero yung tibok ng puso natin, magkaiba. Magkaiba. Diba? Kahit gutom tayo pareho, iba gusto natin kainin. So, lalo naman sa nararamdaman. Diba?
1: Walang pareho eh.
0: Yeah.
1: We're all unique.
0: We're all unique. Mm-hmm. Yes, tama. So, meron pa tayong isa ditong katanungan. Ayan, ito naman interesting kasi nagbigay siyang pangalan. Although, mm-hmm, hindi natin alam kung totoong pangalan. Basahin natin. Ako po si Liza, taga Cavite. Simula bata ako, may pangalan na bawal banggitin sa bahay. Ngayon ko lang nalaman na kapatid pala yun, yung pangalan na yun, ng nanay ko. Mm-hmm. Hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon galit pa rin sila sa isa't isa.
1: Yan. So, wag na lang niyang intindihin kasi hindi siya kasama doon sa away.
0: Wow. Ibang dynamics naman pala ito, Ate Joy.
1: Kasi kung pilit niyang intindihin, hindi siya sa kasama sa henerasyon na yon, hindi siya part ng history. So, pag aangkinin niya yung yung alitan ng kanyang mother at sa kanyang kapatid ng mother, parang yun ay tinatawag na emotional boundary.
0: Diba? Emotional boundary.
1: Hindi mo na kailangang i-carry yung burden ng magulang.
0: Yeah.
1: Kasi let them be. Sa alam ko, sa takdang oras din yan, mag-heal din yan. Mm-mm. Or, you know, kukonvict ng Panginoon or may gagamitin ang Lord na mag-heal. Pero siya bilang anak, kung pipilitin pa niyang intindihin, yun ang nagkukos ng stress sa kanya. Kasi there are times hindi talaga maintindihan. Yeah. Kasi wala, hindi niya naintindihan yung background, anong pinagkawayan.
0: Wala siya doon, kung ano yung mga nangyari.
1: Or ang mother niya hindi nagkwento, you know, or ang mother niya sugatan pa rin. Ngayon kung pipilitin niyang intindihin, then part siya ng kaguluhan.
0: Yeah.
1: So, di ba tayo as a counselor, di ba nagka-counseling tayo, pagkatapos niya hindi natin kinikiri.
0: Yes.
1: Kasi pag kinikiri natin, ano mangyayari sa puso? Yeah. Kaluluwa natin, Ilian.
0: Magpapatong-patong,
1: siya araw-araw niya kiniri, maliit pa lang.
0: Tapos na may nalaman siyang bago, dinagdagan pa niya noon sa... So, maaring ang nangyayari sa ating kaagapay is binabalikan niya, kaya pala.
1: Mm-hmm.
0: So, yung sabi mo kanina, Ate Joy, na unnecessary baggage din nga siya.
1: Yes,
0: So, ang galing, Ate Joy, natututunan ko sa pagsagot mo na may mga lihim, sikreto na dapat mapag-usapan, mabunyag. Meron din mga lihim na dahil hindi naman to apektado ako o hindi sa akin to may direct impact is hahayaan ko rin para rin sa kapayapaan ko at hindi makakatulong na makikigulo pa ako sa sikreto nila.
1: Kasi ano yun eh, kasi ang tanong niya, paano ko maintindihan?
0: Tindihan,
1: yun ang question niya eh. So, huwag niya intindihin. Iba to, hindi siya secret, parang gusto niyang intindihin.
0: Siya lang, parang may curiosity rin siya. Ano kayong pinag-awayan nila?
1: So, may mga times talaga na walang answer ang problema.
0: Yeah. So, hindi lahat ng mga sekretong nalalaman natin is basta na lang natin susunggaban.
1: Mm-mm.
0: Pero at aaralin pa natin, Ate Joy, ano?
1: Kasi identify your battle.
0: Yes.
1: You know, akin to. Yeah. Gera ko to. Pero gera ni mama to eh.
0: Yes.
1: Tapos, at least alam niya na yung secret, di ba? Kasi sa atin naman, secret exposing. Alam na niya yung secret. Yeah. Pero behind the battle, pag yan ay nagkukos ng kabigatan sa kanya na unnecessary naman.
0: Yeah. Naku-curious lang ako, Ate Joy, ano, kung ang sitwasyon is si nanay o si tita is nag-reach out para humingi ng tulong. Anong magiging magagawa ng ating kaagapay dito?
1: Okay. Yan, different scenario na yan. Mismo si nanay, si tita, humingi na ng tulong.
0: Parang na-disclose eh. Alam mo ba? So, na-disclose sa kanya.
1: So, pag hindi niya expertise ito, humingi sila ng counseling.
0: Yes.
1: You know, service sa church nila or sa Philippine Association of Christian Counselors.
0: Yes.
1: Kasi, sabi nga niya, hindi niya maintindihan. Tapos, siya pa ang
0: tinulungan pa siya.
1: Tutulungan. Hindi niya kaya ito. Kasi, baka ma-judge niya yung mother niya or mayroon siyang papanigan, hindi siya healthy.
0: Yeah. At saka sa, 'di ba, sa Pilipinong kultura is anak ako, may dynamics din na nanay ko to, tita ko to. So merong parang power play somehow because of the family structure.
1: Yeah. Yes. Palagi kong ini-explain 'yan sa mga client ko. Palagi sabi ko, ang issue ng mama mo at ang issue ng papa mo, huwag mong i-carry. Kasi wala kang anointing dyan. Mm-hmm. Hindi, ang anointing mo is a daughter or a son.
0: Mm-hmm.
1: Ang anointing nila, mother and father.
0: Mm-hmm. So, husband and wife.
1: Husband and mm-hmm. wife. So, mas marami silang alam kaysa iyo. So, kung yan, i-carry mo yan at i-rescue mo, ikaw, gusto mo ikaw yung hero in the family, mm-hmm. ikaw ang mag-solve ng family, sabi ko, wala kang anointing.
0: Mm-hmm.
1: Palagi kong sinasabi.
0: Yeah, ang ganda nung nasabi mo ni ate kasi bilang tayo very closely, family, close family knit tayo, tama ba yung term natin?
1: Mm-hmm.
0: Is gusto nating sincere tayo na hindi makiusyoso pero gusto nating makatulong ma-resolve. Pero mm-hmm. sa proseso nga is hindi na nga nakatulong o maaaring nakatulong pero ikaw naman ang nagbuhat.
1: Hindi kaya ng puso.
0: Hindi kaya.
1: Kasi walang calling.
0: Yes.
1: Hindi ka called to do it.
0: Yep, yep.
1: Unless na, you study human behavior mm-hmm. like us, mm-hmm. meron tayong special
0: training,
1: skills,
0: yes.
1: training to understand. Pero pag yung family members mag-play ng counselor at walang mm-hmm. training,
0: mm-hmm.
1: nako, ang effect niyan ay then either kakampihan niya yung isa,
0: yes.
1: aaway niya yung isa, so nagkakaroon ng complication.
0: Complication, lalo pang lalawak mm-hmm. or hindi mapapaayos.
1: Yes.
0: Ay, marami tayong mga ganitong kwento, mga minsan parang ang hirap nga, no? Wala kasing formula, Ate Joy, ano? Kasi nakikita ko na hindi porke sekreto siya is ibubunyag na siya, hindi rin porke, parang talagang merong hihingin natin tayo talaga ng wisdom and discernment sa Panginoon. Kung alin po dito at paano ko po haharapin yung bawat
1: yeah.
0: sekreto.
1: Ang sekreto, kapag siya ay nagkukos na ng family conflict,
0: uh-huh.
1: okay? And then, ang sekreto, meron na nagtatanong.
0: Mm.
1: At meron ng gustong malaman at inuusisa na iyon di mo na pwedeng itago.
0: Yeah. Okay. Parang yun na yung cue na
1: Mm-mm.
0: kailangan na natin gawan ito ng paraan, pipili na tayo ng timing at pamamaraan paano
1: ito pag-usapan. Kasi nagkakos na siya ng conflict eh.
0: Yeah.
1: Nagkakos na siya ng pagdududa.
0: Yeah.
1: Nagkakos na siya ng pagsiselos. Mm-hmm. Alam mo yun? Or talagang away na kayo ng away because obvious na yung secret pero hindi pa rin pag-uusapan.
0: Yeah.
1: So it is a time.
0: Maari kaya, sa nabanggit mo na yan, Ate Joy, ano, maari kayang merong mga secret na hindi nagkakos ng gulo, hindi nagkakakos ng tension sa pamilya?
1: Sa experience ko, Adrian, biktima ako ng family secret eh.
0: Hmm.
1: Ang effect sa akin, hindi ko alam yung secret. Pero, kasi nalaman ko yung secret later eh.
0: Mm-hmm.
1: Nung yung secret na yun, may effect yun sa relationship ko with that person. Hindi ako makatrust sa kanya.
0: Mm-hmm. Tapos, kahit hindi mo pa alam yung sekreto. Ramdam
1: tapos,
0: mo, no?
1: Parang palagi akong nagagalit, mm-hmm. naiinis. Tapos parang merong unclean spirit.
0: Mm, yeah.
1: Parang merong demon.
0: Yeah, kasi namalingan yun eh, di ba?
1: Kinukutahan ng demonyo.
0: Yeah. Yeah.
1: So,
0: kinukutahan parang foothold.
1: Foothold, yeah. Oo. Oh, mm-hmm. oh. Tapos nung na-expose yung secret na yun, looking back, reviewing in my life, kaya pala mainit ang ulo ko sa taong to.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pala hindi ako mm-hmm. makapag-trust. Kaya pala malayo ang loob ko. Mayroon palang secret.
0: Yeah, yeah. Tsaka lumalabas eh, no, sa, mm-hmm. hindi man sa words, is yung sa mata, hindi minsan makatingin ng diretso.
1: Yes, yes, yes.
0: Kaya nga sinasabi natin yung mga pathological liar,
1: mm-hmm.
0: is hindi mo napansin, pero in a normal course of time,
1: mm-hmm.
0: parang mararamdaman mong nagbabago din yung pagtrato.
1: Oo, hindi makakonnect. May disconnection.
0: Yeah.
1: May disconnection.
0: Yeah.
1: So, parang mayroong forces.
0: Hindi, wall. May forces.
1: May unclean spirit.
0: Unclean spirit, yeah.
1: Nag-hover.
0: Yeah. Kaya ito ay hindi lamang usapang pangpamilya, pero usapang spiritual din. Kailangan
1: yes.
0: natin ng tulong mm-hmm. ng ating Panginoon. Nako, Ate Joy, nung sinabi natin yung nabigatan din ako, kaya I think napapanahon na mag-break muna po tayo ng mga ilang minuto at habang tayo ay naka-break, kayo po ay makakapakinig ng mga kakanta at mga ilang paalala tungkol sa ating himpilan. So manatili lamang po kayo, babalik po kami, kayo pa rin po ay nandito sa Heartline Friday Edition.
2: Ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pagpapakasal?
3: Una muna, it is our firm belief

0: righteousness exalts a nation, but sin is a disgrace to any people.
1: Ang tinig ni Bishop Noel Pantoja ng Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa mas malalim na kaalaman sa panuntunan ng Biblia sa usaping ito, bisitahin ang website ng Philippine Council of Evangelical Churches.
2: Manong, sa Makati ho tayo.
3: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Maylooban.
2: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
3: Naku, ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
2: Manong, ano yan?
3: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
2: Naku, Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito, ha?
1: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40, "Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa isa sa mga alagad ko, siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon."

0: Tuloy-tuloy po ang ating Heartline Friday Edition. Muli ako po si Dr. Adrian Gayata or Doc A. At kasama pa rin natin ang ating Ate Joy Laberinto para sagutin ang inyong mga katanungan patungkol sa ating topic for tonight na Family Secrets. Bago tayo tumalon pabalik sa ating mga tanong, buwabati tayo muli sa ibang mga kasamahan natin sa ating church. Sa kanina nabati natin yung sa church ninyo, sa amin naman po sa Victory Katipunan. At babatiin ko na rin yung aking asawa. Hello, sweetheart. Alam ko nanonood ka pa rin, nakikinig ka pa rin. At Ate Joy, meron ka pa bang mga gustong batiin?
1: Oo, yung mga board of directors ng Philippine Association of Christian Counselors.
0: Ayan, hello po, hello sa inyong lahat.
1: At saka yung Heal for Life Philippines.
0: Hello.
1: At saka mga taga Star Centrum Condominium, yes, Association.
0: At yung mga kasamahan natin sa PACC.
1: Yes,
0: yung mga members,
1: mga members natin. Yes. Oo, nakikinig din sila.
0: Nakikinig din sila.
1: Promote natin ito.
0: At nagpe-pray din sila for us at sa ating mga kagapay. Okay, Ate Joy, tuloy na natin ang ating mga pagsagot sa ating mga katanungan. Okay, ito ang ating question. Aba, sa usapang family secrets, meron na namang please don't mention my name on air. So hindi na po natin babanggitin. May nakita akong lumang sulat ng nanay ko na may inaamin siyang sekreto sa tatay ko. Hindi nila alam na nabasa ko yon. Mula noon, parang iba na ang tingin ko sa pamilya namin. So siguro nagtatanong yung ating kaagapay, paano ko ba i-handle tong sitwasyon ko ngayon?
1: So siya ang naapektuhan. So at least yung nanay niya, tatay niya, alam na yung sikreto. Kaya lang, nakakita siya ng sulat. So naiba na yung tingin niya, di ba? So ano kayang naiba doon? Ginudge niya kaya? Gagalit siya sa nanay niya? O nagkaroon siya ng resentment sa nanay niya? Or bumaba ang tingin niya sa nanay niya? So kailangan niyang ma-deliver doon, Doc A. Kasi parang yung nanay at tatay parang na-expose na yung truth eh. Pero siya ang para ma-deliver siya doon, pwede naman niyang sabihin sa nanay niya eh, na hindi naman niya sinasadya, hindi naman siya nag-usisa. Talagang hinayaan ng Panginoon na makita niya yung katotohanan. There must be a good reason to it, to test, you know, her heart, no? Or his heart. Kung ano ba yung tingin niya sa nanay na yung sikreto. So ang suggestion ko dyan, mag heart to heart talk sila ng nanay niya. Nay, hindi ko sinasadya ito, hindi ko naman inaalam ito, hindi naman ako nag-usisa. It just so happened na nakita ko yung sulat mo. At nakita ko rin yung inamin mo kay tatay. And humingi siya ng ano, ng open, I mean, mag heart to heart talk siya. Sabihin niya yung sa puso
0: nararamdaman niya,
1: na anong naging effect sa kanya, ano yung naramdaman niya, ano yung initial reaction niya. Kasi I believe na after na ma-expose niya yun, ma-share niya yun sa nanay niya, yung initial reaction, nababago ang emosyon niya. Ang emosyon kapag na-share, kapag na-feel or nararamdaman or na-experience, bumabago.
0: Yes.
1: Bumabago. Yeah.
0: Sabi nga, di ba ate, na ang nakakasakit sa atin is minsan dahil sa relationship, pero yung ma-receive ka rin ng isang relationship na narinig yung sinabi mo, nararamdaman mo, is ito rin yung nakakatulong mag-heal sa atin.
1: Yes, yeah. The power of confession.
0: Power of confession, yes. Tsaka Ate Joy, parang nabanggit ng kaagapay natin na lumang sulat. So maaring nabago yung paningin about a past thing. So kung magkakaroon ng, sabi mo nga, na heart-to-heart talk, is maaring magkaroon ng kalinawan kung ano na yung naging progression ng lumang sekreto na yon. At
1: yes,
0: maaring yun din na makatulong sa makapagpabago sa, yeah, sa how she's seeing her parents.
1: Malaking tulong yun, na bigyan din niya ang nanay niya ng pagkakataon na mag-sorry din sa kanya. Kasi although inamin yun sa tatay, pero hindi inamin sa mga anak. Pero nakita.
0: Tapos may epekto sa kanya rin.
1: May effect sa kanya. So bigyan niya ng chance ang nanay niya, na by exposing na nay, nakita ko yung sulat mo. So may chance ang nanay na mag-ask din ng apology or forgiveness. Kasi kung itatago niya, nawala ng chance ang nanay,
0: yes,
1: para mag, you know, mag-express din ng I'm sorry anak, nakasala ako sa iyo, nakasala ako sa tatay, or we do not know kung ano yung secret nun. Baka
0: hindi nabanggit.
1: It could be secret nung dalaga pa siya. We do not know.
0: Yeah, hindi niya nabanggit nga, no? So, ang ganda ng sinabi mo, Ate Joy, na para may pagkakataon din na mag-response at mag-clarify at humingi ng tawad si nanay. Iniisip ko lang, Ate Joy, no? Hindi na ito yung liham, hindi na ito yung dinadagdagan natin kung ang posibleng mangyari. Paano naman siguro kung si nanay is nagalit siya or, you know, hindi, imbis na humingi ng tawad, is mas naglabas din siya ng kanyang hindi pleasant na nararamdaman.
1: Oo. The other side
0: the other
1: of the
0: side
1: coin,
0: of
1: no?
0: The coin, yes.
1: Yan ang masakit. Masakit na encounter kasi yung bata o yung anak with a good intention to, you know, to open up, pero may ibang tao na pag napapahiya, you know, instead na magkaroon ng humility, nagiging defensive or nagiging matapang. So, ang sasabihin ko lang doon sa nagtanong, it is not your fault.
0: Wow, it is not your fault. Yeah.
1: Hindi mo kasalanan. Hindi mo ito, again, hindi mo ito kasalanan na discover mo yung sikreto ng magulang mo.
0: Mm-hmm.
1: So, kung ang nanay ayaw magpakumbaba, ayaw mag-ask ng sorry, at the end of the day, you will tell that yourself na, this is not my fault.
0: Mm-hmm.
1: It's not my fault. Hindi ko i-carry yung guilt, ang shame, kasi hindi ko to, hindi ako ang nagsimula nito at wala akong kinalaman dito.
0: Yeah, yeah. Natututunan ko sa sagot mo, Ate Joy, din na kahit pa matagal na lumang sekreto is even in the present, may effect pa rin siya. At dahil sa present yung effect is mayroong pwedeng magawa rin si Kaagapay in the present.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: Yeah. Yeah. Sige. So tuloy tayo sa ating next na question. Good day po. First time ko pong mag-message. Salamat ka, Agapay, na linakasan mo yung loob mo at nag-message ka. At sabi niya, hindi ko alam kung normal lang ito, pero pakiramdam ko, ako na lang ang walang alam sa totoong kwento ng pamilya namin. Tuwing nagtatanong ako, ang sagot lang lagi ay, balang araw, malalaman mo rin. Yan.
1: Napakaano, no? Suspense. Parang nagtatanong na siya. Di ba kanina sabi ko, kapag may nagtatanong, i-expose.
0: Yes.
1: Pero siya, ready na siya. Obvious na. Parang, di ba sa lagi natin sinasabi, there's an elephant, white elephant in the room.
0: Mm-hmm.
1: So, nakikita na yung white elephant, pag-uusapan na. Kaya lang, ang problema, yung kanyang family members hindi ready.
0: Yes.
1: Nandun na yung curiosity niya, pero ang pangit ng ano, parang kumbaga sa ano, masakit pakinggan.
0: Yes.
1: Masakit pakinggan na balang araw
0: malalaman mo rin.
1: So the more siya yung nagwiwi,
0: yes,
1: the more siya naghihintay, ano ba yung balang araw, ano ba yung takdang araw na yun. So, yeah.
0: At lalong, ano ba yun? Ano ba yung malalaman?
1: Yes, lalo siya naging curious.
0: Yes.
1: Oo. So, gusto ko lang masabi dito sa Kaagapay na kapag yung taong tinatanong mo ay hindi ready, again, wala ka rin magagawa talaga doon. Kasi sa relationship, it takes two to tango.
0: Mm-hmm.
1: You know? Dalawa
0: yes.
1: talaga yan.
0: Dalawa.
1: Eh. So, kung ang taong gusto mong tanungin is talagang takot na takot pa, or nahihiya pa, or nanginginig pa, again, you just have to be compassionate na lang siguro, no?
0: Yeah.
1: Instead of parang sabi, kasi pwede niyang sabihin na, siguro wala silang tiwala sa akin.
0: Mm-hmm.
1: Pwede niyang sabihin ng ganun eh.
0: Yeah.
1: Madadagdagan yung pain niya.
0: Wow,
1: sinabi
0: so
1: niyang,
0: may sekreto na nga, pero yung mart pa na walang tiwala sa akin, nagpatong pa.
1: Siguro hindi ako katikatiwala.
0: Mm-hmm.
1: Siguro hindi ako part ng family. Siguro, ano, parang wala akong kwenta sa family kasi hindi nila ako sinasali.
0: Tsaka parang pakiramdam niya, Ate Joy, na ako na lang walang alam, alam nilang lahat.
1: Oo, naku kapatid, yung Kaagapay, huwag kang pumunta dyan. You know, it is not the reason.
0: Yes.
1: It is not the reason na ikaw ay, you know, ikaw na lang walang alam or ikaw lang ang hindi importante or hindi ka, you know, katiwala, you know.
0: Mm-mm.
1: Hindi yun.
0: Yeah.
1: Ang reason is sila mismo, wala silang lakas loob.
0: Yeah.
1: So it is not again your fault, no? Hindi mo obligasyon ito. Sila ang hindi ready.
0: Yeah.
1: So titingnan mo lang yung sarili mo na hindi ready.
0: Hindi sila. Tsaka nasabi mo nga, Ate Joy, na baka hindi sila ready or at hindi necessarily ayaw, nabanggit mo na parang hindi nila ako mahal, nililihim nila sa akin, maari din ng kaya nililihim is yun yung way nila para iniisip nilang huwag kang masaktan. Or baka iniisip din nila na mababago yung buhay mo in a negative way if you find out now than later. So maybe it's a form of protection but not in a healthy, in a right way.
1: Or pwede niyang tanungin, kailan yung takdang araw niya?
0: Maari, yes.
1: Tanungin niya, ma or pa, kailan yung takdang araw?
0: Yeah.
1: Is it 1 year from now? Mm-hmm. 1 month from now? Because pwede niyang sabihin din. Bigyan din niya ng ready na uma. You know, whatever yung malalaman ko, hindi ko kayo i-judge, hindi ko kayo criticize. Yeah. Walang mangyayari sa akin because curious ako.
0: Yeah.
1: You know? So, pag binigyan naman niya siguro ng assurance, or hindi ko rin alam, yung baka bata ito nagtatanong.
0: Magandang ano yan, pag-iisip Ate Joy, kasi kung baka nga balang araw, parang because maybe the nagtatanong is
1: teenager.
0: Hindi alam, skill issue or the choice of the yung paano ipapaunawa yung konsepto.
1: Or pwedeng tanungin niya, bakit hindi ngayon? Ano, ano bang dahilan?
0: Yes.
1: Pwede niyang tanungin, ano ba yung dahilan na inuurong ang pag-share kasi halata naman na mayroon akong dapat alamin. So ano yung mga dahilan nyo na inuurong nyo ito? Meron ba kayong good reason? Can you help me understand? I-explain.
0: Yeah.
1: Oh, pagmari, nag-aaral ka pa anak, maayaw naming ma-disturbo ka.
0: Exam week mo or
1: Or baka ma-disturbo ka. And then magkakaroon sila ng clarification na ma yes, yan ang inaalala mo, madidisturbo ako. Pero actually, lalo akong nadidisturbo kapag wala akong alam.
0: Yeah.
1: Or pwedeng ganun, no?
0: Yes.
1: So, or pwedeng sabi na, sige, maghintay ako. Pero keep your promise. Pwede rin ganun.
0: Yeah. At least may agreement. May pinag-usapan pa rin.
1: Yes. Yeah. Oo. Merong destination ba?
0: Yes.
1: Hindi yung nakahang.
0: Yes.
1: Oo. Kasi pwedeng nakahang eh.
0: Kumbaga, hindi yung mismong secret, pero pinag-uusapan na pag-uusapan yung sekreto.
1: Yeah. Lagyan ng timetable.
0: Yes, yes. So, Ate Joy, kung I think baka may mga ibang kaagapay tayo na medyo related sa gantong concern na paano naman kung yung nasa kabilang side nung storya dito, yung mga family members na sila yung nagsasabi ng balang araw, paano natin sila matutulungan na maging ngayon or anytime soon nila ma-open yung sekreto?
1: Huwag kayong mangako na hindi nyo gagawin.
0: Yes.
1: Baka naging bukang bibig lang siya na balang araw pero wala talagang intention.
0: Para i-delay lang.
1: Or delaying tactic or avoiding tactics.
0: Yes.
1: Wag mag-alam mo isa sa mga ang hindi alam ng mga magulang na they have the good intention to protect their children pero yung alam mo yung mga pangako na napapako masakit yun sa mga anak. Masakit kasi hindi sila nakakapagsalita pero deep inside na nasusugatan. Nagkakaroon sila ng ayaw kong magtiwala kay mama, ayaw kong magtiwala kay papa kasi puro na lang pangako, hindi naman ginagawa.
0: Yes.
1: So don't make a promise na hindi nyo gagawin.
0: Yes.
1: Mas maganda yung sabi na anak, gusto ko mang sabihin to sa'yo pero hindi pa ako handa.
0: Yeah.
1: Nahihirapan pa ako. Hindi dahil sa hindi kita pinagkatiwalaan, ako ang may issue dito. Ako ang may problema. Mas maganda yun.
0: So naging totoo din si magulang or si kapamilya na siyang magsasabi ng sekreto.
1: Kasi pag sinabi ko to, parang lalo akong maging anxious, lalo akong ma-stress. So bumubuylo pa lang ako.
0: Yeah.
1: So hindi dahil sa hindi kita pinagkatiwalaan, pero hindi pa ako ready.
0: Yeah. Ang ganda ng sinabi mo Ate Joy kasi parang hindi lang dun sa magiging tingin ng anak sa magulang, but also yung tingin ng bata sa sarili niya.
1: Mm-hmm.
0: Hindi ako katiwa-tiwala, hindi ako mahalaga, hindi ako gustong pakinggan or sagutin.
1: Mm-hmm.
0: So, lalo na kung bata pa, is na-apektuhan yung worldview or pagtingin sa sarili ng bata.
1: Kasi ito, gusto ko lang i-educate, no? Yung mga bata talaga, dahil tinitingala nila yung magulang nila.
0: Yes.
1: Pag meron silang nakikitang problema sa bahay, whatever that problem, it could be family secret na obvious na, ang mga bata will always, always blame themselves.
0: Yes.
1: It's my fault.
0: My fault.
1: It's my problem. Mm-mm. It's ako ang dahilan, hindi ako importante. Ganun ang mga bata.
0: Yeah.
1: Kasi hinangaan nila yung magulang eh. So hindi nila titingnan na ang magulang may problema. Yeah. Normally, automatic parang
0: So, sino may problema? Sino may kasalanan?
1: Bakit ako hindi na-expose ako? So, yun yung i-correct natin dito.
0: Yes.
1: Na ang hindi sila magkaroon ng wrong conclusion.
0: Yeah, mm-hmm. Yeah.
1: Yeah.
0: Parang mommy cannot be wrong, daddy cannot be wrong, therefore, mm-hmm. I am the one who's wrong.
1: Yeah. Mm-hmm.
0: Yeah. So, napakahalaga nga, no, yung hindi lang yung sekreto, but yung paano mo i-open, paano mo rin ikukubli o ipa-prepare para sa tamang panahon ng pagsabi.
1: Mm-hmm. Merong understanding.
0: Understanding.
1: Doon ko ang nangyayari sa loob. Kasi, pag hindi naintindihan kung ano nangyayari sa loob, baka mag-conclude ng mali-mali.
0: Mali-mali, yes. Mm-hmm. Yeah. Yeah, so talagang mahalaga nga na mapag-usapan at kung paano pag-uusapan.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sige Ate Joy, tuloy tayo sa ating next question. Pwede pong anonymous. Wow, talagang ramdam natin yung ating mga kababayan na, mm-hmm. na sumusulat or nagbibigay ng message no, na the hiya, the shame, the fear, it's really evident. So ito, pwede po bang anonymous? Bago po mamatay ang lola ko, may sinabi siyang pangalan na hindi namin kilala.
1: Mm-hmm.
0: Nang tanungin ko ang mga tiyahin ko, bigla nilang iniiba ang usapan. Change topic. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin kung sino kaya talaga yung tao na yun.
1: Mm-hmm.
0: Wow.
1: Yeah. Is ang suggestion ko dyan, ang recommendation ko yan, Doc, ay i-feedback niya doon yung nakita niyang observation na tita, nung nag-mention ako, nung nagtanong ako ng pangalan na ito, I noticed or napansin ko na bigla niyong binago yung change, binago yung topic, iniwasan. Ano yun?
0: Mm-mm. Yeah.
1: Ano yun? Kasi yun yung napansin ko. Ano yung pag-iwas na yun?
0: Mm-mm.
1: Anong ibig sabihin ng pag-iwas na yun? Is it because you're not ready to talk about it? Or ayaw niyong malaman ko? Ano yun? So tatanungin lang
0: Parang pinupursue pa rin niya yung communication.
1: Mm-mm. Yes. Yeah. Kasi na-observe niya eh. Hindi magandang i-feedback niya. I-feedback, ibalik.
0: Yeah.
1: Ito yung nakita ko, ito yung napansin ko. I was asking, and then you did not answer.
0: Mm-mm.
1: Then you changed the topic. Ano kaya yun?
0: Magaling yung pamamaraan, ano? Mm-mm. Paano niya matuloy yung conversation.
1: Tita, ano kaya yun? Kasi napansin ko yun eh. So, can you explain it?
0: Hindi niya pinalagpas lang.
1: Mm-mm. Yeah. Mm-mm. Yeah. Kasi pwedeng sinarili niya yung ano, yung tawag nito, observation niya.
0: Oh, yeah.
1: Ilagay niya sa table, ilagay niya sa open forum.
0: Yeah.
1: Mm-mm.
0: Yeah. Tsaka yung, naalala ko, Ate Joy, kanina may nabanggit ka na, kung hindi ko naman din to sekreto, pipiliin ko kung alin yung mga sekretong kailangan kong malaman, lalo na kung may conflict.
1: Mm-hmm.
0: So, sa sitwasyon na ito is more, ang naririnig ko, Ate Joyce, parang may unrest.
1: Mm-hmm.
0: Parang hindi naman tension, but there's something going on. So, paano malalaman na ipupursue pa rin niya ito o ihayaan na lang niya?
1: Kung talagang nakita niya na hindi ready yung tita, you
0: mm-hmm.
1: know, at uncomfortable is share, tapos pwede niya pa rin i-feedback eh. Feedbacking naman ang gusto kong ibigay na tita, hanggat hindi ko to natutunan, intindihan na ano kasi narinig ko kasi.
0: Yes.
1: So kung pagkatiwalaan niyo ako, kung probably matured enough na ako to handle the truth, ganyan. Pwedeng bigyan niyo ako ng chance na pagkatiwalaan. Yeah.
0: Kasi apektado na siya. Hanggang ngayon, iniisip ko, sino ba yun? Sino ba yun?
1: Yes.
0: Tsaka Ate Joy, common, I wonder kung gano'ng ka-common yung ganitong sitwasyon na yung sabi niya, mamamatay na si Lola. Tapos yung sa last breath, yung mga huling araw, huling hininga, dun magsasabi ng mga, you know, secrets or things.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: How common this is and anong encouragement natin na paano itong maiwasan?
1: Oo, kasi ang ano diyan, mayroong research yan, nakalimutan ko na yung source, ano, Doc A. Mayroon ako nabasa nung nag-aral pa ako ng counseling, pinag-aralan namin yung effect ng tawag dito, family secret.
0: Mm-hmm.
1: So, pinag-aralan nila sa isang twin. Ito sa research,
0: wow.
1: Twin, no?
0: Mm-hmm.
1: So, itong twin na to, mayroon silang secret, family secret. So, lumaki sila sa ibang bahay kasi hindi sila
0: magkahiwalay.
1: Inadapt sila ng different ano, yung tawag dito, family. Tapos, si nurse, itong researcher na to, pinag-aralan niya kung yung secret na yon may impact dun sa next generation.
0: Okay.
1: Nakita nila based on dun sa research na yung secret, tuloy-tuloy nagkakaroon siya ng
0: aba,
1: effect sa intergenerational generation.
0: Yeah, parang parang epigenetics,
1: yes,
0: na alter pati yung gene, not just yung mga DNA, pero even yung mga yung stress or problema nakaka-affect dun sa gene na napapasa.
1: Considering na hindi sila magkasama sa loob ng bahay kasi inadapt sila sa different home, pero nakita nila yung secret ng family na ipasa.
0: Wow.
1: Na kahit hindi sila lumaki doon sa same house.
0: Mm-hmm.
1: So, ang conclusion ng ano doon ng research, author ng research, na family secret can be toxic.
0: Really affect and toxic. Yeah. Mm-hmm. Yes, yes. Tsaka nakakalungkot at
1: biblical
0: joy.
1: Din.
0: Yes.
1: Biblical, 'di ba? Sabi sa Bible, if you know the truth will set you free.
0: Yeah.
1: Oo. Tapos si Lord, 'di ba? I am the way, the
0: truth
1: and life.
0: Yes.
1: So,
0: yes.
1: Ano ba yung way? Truth. Kapag may truth, mayroong life. Kaya pasunod eh. Ako yung way. Tapos ano ba yung way ni Lord? Truth. Pag may truth, may life.
0: May life, yes. Tsaka yung mga passages, a passage na have nothing to do with deceit, but expose it, the works of darkness. Yung mga tinatago-tago, is it to expose it to the light.
1: Lalo na pag may, di ba sabi ko, tinanong ako kanina, kailan pa ma-expose yung secret? Sabi ko, pag may nagtatanong.
0: Oh, wow.
1: O ito may nagtatanong na.
0: May nagtatanong na. Sadyang tinatago pa ng tita.
1: So, intentional na siya.
0: Yeah.
1: Intentional na ayaw. So, ngayon, dahil hindi naman intentional or it could be hindi ready.
0: Mm-mm.
1: So, ngayon, tatanungin, mag-feedbacking, mag-express na lang ng here and now. Pag sinabing here and now, ano yung nangyayari sa puso?
0: Mm-hmm.
1: Dahil hindi mapag-usapan tong secret na ito, pag-usapan nila yung anong effect sa utak, sa puso, sa loob ng katawan, yun ang pag-uusapan nila.
0: Not necessarily the secret.
1: Alam mo, ganito, very obvious naman, si Lola nagsabi ng pangalan, umiiwas kayo. Pero ito yung effect sa akin.
0: Yeah.
1: Nagkakaroon ako ng, you know, iniisip ko lagi yun. Bit ko siya. Kasi mukhang adult na sila, eh, no?
0: Yes. Tsaka nakakalungkot din yung ganito, Ate Joy, na sa dulo ng buhay ni Lola, tsaka lang ni Lola din nasabi, yung kung ano man yung sekreto or yung pangalan nga na ito, na who knows kung gaano ka-importante itong person na to, na miss out nila yung paglipas ng panahon na mayroon pa yata hindi natin malaman. No? Na sana ang encouragement natin sa ating mga kaagapay is huwag hintayin na huling minuto na, tsaka pa mapag-usapan yung mga mahalagang bagay. I assume na mahalaga to kasi sa huling breath, you mentioned somebody, it must be really something important.
1: Yeah. Si Lola gusto na niyang bago pumunta sa heaven, yung kanyang mga mga bagahe na kineri niya sa kanyang death bed. Gusto na niyang bitawan.
0: Yeah. And so, unfair dun sa mga naiwan na lalo na yung hindi alam, katulad ng ating kaagapay na ano kaya yun? So, napasa naman sa kanya ngayon.
1: So maganda talagang pag-usapan din.
0: Yeah.
1: Pag-encourage natin na ang secret kapag ito ay na-expose, marami siyang dulot na magaganda.
0: Yeah.
1: You know?
0: Yeah.
1: Unang-una, ma-set free.
0: Yes.
1: Tapos pangalawa, ma-change yung hindi totoo.
0: Yeah.
1: Yung maling akala,
0: magkakaroon
1: ng authenticity, magkakaroon ng true imahe ng pamilya. Kasi yung truth ang maganda eh.
0: Yes.
1: Tapos of course masasaktan, magkakaroon ng hiya, shame, pero ang emosyon temporary yan, di yan permanent.
0: Yes.
1: Alam mo yan, ang emosyon natin, nagtumataas yan, you feel good, you feel bad. Pero once na pag-usapan yan, akala mo parang maprolong yung emosyon, mga kaagapay, ang emosyon hindi yan permanent ha.
0: Temporary. Yes.
1: Oo. Hindi all the time anxious, hindi all the time nahihiya. Meron din tayong mga good emotions.
0: Yeah. Yes.
1: At ang banal na espiritu, merong, you know, fruit of the Holy Spirit.
0: Mm-hmm.
1: So,
0: yes.
1: Hindi talaga siya yung mga negative emotion. Hindi siya permanent.
0: Biruin mo, dahil sa hindi permanent na emotion is habang buhay mo dinala yung bigat,
1: ginawang
0: yung
1: permanent.
0: Guilt.
1: Mm-hmm.
0: Yeah, so magandang mapag-usapan din nga yung
1: ginawa
0: emotion.
1: Siyang permanent, na hindi naman siya
0: hindi
1: permanent.
0: Hindi man permanent, yeah. So, ang ganda din, Ate Joy, na di ba minsan kaya baka hindi sinasabi nitong mga tita is to keep the peace, the status quo, whoever this person is na nabanggit. Mm-hmm. But naalala ko rin sa Bible, sabi rin ng Panginoong Jesus na blessed are the peacemakers. Mm-hmm. Hindi sinabing peacekeepers. There's mm-hmm. really a making. There's a hirap part. Mm-hmm. You make it. Not avoiding conflict, not avoiding difficult conversations, but making circumstances or working on the circumstances para ma-make yung peace. Mm-hmm. Hindi just to keep it mukhang peace, walang pinag-usapan, change topic, walang tension, walang pain, pero hindi naman it's keeping or making the peace.
1: Okay. Yeah. Maganda yung mention mo. Naalala ko yung ano, you know, yung pangako ni Lord. Sabi niya, peace, you know, peace I leave with you.
0: Yes.
1: Pinits ko na ito yan sa aming church. Bibigay ko yung peace, iiwanan mm-hmm. ko yung kapayapaan. Mm-hmm. Tapos yung kapayapaan na yan, sabi niya, my peace I give you.
0: Wow.
1: Iniwanan ko na yan. Tapos yung iniwanan kong kapayapaan, akin yan. Mm-hmm. Bigay ko sa iyo.
0: Wow.
1: Yung kapayapaan na yan, sabi niya, it is not the peace that the world gives. Hindi yan katulad ng mundo na kapayapaan. So ano ba yung kapayapaan ng mundo? Keeping secret,
0: yes,
1: is a form of peace. Hindi
0: pinag-uusapan.
1: Hindi siya totoong peace. Yeah. So, ang sinasabi sa Bible, ang peace na ma-experience ng mga kaagapay ay yung pangako ng Lord na sabi niya, peace I leave with you. Iiwanan ko yung kapayapaan mm-hmm. ko. Tapos, yung aking peace, bigay ko yan sa'yo. So, yung iniwanan ko kapayapaan, akin yan ha.
0: Mm-hmm.
1: Bigay ko yan sa'yo.
0: Kay Lord to.
1: Mm-hmm. Tapos yung kapayapaan na yan, hindi yan katulad ng mundo.
0: Wow.
1: Nabigay ng mundo. Mm-hmm. Kasi ang ano bang kapayapaan sa mundo? People pleasing, yeah, para magkaroon
0: deception,
1: ng peace.
0: Deception,
1: magkaroon mm-hmm. ng peace.
0: Yes.
1: Pero hindi yan ang pangako ng Panginoon.
0: Yeah.
1: That's why, kung sa mundo tayo kukuha ng kapayapaan, yun ang sinasabi ko, hindi permanent.
0: Hindi ganong pattern ang gusto nating puntahan o gawin.
1: Ang permanent na peace yung sa Panginoon.
0: Amen.
1: Pero yung sa peace ng mundo na maraming pera, may mm-hmm. peace. Ano? Walang
0: harapin.
1: Away.
0: Yeah.
1: Walang gulo. May peace.
0: Yeah.
1: So, yun ay hindi permanent.
0: Yes. Wow. So, mas malalim pala. Hindi lang pala siya, Ate Joy, parang mga sekreto, mga hindi alam, pero may kinalaman ano sa peace natin, mm-hmm. sa relationship natin kay God, sa pagtiwala natin sa Panginoon kaysa sa pamamaraan ng mundo.
1: Mm-hmm.
0: Okay, meron pa tayong isang question dito. Yan. So sabi niya, ito rin parang may alias din siya. Tawagin niyo na lang akong Ray. May nagpakilalang kapatid ko raw sa social media. May mga litrato siya kasama ang tatay ko nung bata pa ito. Hindi ko alam kung sasagutin ko ba siya o iiwasan na lang. So may nagsabi sa kanya na kapatid daw siya, family member siya. So hindi ngayon niya alam kung maniniwala ba ako dito, re-replyin ko ba o anong gagawin ko.
1: Oo. Ngayon maraming scammer sa
0: yes.
1: social media. Mm-hmm. So titingnan nila yung angulo na yan kasi marami talaga ngayong nakukunan ng pera, nakukunan ng favor mm-hmm. kasi nga sa, you know, mga ini-steal, ininanakaw ng mga identity, yung mga picture, pwedeng nakawin eh.
0: Totoo yan.
1: Oo.
0: Pati nga daw fingerprint ngayon.
1: Mm-mm. Yeah. So, mas maganda, invite niya, you know, instead sa social media, invite niya yung tao.
0: In person.
1: Yeah. Yeah. And then, tingnan niya yung birth certificate.
0: Yung mga legal documents.
1: Kung ang tatay nun, or ang nanay, yung or nanay or tatay mm-mm. pareho
0: yeah.
1: and then tingnan niya sa statistics sa PSA
0: yeah.
1: doon
0: yeah.
1: niya i-check, you know, kasi meron na siyang meron na siyang copy, iti-test niya doon, check niya
0: yeah. So hindi lang
1: kasi baka scammer
0: yes
1: no? So pwede niyang i-meet, papadala niya yung birth certificate, tapos pag nakuha niya yung birth certificate, hingi siya ng informed consent
0: yes.
1: or authority letter mm-mm. or authorization letter na pwede niyang kunin yung information doon. Kasi pwedeng ipresent na document, peke.
0: Yes.
1: So punta siya ngayon sa PSA, sa Philippine Statistic, no?
0: Yes. Authority,
1: Authority, tapos check niya doon kung talagang yung authentic ba yung pinakitang birth certificate.
0: Yeah.
1: So, dun muna, legality muna, check
0: legality,
1: muna.
0: Yeah, yeah.
1: Kasi nga, ang concern natin dito is that baka may mga scammer.
0: Scam. Oh, tas, ang sinabi lang, picture na pwedeng manakaw, salita lang. I mean, anybody can just say that anytime. So, but sabi mo, Ate Joy, the legal documents, the, especially the government-issued documents, will help support the truth.
1: Tapos pag na-validate na talagang kapatid, well, congratulations, di ba? Na nag-ano siya, nag-respond siya.
0: Yeah.
1: Nag-respond siya doon sa invitation ng half-brother niya or half-sister niya. Kasi, alam mo yun, maganda rin yung, alam mo yun, yung ang sarap din kasi bang yung hindi mo alam, sila yung humahabol.
0: Sila yung nag-connect sa'yo.
1: Sila yung may alam ng secret na ikaw wala kang alam ng secret. Tapos in-expose sa'yo yung secret. Ang sarap din kaya.
0: Yeah, na hindi... Hindi
1: courage,
0: ka alam.
1: May courage.
0: Yeah, may courage yung tao. Kasi two-way nga sabi mo, ate.
1: So, it's a blessing. For me, it's a blessing. Or pwede rin... ma-surprise.
0: May shock sa simula.
1: Or ma-shock. Pwede rin, you know. Depende sa respond. Pero, as a receiver of this, you know, breaking the secret or breaking the silence, ang ganda. Ang ganda ng pagkakataon na yun. For me, ha? For me. But I do not know for others na ako pag nakakarinig ako ng mga may sikreto ako, si-share ko. Ang feeling ko, Adrian, ang feeling ko, I'm holding a sacred story.
0: Wow.
1: You know? Mm-mm. Ang feeling ko.
0: Pinagkatiwalaan
1: ako. Pinagkatiwalaan ako ng sacred story na ito, na itong taong to, hirap na hirap mag-divulge. Pero isa ako sa pinili niya na pinagkatiwalaan niya. So for me, kahit masakit, you know, katulad yung mahal ko sa buhay, kailan lang, last week, sabi niya, mayroon na siyang isi-share na secret. So sinare niya sa akin. Ang unang respond ko, I'm privileged. Pinagkatiwalaan niya ako. I'm privileged na binigyan niya ako ng you know, tiwala.
0: Yeah.
1: Pero after 2 days, nagngangawa ako.
0: Kasi masakit yung nalaman mo.
1: Pero ang ganda,
0: Dun
1: sa pagngangawa ko, sa pag-iiyak ko, na-mold ang heart ko into the likeness of Jesus Christ.
0: Wow, praise God.
1: Yung giving grace to that person, giving mercy to that person. Mm-hmm. Alam mo yun?
0: Yeah.
1: Parang binigyan ako ni Lord ng situation na makopya ko ang kanyang puso.
0: Yeah, tsaka nagiging vessel ka rin ng healing nung tao na napalaya din siya dun sa ibinahagi niya sa'yo.
1: Pero ang sarap umiyak.
0: Ang sarap umiyak, Ate Joy.
1: Sarap talagang umiyak. Alam mo yun, mas mahirap siyang i-go through. Pero once na ngumawa ka sa Panginoon, ngangawa, ang sarap. Pero ngayon, kung ngangawa ka sa ChatGPT, masarap.
0: Hindi
1: masarap kasi walang ano eh, walang power.
0: Yeah.
1: Pero ang sarap na, Lord, alam mo, sabi ko nung umiyak ako, sabi ko, Lord, ang sakit-sakit, heal my heart. Nung sinabi kong heal my heart, parang may gumagalaw dito, may gumagapang sa ulo ko.
0: Yeah. Yeah.
1: Tapos, sabi ko, ala, merong, may ano, synapses.
0: Yes, connection. Connected talaga.
1: Na meron na connect, meron broken na nabuo.
0: Wow, ang galing ng pagka-design ng Panginoon sa body natin. Yeah. Pati nga, Ate Joy, sabi mong masarap umiyak is maraming studies din na yung even yung luha natin, crying is therapeutic and even seeing the tears in the lens, yung kumpara dun sa luha at dun sa na basa lang na tubig o yung moisture sa ating mata is may difference. So design, kasama sa design ng Panginoon yung pag-express natin ng pain, kaya hindi tayo matakot, no? At kung kailangan ng agapay sa atin sa pagharap dun sa mga sekreto man na masasakit, kasama natin ang mga counselors or mga kaibigan na pinagkakatiwalaan na pwedeng gumabay sa atin sa pag-open ng mga sikreto.
1: At saka yung pag-release na yon, yung tawag ko doon, mental release, no? Or spiritual release, or emotional release, whatever kind of release, no?
0: Yes.
1: True. Alam mo, napansin ko, gumanda yung skin ko.
0: Yes.
1: Tapos, para akong bumata.
0: Yes.
1: After.
0: Totoo yan.
1: Nag-release.
0: Yes.
1: Kaya, isa sa mga beautification.
0: Yan. Yung palang beauty,
1: pampaganda.
0: Yes, face reveal. Ano yun? Beauty care reveal.
1: Yes.
0: Skin
1: mental
0: reveal.
1: Mental release. Skin emotional
0: care reveal.
1: Release.
0: Correct. Yeah.
1: You know, soul care. Soul release.
0: Yeah.
1: any kind of, you know, nang nasa loob, ilabas mo siya through tears, mm-hmm. through vulnerability. Yeah. Yung mag-one-on-one lang kayo ng Panginoon at iiyak
0: yes.
1: lang. Parang ako nun, parang naglulumpasay lang ako sa harap ng Panginoon, nag-iiyak ako. Ang sarap talaga.
0: Yes.
1: Tapos nakikita ko si Lord, parang very compassionate. Nandun lang siya, tinitingnan niya ako.
0: Amen.
1: Sabi ko, it's a sacred. Mm-hmm. Yun yan sabi ko, it's a sacred moment
0: with God. Mm-hmm. Yes, yeah. Yeah, so gumaganda yung skin. Ayan, yan ang mga tips natin. Pag maraming sikreto, may kinalaman sa skin. Actually, scientifically din, Ma'am Joy, and Ate Joy, no, na dahil sa pag na-release yung stress, yung parasympathetic nervous system natin, gagana siya, babalik yung digestion, yung pag-produce ng collagen, where in fact, pag-stress tayo, yung sympathetic nervous system, malalaking salita, no, pero kinakain ng mga iniisip natin, ng mga problema natin, kaya na-alter yung mga nangyayari sa ating katawan. So, para sa ating bodily, mentally, emotional, and spiritual health is iiyak natin sa Panginoon, at kung kinakailangan, pwede tayong lumapit sa mga Christian counselors.
1: May padagdag ako
0: yes, dyan. Yes, Ate Joy.
1: Di ba sa Psalm, ano ba yun? 69 ba yun? Hindi ko lang alam ha. Na yung tears natin,
0: God keeps in a bottle.
1: Sinasalo.
0: Yes.
1: Or ini-in-store.
0: Yes.
1: Or kumbaga sa tubig na tumutulo, inaano niya? Yeah. Sinasahod.
0: Keeps my tears in a bottle. Yes.
1: Oh, sinasahod ni Lord.
0: What a beautiful picture.
1: Nire-record yung
0: wow, yun pala yung picture yun. Na may sumasalo, merong,
1: nire-record.
0: So pwede natin
1: hindi
0: ibigay
1: siya waste.
0: Kay Lord. Yes.
1: Ang tears natin is not a waste.
0: Not a waste.
1: Kasi, naka-ano pala siya? Pag dun sa heaven, gano'n nakadaming tears na mayroong niluha.
0: And even the Bible talks about sowing in tears, which results to reaping with songs of joy.
1: Yes.
0: So, mga kapatid, mga kaagapay, okay lang po na iiyak natin yan. Kesa itago ang mga sekreto, ilabas natin kung may pain man, ang Panginoon ay aalalay sa ating mga nararamdaman.
1: Amen.
0: Amen. So, ngayon, Ate Joy, maraming sikreto, maaring mga tanong pa na lumalabas, ipadala nyo lang po yan sa katanungan. Pero dahil kulang na po tayo ng oras, we will take the time to ipanalangin yung ating mga kaagapay.
1: Yeah, okay. Let's pray. Lord, alam mo, kilala mo yung mga taong nagtanong, at alam mo yung aming mga taga-agapay na nakikinig ngayon. Lord, bigyan mo po sila, Lord, ng lakas ng loob, kapangyarihan na nagmumula sa banal na Espiritu, na siyang magbibigay ng kanilang kapayapaan.
0: Yes.
1: Magbibigay sa kanila ng strength. Na sabi mo, Lord, you will renew our strength.
0: Yes.
1: Panginoon, bigyan mo po sila, Lord, ng tibay ng loob, na ayong secret na meron sila ay hindi yung nakakamatay.
0: Yes.
1: Kapag ito i-bring into the light.
0: Yes.
1: Pero pag ikinikerry nila ito, yung kanilang katawan ay hindi ito container ng secret. Ang body namin is the temple of the Holy Spirit. So hindi ang body namin, body, soul, and spirit, hindi ito temple ng mga secret. Ito ay ihinahayaan mo itong ilabas para kami ay magkaroon ng kagalingan sa utak, mental health, kagalingan sa damdamin, emotional health, at saka sa soul, at saka sa espiritu, at even physical. So Lord, I pray na maraming mga taong na-deceive ngayon, na akala nila ang secret ay nakakamatay. Hindi yung totoo, Lord. I pray na the truth will set them free.
0: Amen.
1: The truth will give them peace. The truth will give them joy, Panginoon.
0: Yes.
1: Ipakita mo yan sa kanila, Panginoon. Ipakita mo sa kanila na sila ay nakagapos sa mga sikreto na yan. And you want them to be free indeed.
0: Amen.
1: And sabi mo po, Lord, where the Spirit is, there is freedom.
0: Amen.
1: At yun po, hindi mo kami iniiwanan na nag-iisa as orphan. We have the Holy Spirit. So bless them, empower them, anoint them with the power of the Holy Spirit so that they can be able to do, to express and declare what is true,
0: yes.
1: what is noble, what is excellent, what is praiseworthy, and what is pure. At yun ay sa pamuhay nila. And I claim this in Jesus' name.
0: In Jesus' name. Amen. At kung para po sa mga kaagapay, kung ikaw naman ay nakalaman ng mga sikreto na to, na nakapagpabagabag sa'yo, nakapagpabago ng takbo ng buhay mo, Gusto rin namin ikaw ipanalangin, Panginoon, para sa aming mga kagapay na nagdadaan sa kasakitan, ng pain ng mga na-discover nila mula sa mga sekreto ng kanilang asawa, magulang o anak, at hindi nila alam kung paano harapin ang season na to ng kanilang buhay. Lord, tulungan mo po sila as they go through the season of struggling or hating or the anger. Lord, thank you that you are a God. Nasabi nga po ninyo sa inyong salita is you keep our tears in a bottle. Lord, salamat na pwede kaming umiyak sa inyo at isusurround nyo po kami ng mga tao, kasamahan sa simbahan, mga pamilya, at even Christian counselors who will help us in our journey to go through the forgiveness kung kinakailangan, at even the healing process. Lord, thank you that in your kingdom we are never alone. Thank you, Lord, that you will connect us sa mga aming kaagapay na makakatulong sa aming pinagdadaanan. Sa pangalan ni Jesus,
1: Amen.
0: Amen. Sa mga nais pong makipag-ugnayan at sumangguni ng inyong counseling concerns sa amin sa Philippine Association of Christian Counselors, pwede po kayong magpa-schedule ng counseling sessions sa pamamagitan ng pag-book sa aming PACC website. Yan po ay philacc.org. Pwede rin po kayong mag-email sa aming email address and we will receive your emails and questions with confidentiality. At ang amin pong email address ay pacc.members@gmail.com. At ang amin pong contact number ay 0917-142-5085. Ang lahat po ng contact information na ito na aking nabanggit ay makikita nyo rin po sa inyong mga screen. At kung kayo man po ay mayroon ding mga nais na paksa or topics na pag-usapan dito sa Heartline, isend nyo rin po yan through the comment sections or by sending a private message sa ating official Facebook page, 702-DZAS-FEBC Radio. Tayo po ay nagpapasalamat rin sa ating broadcast technicians. Again, marami pong salamat sa inyong pakikilahok sa ating Friday edition ng ating programang Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman. Muli, ako po si Dr. Adrian Gayataw or Doc A. At maraming salamat, Ate Joy Laverinto.
1: Yeah. Next week, ang topic natin is suicide.
0: Suicide. Yes. So, abangan nyo po yan. At kung may kakilala po kayo na interesado sa ganitong topic, ay tumutok po kayo kung paano po kayo makapagpadala ng inyong katanungan. Magsama-sama tayo po muli sa susunod na Biyernes. Bye-bye!
2: Heartline. Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Itong tuhod at daliri ko, parang kinakalawang na simula na ng bagong taon.
1: Nako, Berto! Huwag kang sumuko. Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
0: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
1: Magsalabat ka. Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
2: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
0: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
1: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
2: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, Care 104.3 The Way FM.
3: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang Care 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, ka-Express Mate. Ngayon, medyo maulan-ulan po ang ating hapon at medyo makulimlim. Pero kahit na ganun, welcome ka na makisakay at makisabay dito sa ating programang UV Express, the Ultimate Vibes Express ng ating himpilan, ang FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. And syempre, kasama niyo po sa biyaheng ito, walang iba kundi ang inyong cute na driver, si Elvis Ray Aison. Sa mga ka-express mate natin dyan, na alam kong yung iba ay stuck sa traffic, especially dito sa ating Padabang Legazpi City. Garingunyan po ay may parada, no? Madadangugtas sa mga ano, sa mga nagpaparada, sa mga drum and lycor, tapos sa mga nag ano nga ni isugari, may chant sinda eh, so ibalong ha. Kaya yan, shout out sa mga ka-express mate natin na siguro eh nasa mga rerouting roads ngayon or dun sa mga alternate routes. Siguro su iba man ay stuck sa traffic, su iba man gari kasubago arog ni Ate Mel, sabi niya nag-alay lakad na siya. Yeah, kumusta po kayo mga ka-express mate? Saktong-sakto, no? Dahil yung iba sa atin ay on their way home. Tapos pag mga arag kaining Friday afternoon, na bako man makusog ang uran, bako man mainit, talagang tinetake opportunity natin ito na makapaglakad. Kasi sasabihin nila na wala naman na kaming gaanong gagawin tomorrow. So pwede na yung parelax-relax muna, chill-chill na lang. Kaya hello, hello sa ating mga ka-express mate na papauwi pa lamang sa mga sandaling ito. At syempre, dun din sa mga ka-express mate natin mag-uumpisa pa lang yung araw. Yan, hello, hello po sa inyo. Alam kong medyo ibang epekto pag nagising ka ng hapon dahil naka-night shift ka. Yan, pag magpahinga ka rin ha, pag may time at pag may break. Sa hapon pong ini, yan, daita muna madadangog ang sa tuyang tulong stopovers, ang routes on request, drivers drops buda ang sa tuyang team track, dahil naka autopilot mode muna ang sa tuyang biyahe. Nagbibikol na baga. But anyway, kahit na ganun ang ating biyahe, aba eh, that means walang gaanong traffic, walang gaanong stopovers. Tuloy-tuloy lang ang biyahe natin sa hapong ito. And syempre, para mas tuloy-tuloy ang ating biyahe, narito po ang ilan sa mga announcements ng ating himpilan. Sa August 21 to October 23, 10 weeks every Friday from 6 p.m. to 9 p.m. magkakaroon po ng Kairos, God, the Church, and the World. Ito po ay online via Zoom. And para naman sa mga face-to-face activities, ito naman ay gaganapin sa ating second floor ng Care 104.3 DWAY-FM building. This is open to all, to the pastors, church leaders, youth, and to all believers. Kung nais mong ma-discover ang iyong role in God's global mission at kung nais mong maging part ng kanyang mission, abay, sumali ka na dito sa ating Kairos
For registration fee, yan, i-contact nyo lamang ang mga sumusunod na numero 0920-921-5843, 0927-214-2461. Or sa Messenger, si Ma'am C. Maria Shelo

By 16 to 28 years old, male or female, a legitimate member of a Christian church. At kung ikaw ay endorsed ng isang Christian church or ng isang Christian organization, yeah, pwede kang mag-join. One representative per church or organization only. And para sa mga karagdagang detalye, bisitahin mo lamang ang Facebook page ng Paga Retreat Center. At ayan ka, Express Meet. Alam kong excited ka na sa panibagong biyahe natin ngayong araw na ito. At syempre, bago tayo mag-umpisa sa ating biyahe, kung may nais kang i-request, text mo lang yan sa ating contact number 0998-843-0573. Mag-comment ka lamang sa ating Facebook page sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM.

or mag-subscribe at mag-follow ka sa ating YouTube and Instagram account sa FEBC Bicol Care 104.3 DWAY-FM. At makinig ka na rin sa ating online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito ay ang Kirian's Official GC. With that, huwag natin patagalin pa ang biyahe natin ito. At syempre, pagbati rin kay Pastor Annabel Elagria na sabi niya dito, hello Nonoy Elvis. And sabi din ni Lorna Honey, tama ba? Hi po, pwede po pa-shoutout po sa De Los Santos family po. Salamat po. Yun, shoutout sa De Los Santos family from Lorna Honey. Huwag na natin patagalin pa ka-Express Mate ang biyaheng ito. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts. Dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe, dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, Care 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbising.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: We've just reached the final stop on today's UV Express.
1: The Ultimate Vibes Express.
0: Salamat sa pagbiyahe kasama kami.
1: Until next time.
2: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: ang tamang oras, 6:30 ng gabi.
1: Madiliman ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

isang mapagpalang gabi po sa bawat nakikinig sa ngayon. Tayo pong muli ay magsasama-sama sa loob ng 30 minuto. Dito lamang po yan sa K104.3 The Way FM sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. So ako po muli ang inyong makakasama sa gabing ito, Pastora Milet Leop. At ako po ay nag-aanyaya na tayo po ay sama-samang makinig sa gabing ito. Bawat isa po ay aming malugod na inaanyayahan. At nais ko pong batiin, una sa lahat nais kong batiin ang ating mga kamanggagawa sa ubasan ng Diyos. Una sa ating chairman, Pastor Angel Bonto, ating mga kapatid, kapastor sa First District, Pastor Rene, Pastor Noel, Pastor Arnel, Pastor Abel, Pastor Tom. Gayon din po dito sa Second District, aking mga kapwa lingkod, sina Pastor Tom, Pastora Gigi, Pastora Maris. Good evening po, mga kapatid. Then, gayon din po sa aking pamilya, sa aking mga anak, mga apo. Babatiin ko nga po pala ng happy birthday ang aking apo na siyang kasama ko sa bahay. Bibi, happy birthday. Yan, so tayo po ay sa gabing ito, dadako na po tayo sa ating devotions. At tayo po ay sama-sama, samahan niyo po ako. Kung kayo man po ay mga hawak na mga Biblia, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos sa gabing ito. Dito po yan sa Lamentation chapter 3 verse 23 to 25. Ito po ang sinasabi. Ang mga kilos ng kahabagan niya ay muling nagaganap. Sa bawat umaga, katapatan mo ay dakila. Si Yahweh ay aking mana. Sinabi ko sa aking sarili, kaya aasa ako sa Kanya. Verse 25, si Yahweh ay mabuti sa anumang naghihintay sa Kanya, sa buhay na naghahanap sa Kanya. Saglit po tayong manalangin, namang banal. Maraming salamat nga pong muli, O Diyos. Una sa safety ng Panginoon, ng buhay ko po, O Diyos. Salamat sa pag-iingat mo sa papunta dito, Panginoon. Itinataas ko po sa iyo, O Diyos, ang ilang sandali ng pagninilay sa mga salita mo. Samahan mo po kami, Panginoon. Samahan mo po ang iyong abang lingkod. Maraming salamat po. Sa iyo lamang ang papuri sa ngalan ni Jesus. Amen. So, ayan. So, ang ating pong binasa ay sa aklat po ng Lamentation, chapter 3, verse 23 to 25. Ang sumulat po nito ay walang iba, si Propeta Jeremias. Si Jeremias po ay kilala sa taguring The Weeping Prophet. Siya po ang propeta na kung saan ay laging iniiyak ang mga bagay na kanyang mga nararamdaman. Siya rin po ang propeta na nakasaksi ng pagkawasak ng Jerusalem. Ito po ay sinulat ni Jeremias sa panahon na wasak ang kanyang bayan ng Jerusalem. At sa panahong yun, ang kanilang bayan, ang kanyang mga kababayan, ay nakakaranas po talaga ng tagutong. At siya din po ay persecuted that time. So, pero bagamat sa panahon yun ay ang puso niya ay kasamang wasak sa mga bagay na nasa kanyang kapaligiran, sa kanyang mga napagmamasdan, si Jeremias po ay hindi nawala ng tiwala sa Diyos. Na bagamat nasa ganyong kalagayan,
nakukuha niya pa po na magpuri at sumamba sa dakilang Diyos. So, dito po sa kanyang sinulat, ito po ay words of encouragement or salita na kung saan ay gusto niyang magbigay pag-asa sa kanyang mga kababayan na nasa kalagayan ng kalungkutan, sa isang kalagayan na api, mahirap na sitwasyon ng buhay. Pero sa kabila po noon, si Jeremias ay hindi po nawala ng pag-asa. So, sa buhay po natin minsan, may mga bagay na dumadaan sa buhay natin na kala natin ay katapusan na ng ating buhay. Pero dito po sa ating binasa ngayon, makita po natin dito na si Jeremias po ay hindi nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Sabi niya po dyan sa una,

ang pag-ibig niya ay hindi nagkukulang. So, iyon ay nagpapatunay na malaki man ang problema, malaki man ang pagsubok na pinagdaraanan nila, ay naroon yung kanilang tiwala na ang Diyos ay kasama nila. At dito, naisipahayag ni Jeremias na ang tao ay magkaroon man ng problema o magkaroon ang isang lugar o isang bayan, magkaroon man ng problema, ay hindi, tayo po ay hindi hawak ng anumang kabigatan ng sitwasyon. Tandaan po natin na hindi tayo hawak ng anumang problema. Kung tayo man po ay pagod na sa mga bagay na nararanasan natin, minsan sa pang-araw-araw nating mabuhay, madalas nating maranasan ang parang nawawalan ka na ng pag-asa sa sitwasyon. Subalit ito nga po si Jeremias, sa kabila ng kanilang kalagayan, wasak ang kanilang bayan, pero ipinahayag niya ang pag-asa sa kanyang mga kababayan. Ito po'y pinapakita na sa atin na ang Diyos ang may hawak sa atin at hindi ang mga sitwasyon ng buhay. Kaya anumang kalagayan meron ka, tandaan lamang po natin na ang Diyos ang nakakaalam ng lahat sa ating mga buhay. Anumang sitwasyon mo, nakaalalay ang Diyos. Ayan. So, ang pangalawa po na kapahayagan or pagbibigay pag-asa ni Propeta Jeremias, sabi niya po doon, "There are new every morning." Laging may bago sa umaga. Yan, napakaganda na makita po natin itong ibinibigay niyang pag-asa na every morning po ay meron tayong panibagong pag-asa. Ibig sabihin, sa araw-araw, mayroon laging nakalaan ang Diyos sa atin. Kahabagan, araw-araw po, nakikita tayo ng Diyos kung ano man ang ating mga pinagdadaanan, at kaya hindi po siya na lumalayo sa atin. Kasama po natin siya. Ito po ay sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Ito po sa mga taong talagang dinarakila ang Panginoon. Kaya, kapatid, hindi po tayo pababayaan ng Diyos. So, kaya nga sabi dito ni Jeremiah, laging bago ang umaga. Kaya, ibig sabihin nito, ang kahapon ay lumipas na. At ang haharapin ay ang bagong umaga. So, kaya nga po, may bagong pag-asa. At may bagong lakas, sabi ng Jeremias 40:31. Lahat ng mga nagtitiwala sa Panginoon, lahat ng nagtitiwala kay Yahweh, ay binibigyan niya ng panibagong lakas. Yan, purihin ng Diyos. Kaya nga po, minsan makita natin, para bang ang laki-laki ng ating kinakaharap na mga problema. Pero makita na lang natin na nalampasan na natin. So, dahil po yan sa Diyos na gabay natin na hindi tayo niya pinababayaan. Binibigyan, kung tayo po ay nangihina, binibigyan tayo ng kalakasan. Kaya kung ano man ang pagsubok, ano man ang problema, lapit tayo sa Panginoon sa paanong paraan, sa pagbabasa po ng Kanyang salita. Sa Kanya po tayo humanap. Sa Kanya po tayo maghanap ng katugunan sa anumang ating mga kapighatian, sa ating mga problema. Kaya tandaan po natin anong mga bagay ang nangyari.

kinaumaga, kinaumagahan, wala na po yan. Bago na po ang umaga, bago ng pag-asa. May bagong awa ang Panginoon, hindi tayo kailanman niya pababayaan sa sitwasyon na hindi mabuti sa ating mga pakiramdam. So, kaya nga, maranasan natin na kapag buo ang ating tiwala sa Diyos, ngayong araw parang pakiramdam mo, may sakit ka, wala kang lakas, nagugulumihan ka, pero dahil ipinagkakatiwala mo sa Diyos. Sabi nga ng Biblia, sapat na ang ating mga alalahanin sa araw, sa isang araw. At ang bukas ay hindi na natin yon dapat pang isipin. Sapagkat ang Diyos muli ang maglilid sa atin kung ano ang kanyang kalooban sa atin sa bawat araw. So, dito rin mo natin makikita na kapag sa Diyos tayo nagtiwala, hindi tayo manlulupay-pay. Lagi siyang magbibigay sa atin ng tamang direksyon, ng tamang instruction kung ano ang dapat nating gawin upang malampasan natin ang mga kalagayan sa buhay na ating mga pinagdadaanan. Tandaan po natin na ang Diyos natin ay dakila. Huwag po nating kalilimutan na ang Diyos ay makapangyarihan, na anuman ang ating kalalagayan ay hindi tayo pababayaan at walang mahirap sa Diyos. So, at higit sa lahat, ang pag-asa na nagbubuhat sa Diyos ay laging nakalaan. Hindi niya tayo kayang pabayaan sapagkat siya ang Diyos na nakakaalam ng ating buhay. Siya ang may akda ng ating mga buhay. Kaya hindi tayo mawawalan ng pag-asa sapagkat alam natin kasama natin lagi siya. Kahit anumang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kaya kung kailangan mo ng lakas, kailangan mo ng katugunan, kailangan mo ng pag-asa, naririyan ang ating Panginoon. Dakila ang kanyang katapatan. Sabi nga, great is thy faithfulness. Ang lahat ng bagay sa mundo ay nagbabago. Ang lahat ay mayroong pagbabago. Subalit, lagi nating pakatandaan, kailanman ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang pangako. Hindi niya po, hindi siya yung katulad ng tao. Ang tao kapag nangako ay napapako. Pero ang pangako ng Diyos ay kanyang tinutupan. Kaya, bagamat makita natin, maraming nagbabago sa mga relasyon, maraming nagbabago sa hanap buhay, nagbabago. Maari ngayon, ang ganda ng takbo ng buhay mo, ang ganda ng trabaho mo, maaaring bukas ay mag-iba. Subalit, tandaan po natin, mag-iba man yan, ang Diyos ay hindi nag-iiba. Siya pa rin. He is the God of yesterday, today, and tomorrow. Walang pagbabago ang ating dakilang Diyos sa pangako niya sa atin. Kaya, tapat siya sa lahat ng panahon. Kung tapat siya kahapon, tapat siya ngayon, tapat siya sa darating na mga panahon. Tapat siya sa everyday. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Kaya,
ito po ay hindi lamang ito roon sa mga kababayan ni Jeremias, maging sa atin ngayon. Tayo pong lahat, kung tayo lamang po ay magtitiwala sa Diyos, makakaasa tayo na ang katapatan ng Diyos ay laging nasa atin. Kaya nga po, kahit sa mga oras na ito, sa mga magulang, alam ko po sa panahon ngayon, maraming struggles ang mga magulang na hindi pa nagtitiwala sa Panginoon. Kung ano man po ang inyong mga kalagayan sa inyong mga anak, ipagkatiwala po natin sila sa ating Diyos. Kung tayo man po ay nawawala na ng pag-asa sa ating mga pamilya, tandaan po natin, ang Diyos ay tapat. Hindi siya magbabago sa atin. Lagi niya tayong susunduan kung ano ang ating mga kahilingan, kung ano ang ating mga karaingan. Kaya wag po tayong mawawalan ng pag-asa, sapagkat ang katapatan ng Diyos kailanman ay hindi mawawala. So, ang sarap sa pakiramdam na alam natin na anuman ang ating kalagayan, meron tayo na dakilang pag-asa, sapagkat ang Diyos ang ating pag-asa. Kaya huwag po tayong mag-aatubili na lumapit sa ating Panginoon. Sa gabing ito, kung tayo man po may mga inindang problema sa buong maghapon, anyayahan po natin ang ating Panginoon. Idulog natin po sa Kanya lahat ng ating mga kapighatian. Si Jeremiah ay ito yung propeta na iyakin bawat kanyang mga nararanasan, nararamdaman. Talagang dinadaan niya ito sa pag-iyak sa Panginoon. Dahil alam niya, kapag iniiyak niya ito sa Panginoon, ito ay hindi siya pababayaan. Kasama niya ang Diyos. So, kung ano man po ang ating mga karanasan sa buong maghapon ito, ano man ang mga problema, idulog natin po sa Panginoon. Ang lahat ng yan, ang Diyos ang magbibigay po sa atin ng kalakasan, tulong, pag-asa. Yan. So, kaya po, ito na siguro yung panahon, kapatid, kung hindi pa man tayo nakakakilala o hindi pa natin tinatanggap ang Diyos sa ating mga buhay. Kung kaya marami tayong pinagdadaanan, sa gabing ito po ay inaanyayahan po tayo ng Diyos na tayo ay dumulog sa Kanya. Isang mapagpalang gabi po.

Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat nga po muli, Ama, na ikaw ang Diyos ng katapatan sa aming mga buhay. Salamat nga po, O God, sa bawat nakinig sa gabing ito. Nawa po, Ama, ang kanilang mga napakinggan ay magkaroon po ito, O Diyos, ng tumatak sa kanilang mga puso. Maraming salamat po, bigyan mo po ang bawat isa, Ama, ng kalakasan na nagbubuhat sa iyo. At patuloy mo po, Ama, na ipaalala na ikaw ang Diyos na laging nakalaan ang tulong mo sa aming lahat. Huwag mo pong pabayaan, Ama, ang mga taong sa iyo lamang umaasa. At hayaan mo po, O Lord God, na patuloy sila, O God, Ama, na magsaliksik sa iyo. Tinataas ko rin po sa iyo, Ama, ang aming station, K104.3 The Way FM, na patuloy ito, O Diyos, na pagpalain. Ito po, Ama, ay patuloy mong gamitin, kasangkapan, daluyan ng iyong mga salita. Salamat po, Ama. Ibinabalik po namin sa iyo ang pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. So, sa muli ay nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nakinig. Kung meron po kayong mga katanungan, kayo po ay malugod naming inaanyayan. Mag-text po sa 0998-843-0573 at sa FB naman po, Bicol Care 104.3 The Way FM, YouTube at Instagram, FABC Bicol Care 104.3 The Way FM, online streaming at messenger po, Koreans Official GC. Isang mapagpalang gabi pong muli, ito ang inyong nakasama, si Pastora Milet Leop. Tayo po ay umabot na naman sa punto ng pagpapaalam.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0998-843-0573 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

ang inyong programang 10,000 Reasons and More. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama sa isang napakagandang araw na ating mapagninilay-nilayan ang salita ng Diyos.

At ngayong araw na ito nga po, ang ating pagninilay-nilayan sa ating programa is ang Growing in Christ. Paano nga po ba tayo lalago? O paano nga ba ang ating paglago? O ano nga ba ang ibig sabihin ng paglago sa kay Kristo? O paglago kay Kristo? Alam niyo po ba na ang ating Panginoon is more concerned with our growth than our comfort? Sinasabi po sa scripture o sa Biblia, sa 2 Peter chapter 3 verse 18, "But grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ." Alam niyo po, yung paglago is a natural sign of life. Pag ikaw ay lumalaki, ito ay natural na sign na ikaw ay buhay pa. Pag ikaw ay lumalago, ito ay also a natural sign of life. Katulad po ng mga dahon o ng mga puno na habang sila ay pataas ng pataas, ito ay nagpapakita na sila ay buhay or sila ay lumalago. Just as yung mga seed or yung mga buto na ating tinatanim, takes time to become a fruitful tree. Hindi naman po pagtanim natin ngayong araw na ito ay bukas ay lumaki na at may bunga na agad. And our spiritual life is also just like that. And our spiritual life is a journey. And ang ating Panginoon does not expect us to instantly mature or instantly grow. But He does expect us for continual growth. Ito yung expectation sa atin ng Panginoon, yung patuloy na paglago. At paano nga ba yung paglago? Yung growth po o ang paglago begins with abiding in Christ, yung ating pagsunod kay Kristo. Katulad ng isang branch ng puno, hindi po ito magbe-bear ng fruit or hindi ito mamumunga kung ito ay malayo o ito ay hindi nakakabit sa vine. At alam niyo po ba na our strength for growth comes from our daily relationship with God? Kung tayo ay malayo kay Kristo, kung tayo ay walang malalim o walang relasyon kay Kristo, hindi po natin makikita o mararanasan ang paglago. Katulad ng prayer, ng worship, ng devotion, ng reading God's Word, ito po yung mga bagay na nakakapag-nourish para sa ating spiritual life. Kaya ngayong araw na to, tanungin po natin yung mga sarili natin. Are we connected with Christ every day? Or tayo po ba ay nakikipag-connect lang sa Panginoon pag tayo ay may pangangailangan or may challenges sa buhay? Meron po ba tayong connection sa Panginoon? Tayo po ba ay nakikipag-usap sa ating Panginoon every day? Or tayo po ba ay dumadalo pa sa panambahan? Tayo po ba ay nananalangin, whether in season or out of season? At alam niyo po ba ang paglago? It requires pruning. Alam niyo, kapag yung isang, yung ubas, yung vine, tinatanggalan to ng mga sanga na hindi namumunga para mabigyan ng pagkakataon ang ibang branches or ibang sanga na mamunga ng mas mayabong. At ang pruning, kung tayo titignan natin to sa atin, isang masakit na proseso para sa atin. Dahil para itong tinatanggalan, ginugupitan, kinikuskusan, or inaalisan ng mga bagay na hindi nararapat sa atin. At ito ay isang masakit na proseso. And the pruning can be very painful, pero alam niyo po, it produces greater fruit. At yung tinatanggal dito when we are in the process of pruning is yung tinatanggal yung mga bad attitudes, mga negative attitudes natin, yung mga habits, or mga relationships, even relationships that hinder our growth. Minsan akala natin ito na yung relasyon na para sa atin. Pero sa tagal at haba ng panahon, napakalalim ng na-invest natin na panahon, pagmamahal at oras. Pero hindi pala ito ang gagamitin ng Panginoon para sa ating paglago. Bagkus, ito ay nagiging balakid sa ating paglago. Masakit.
if we need to move on apart from this person, if we need to move on apart from the relationship na naghihinder sa atin sa paglago, ito ay parte ng pagpuprune sa atin ng Panginoon. And difficult seasons are often God's classroom. Dito tayo tinuturuan ng Panginoon. When we are in the difficult season of our lives, dito tayo natuturuan ng ating Panginoon. Kaya minsan, kapag tayo ay nagtatanong ng Lord, bakit ito nangyayari sa akin? Lord, bakit kailangan kong alisin ang mga bagay na ito? Lord, bakit ito ay kailangang hindi ngayon or hindi ito ang nasa kasama ko ngayon? Instead of asking that, ask the Lord, Lord, ano po ang tinuturo mo sa akin ngayon? Lord, turuan mo po ako. And alam niyo po ba na ang paglago is seen at ito'y nakikita sa pamamagitan ng ating mga fruits, ng ating mga bunga. And in Galatians chapter 5 verse 22 to 23, napakalinaw po dito. Yung mga prutas o yung mga spiritual fruits na dapat ay meron tayo. Ito po yung mga fruit of the Spirit. And kung tayo ay lumalago, dapat ito ay nakikita sa atin. Hindi man agad-agad na lahat ng ito ay nasa sa atin, pero may proseso, may pinagdadaanan. Unti-unti na ito ang dapat na makikitang bunga sa atin. And of course, itong mga to ay ang love, ang pag-ibig. Nagmamahal ba tayo kahit sa mga taong hindi natin mahal or hindi karapat-dapat mahalin? Tandaan mo, kahit tayo, hindi tayo karapat-dapat mahalin, pero minahal tayo ng Panginoon. Yung joy, even when we are in challenges or may mga pinagdadaanang mabibigat, tayo ay may joy pa rin. Yung joy ay kapayapaan. At ito ay isa pa rin sa dapat nakikita na spiritual fruit sa atin. Ito yung dapat na nakikita mga bunga sa atin. Kapayapaan, kahit tayo ay nasa midst of challenge, nasa midst of trouble, or may mga pinagdadaanan na hindi na natin ma-explain at minsan akala natin hindi na natin kaya. Pero present ang kapayapaan sa atin at ito ang nakikita sa ating bunga, sa ating buhay, dahil ito ang bunga natin. And of course, yung patience, yung ating pasensya. Gano'n na ba kahaba ang iyong pagpapasensya? O ikaw ba eh, madali ka pa rin mainit ang ulo? O madaling magalit? O sa mga bagay, kahit na sa paghihintay sa pila, wala kang pasensya? Tanungin natin ang sarili natin. Dahil ito ay isa sa mga bunga na gustong makita ng Panginoon sa atin, sa ating paglago, ang magkaroon ng patience. And of course, kasama dyan ang kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Tandaan mo kapatid, itong mga ito ang sign o itong mga ito ang dapat na makita sa atin upang masabi natin na tayo ay lumalago. Ang ating paglago ay base sa bunga na mayroon tayo. Kasama dyan ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Nangyayari ba ang paglago kung ikaw ay nasa isang komunidad? Opo, we grow through encouragement, accountability, and serving together. God uses fellow believers to sharpen and strengthen us. Sila yung mga kasama natin na magsasharpen din sa atin sa ating paglago. Malay mo, nasusubok ang ating relasyon dahil tayo ay hinuhubog ng Panginoon upang mamunga ng ating mga nasambit kaninang bunga spiritual. At alam nyo, pag tayo nag-isolate or nagsosolo, it often leads to stagnation, walang growth. Kaya ngayon, isipin mo, sino ba yung mga tao na kasama mo? At sino yung mga tao na pwede mong makasama upang ikaw ay matulungang lumago?
at ikaw din ay makatulong sa kanilang paglago. Ano nga ba ang pwede nating gawin? Spend time. Spend daily time in God's Word and prayer. Ito po yung isa sa mga pwede nating gawin, or ito yung mga bagay na dapat nating gawin kung gusto nating lumago. Tayo ay mag-spend ng time sa pagbabasa, pag-aaral ng Biblia, pagninilay-nilay ng salita ng Diyos, and of course, in prayer. At kapag tayo ay kinokorek, at kapag tayo ay nire-rebuke with love, at tayo ay may mga pinagdadaanan na minsan masakit tanggapin yung mga correction, kung tayo nais natin na lumago, let us welcome it with humble heart, with humility. Tanggapin natin yung bawat correction, and from that correction, we grow and we learn. And of course, ang pangatlo is to serve faithfully wherever God has placed you. Saan ka man nilagay ng Panginoon? Sa iyong workplace? Sa simbahan? Saan man yan? Sa iyong pamilya? Minsan akala natin ang pagsaserve sa Panginoon ay sa simbahan lamang. Pero we can be used by God and we can serve by God sa iba't ibang aspeto ng buhay natin. Sa ating pamilya, sa ating workplaces, sa ating community, sa ating pagsaserve sa community. So let us serve God faithfully kung saan man tayo inilagay ng Panginoon. And of course, we need to be connected. We must stay connected to a Christ-centered community. And of course, let's celebrate progress while continuing to pursue maturity. Maging masaya tayo sa bawat pagpuprune, sa bawat pagtuturo sa atin ng Panginoon. Masakit man, pero kung ito'y tatanggapin natin ng with humble heart, with humility, our growth ay talaga namang mararanasan natin. And I'm praying right at this time na ang bawat isa sa atin ay maintindihan natin kung ano nga ba ang tunay na paglago kasama si Kristo. God loves us exactly as we are, but He loves us too much to leave us unchanged, yung walang nababago. Hindi ito gusto at nais ng Panginoon na walang mabago sa atin. Spiritual growth is not about becoming perfect overnight. It's not instant. It's about becoming more Christ-like every day. Araw-araw. Ano na nga ba ang bunga natin ngayon upang masabi natin na tayo ay lumalago kay Kristo?

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Ito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
3: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
4: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
5: Ito ang Far East Broadcasting Company, Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.
6: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, Ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa Ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna.
7: Akuin muna.
6: Diba?
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company, Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
8: sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, eksaktong alas 6 ng umaga.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

Diyos marahay na aga. Good morning, good morning. And welcome po sa programang Makabuluhang Buhay ngayon pong araw ng Sabado. Saturday na naman, weekend. Kumusta po kayo? Hari na may nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya po at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Mabati ang mabuti. Piniin ng mabuti. Ngayon po ay Agosto 8 na, August 8, 2026. Medyo maulan. Eh dahil po yan sa isang storm na nasa taas ng Pilipinas. At siyang humihila sa habagat. At may kasunod pa, isang bagyo. Para yatang may parade ng mga bagyo na naman. Buti na lang medyo matataas sa Pilipinas. Kaya lang siyempre damay pa rin tayo sa sama ng panahon. No, kagaya ngayon, wala naman sa atin ang bagyo. Hindi naman nagtumama sa lupa yung bagyo. Pero damay tayo sa sama ng panahon.

Ayon kay windy.com, ang isang malaking bagyo ay nasa taas na ng Pilipinas. Ano? Lagpas na rin siya ng Taiwan. At meron na namang kasunod. Pero salamat na lang sa Panginoon, no? Dahil kadamay man tayo pero hindi talaga tumatama sa atin. Ingat-ingat lang ho sa mga magta-travel ngunyan, sa mga motorista natin, mga kababayan. Ingat-ingat ho. Medyo talaga madulas ang kalsada. Buenos dias, mis amigos y amigas. Ang iba talaga sa inyo ay masarap ang matulog. Ako rin feel ko yan. Talagang masarap ang matulog ngunyan. Dahil sa lamig ng panahon at panahon na sa mga walang trabaho, extension ng tulog, extension of rest, okay lang yan. Ayaw natin maging istorbo, pero pakiusap natin, buksan nyo lang ang inyong mga radyo para magkasama-sama tayo sa programang Makabuluhang Buhay.

Happy birthday po sa lahat na may mga birthdays ngunyan. August 8, 2026. Diyos maray na aga asin feliz cumpleaños sa mga may birthdays ngunyan. Una-una na sa ating listahan na may mga birthdays ngunyan, Sister Edna Arellano, happy birthday.

0: Ayun, yun lang ang nakita ko ditong may birthday. Yung mga iba'y malayo dito. pwede kayo magbati sa may mga birthdays mga kunyan. Ano mga celebration, meron kayong kunyan na August 8, 2026. Happy celebration. Gising na. At samahan niyo po ako dito sa ating programa. Diyos maray na agatabi sa mga listeners natin sa radyo dito sa Bicolandia, sa anim na probinsya ng Bicolandia, inabot po nating signal. Maray na pagkaaga at gising-gising na. Dawa nga ni masiraman magturo ganyan. Marata na kamo para magribanan kita. Maray na agatabi sa mga taga Legazpi, Legazpinios, maray na aga, mga taga Daraga, good morning. Mga taga Kamalig, good morning. Sa 2nd District of Albay, good morning. Siyempre dyan sa Rapu-Rapu Islands, sa Batan at sa main na Rapu-Rapu Town. Maray na aga bantawagbi sa mga taga Santo Domingo, Albay. Sa mga taga Premier Distrito kang Albay, good morning Tabi.
1: Huwag kang pamarisan ng iba, ngunit kung ang estilo mo.
0: Mga taga Sorsogon, maray na pagkaaga Tabi. Mga Sorsoganon, mga Masbateño, sumayinaga mayinaga. Sa mga Cebuani speaking, Masbateño, sa mga maimbuntag. Maimbuntag sa inyong tanan.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama ay iwaksin.
0: Mga taga Islang kay Gandang at Anduanes, mo Diyos marayon pagkagatabi sa Indo Gabon. Kapwa

0: Siyempre sa mga taga Kamsur, Kamnorte, maray na pagkaga tabi. Sa mga viewers natin sa Facebook, maray na pagkaga. Sa mga nasa YouTube, maray na pagkaga. Sa mga taga-ibang bansa or kailan man manunood nito sa YouTube at dito sa Facebook Live, good day, good morning, good afternoon. Ano mang oras dumating sa inyo ang broadcast na ito, correct ako dyan. Okay, gising-gising na. Samahan niyo po ako maya-maya sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos. Talaga namang struggle is real. Understandable.
1: At ang masama ay iwaksin. Mabati.
0: Kumusta ho kayo? Ngayong araw ng Sabado, sa mga iba nating mga kababayan, may pasok pa rin ngunyan. Kahit araw ng Sabado may pasok. Hindi ko lang alam sa Legazpi kung may pasok kasi kahapon may nilakaw ako dyan sa City Hall, sarado mga opisina dahil opening ng Ibalong. Ibalong ba? O Magayon? At grabe ang traffic kahapon dahil ang ibang mga main roads dyan sa Legazpi ay sarado.

0: your inability, doon magsisimula din ang kamay ng Panginoon. Whenever you admit your inability, God will start to show His power. Makakarinig muna tayo, mga kapatid, ng isang magandang awitin at mamaya-maya ho tayo ay magbabalik.
1: Kung may mga katanungan ka,

Ayan, tayo po ay nagbabalik. Sa mga nasa Facebook Live, hindi nyo narinig yung magandang awitin. Ano? Ikaw ang Diyos sa lahat ng sandali. Yun ang pinatugtog natin kanina. Salamat sa mga yaon na. Tama. Salamat si

0: Swing sa pag take note. Sana'y dumami pa ang lahi mo. Let's all have the habit to pray our concerns to God. Tama yan si Swing. No? Aking pamangkin na Florenzo Jelit Nasi, magandang umaga. Magandang umaga sa inyo dyan. Kumusta kayo dyan sa Luwasan, Kanyaris, Batuan, Masbate. Mayunaga sa imo, sa iyo na tananda. Si Manay Baby, di ba kaka-birthday pa lang ni Loy? Belated happy birthday. Mabati ang mabuti. Rizal Mercado, blessed morning, Bishop. Salamat. Rinchin Garcia, good morning. Yes, Isaiah 41 didn't fight for our great AFP soldiers. For the better battle belongs to the Lord. Bring them back safe. Amen. In Jesus' name, amen. Sabihin mo kay... sino nga ng pangalan na si Lieutenant Bear, di ba? Ano nga pangalan ng anak mo kapatid na nandun sa Mindanao? Lagi ko yun na pinagbipray dati. Isaiah 41:10 tuwing lalabas ako. Isaiah 41:10. Mabati ang mabuti, mabati ang mabuti, mabuti ang mabati. Kapag puno ng katarungan at tatayo, magandang kanta yan, ano? Ang Diyos, ang ikaw ang Diyos sa lahat ng sandali. Isa yun sa mga favorite songs. Mabati ang mabuti. Ha? Sa lahat ng sandali, ang Diyos pa rin ang Diyos. Si Jesus pa rin ang may control. Malapit na ho ako magpaalam. Maraming salamat, Abi, sa Indoga Boss. Salamat sa pagsubaybay. Salamat sa pagsama niyo sa akin. At syempre po, sa mga manonood pa nito after, good morning, good noon, good night sa inyo. Good evening sa inyo. At naway pagpalain din kayo ng Panginoon sa pakikinig ng mensaheng ito. Saan man kayo naruroon. Happy Saturday morning sa Indoga Boss. Happy weekend. Salamat, Abi, sa mga pastores na maghanda ng mensahe ng sermon para bukas. God bless you all, mga kapatid. Mga kapwa ko magagawa. At sa mga members ng church, bukas, ha? Kakawano na naman ang mga dahilan ninyo para dahil kong magsirimba. Ha? Ayan, style bulok yan. Ang Sundays for the Lord ay magpararaso na kung ano-ano. Tapusin na ninyo mga labahin ngunyan, kung ano mga bisita na yan, dahil magpareschedule lang kung ano-ano. Dahil ang Sundays for the Lord yan, ha? Dami na namang rason, nagtatagi di kasi, nag-uuran kasi, wara kasi nga, may bisita kasi, may lakaw kasi, ang daming rason. Bulok na yan, bulok. Style na bulok. Ang Sundays for the Lord, tandaan nyo po yan. Dapat nga eh, dahil mga Kristiyano tayo, lahat ng Sunday mo, may ikis na yan sa kalendaryo. Wala nang mas maimportante pa sa Panginoon pag Linggo. Walang lakad dapat dyan, mga Kristiyano tayo eh. Isa pa, huwag magparapalate. Huwag ninyong uugaliin na mag-late nga ni. Pag ang worship nindo alas 8, dapat alas 7 pa lang, naghali na kamo sa room. Dapat Sabado pa lang, sumang paralansyahon dyan, paralansyahon nyo na. Bago tong pagdating Linggo, tsaka pa lang magpipili ng damit. Parang hindi mo pinaghahandaan si Lord, ha? Paalala lamang po yan. See you all tomorrow sa church, sa mga churches nindo. Dapat yaon ka mo magsirimba, Tabi. Iyo. Salamat, Tabi. Sendo ka mo. Salamat, Tununun. Ingat-ingat po sa mga magbibiyahe. Makulimlim na Saturday morning sa Indoga Boss. Ingat-ingat. Sa slowness na naman tayo magbaragat, maghirilingan sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Simula alas 7 hanggang alas 8 hanggang alas 8 medyo ng pagkaga. Monday to Friday. Sama ko dyan si Karon Rinzales. Paalam na tabi. Kasama ko ngayon sa technical side ang ating Chief Tech Don Alfonso Apinado. Ako po inyong kasama every Saturday sa programang Makabuluhang Buhay, Pastor Rico Jalit. Bye-bye, Tabi. God bless everyone. Bye-bye. Mabuti ang mabati ang mabuti. Ibigin ang mabuti. Gawin mo ang mabuti.
1: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.

Magandang araw, Kakarian. Dito sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang boses mo. Gusto naming mas mapaganda pa ang aming mga programa, musika, balita at mga serbisyong hatid namin sa inyo araw-araw. Kaya iniimbitahan ka naming sagutan ang aming listener survey form. Madali lang ito at ilang minuto lang ang kailangan. Ang bawat sagot mo ay makakatulong sa amin na malaman kung ano pa ang gusto mong marinig at kung paano pa namin kayo mas mapaglilingkuran. Puntahan lang ang aming official Facebook page o scan ang QR code na makikita sa aming mga post para ma-access ang survey. Huwag palampasin ang pagkakataong marinig ang iyong boses. Dahil sa Care 104.3 The Way FM, mahalaga ang inyong opinion. Maraming salamat sa patuloy na inyong pagtutok. Sama-sama nating gawing mas makabuluhan ang ating pakikinig. Dito lang sa Care 104.3 DWAY FM, the station that cares.

0: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
1: Kuryente 1-5, tubig 400, gatas ni Kiko 1-2, maintenance niya 850. Naku, June, kulang ang budget natin ngayong buwan.
2: Anong kulang? Kala ko ba, sakto ang sahod ko ngayon.
1: Sakto nga. Kaso, yung sakto mo may bawas araw-araw. June, 150 pesos per day ang yosi mo. 150 times 30 equals 4,500 pesos sa isang buwan. Alam mo ba, June, na yung 4,500 na yan, ipambayad na sana ng kuryente, tubig at kalahati ng maintenance ni Kiko.
2: Ay, Grace naman eh. Pagod ako sa construction. Pag di ako nag-use eh, lalo kong mapapagod. Stress reliever ko yan.
1: Naiintindihan kita, June. Pero paano si Kiko? Ubo ng ubo paggabi. Sabi ng doktor niya, dapat iwasan ang usok sa bahay. Yung usok ng sigarilyo mo, hindi lang sa baga mo pumupunta, pati sa baga ni Kiko. Second hand smoke ang tawag dyan.

0: Hindi po ako makahinga.
1: Anak, ito ang inhaler mo. Dahan-dahan lang ha. Grace, ano ka ba? Ako ba ang may kasalanan sa hindi gumaling-galing na asma ni Kiko?
2: Hindi kita sinisisi, June. Mahal kita, pero pareho nating mahal si Kiko. June, ang sigarilyo, dalawang resibo yan. Ang isang resibo sa tindahan, ang pangalawang resibo sa ospital, sa gamot, sa gabi na hindi tayo makatulog, kakaalala kay Kiko.
1: Grabe, akala ko ako lang ang nasasaktan. Pati pala anak ko, nadadamay na.
0: Pa, di naman kita pinipili tumigil. Pero, pwede po ba sa labas ka na lang mag-yosi? Tapos, unti-unti, gusto ko pong makipaglaro sa inyo sa basketball. Pero, paghingal tayo palagi, sino nang kakampi ko?
1: Anak, tama ka. Ang mahal ng Yusi ko. Mas mahal pa sa gatas mo. Grace, simula ngayon, isang stick na lang per day. Tapos, sa labas na lang ng bahay, kailangan ko din ng tulong mo, Grace. Pag nag-grab ako, abutan mo ako ng tubig o kape. O kaya, maglalakad-lakad tayo.
2: Sige, June. Team tayo dito. Hindi ka nag-iisa. Isang stick na lang today. Bukas, subukan natin gawin ulit. Dahan-dahan lang.
1: Ay, ang sarap palang huminga ng walang kasamang usok. Para sa'yo, Kiko, at para rin sa pamilya natin.
3: Sigarilyo at vape ay may presyo. Hindi lang sa tindahan. May presyo sa baga mo, may presyo sa pamilya mo, may presyo sa kinabukasan mo. Ang bawat stick na hindi mo sinindihan, ipon yan. Ipon ng hininga, ipon ng pera, ipon ng panahon kasama ang mga mahal mo sa buhay. Ang hindi mo pagsisigarilyo ay pagpipili para sa baga mo, para sa malinis na hangin at para sa pamilya mo. Hindi madali ang pagtigil sa paninigarilyo, pero kaya mo yan.

sa mahigit 7 dekada mula nang maitatag ito noong 1948, patuloy na inihahatid ng Far East Broadcasting Company ang mensahe ng Ebanghelyo. Ito ay sa pamamagitan ng mga programa sa radyo na tumutugon sa bawat aspekto ng buhay ng mga tagapakinig. Nagsasahing papawid ang FEBC sa 13 AM at FM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa pamamagitan ng online streaming sa 27 languages, ang mabuting balita ni Hesukristo ay naririnig din sa shortwave. Umaabot ito sa China, Mongolia, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Myanmar at Thailand sa higit na 40 languages. Gamit ng FEBC ang mga makabagong pamamaraan sa komunikasyon, sa radio at mobile technology. Ito ay para maipaabot ang pagmamahal at mensahe ni Hesukristo sa iba't ibang mga pangkat ng tao. Sa tulong ng internet, nagagawa na ring maabot ang mga tagapakinig sa buong mundo. Mula rito ay nailunsad ang FEBC Radio TV sa Facebook Live at Telebisyon. Isa sa mga haligi ng misyon ng FEBC ay ang pakikipagtulungan sa iba't ibang simbahan, samahan at individual. Maging ng mga kaagapay na katulad ninyo, na may pusong nakatuon sa pagtatag ng kaharian ng Diyos dito sa mundo. Sa pagpapahayag ng mensaheng ito, sa musika man, pagtuturo, drama, pagtugon sa sakuna, pagsulong ng kapayapaan o iba pang advokasya, ang layo nito ay para sa pag-unlad ng buhay at para sa kalwalhatian ng Diyos. Ito ang ating misyon, ang maghatid ng tunay na pagbabago sa buhay at lipunan. Patuloy nating ibinabahagi si Kristo sa mundo.

0: babae isang pet owner na mayroong napaka-clingy at maharot na aso o pusa. Bagaman ito ay kanilang natural na pagpapakita ng kanilang sweet gestures, mahalagang tandaan ng ating mga mahal na fur babies ay may kagat na maaaring magdulot ng sakit at trauma. Bukod pa dito, ang simpleng kalmot ng ating mga alaga ay maaari ring magdala ng panganib sa ating mga kalusugan. Kung sa hindi inaasahang pagkakataon ay mangyari ang insidenteng ito sa inyong tahanan o sa iyong kakilala, narito ang mga dapat na gawin. Unang-unang dapat gawin kung sakaling ikaw o ang iyong kapamilya o kakilala ay makagat o makalmot ng aso o pusa ay agad na hugasan ang parteng nakagat o nakalmot sa dumadaloy na tubig at sabunin ito. Pangalawa, hugasan ng 10 hanggang 50 minuto upang matiyak na natanggal ang laway ng aso o pusa. At pangatlo, linisin ng alcohol gaya ng povidone iodine o iba pang antiseptic ang iyong sugat. Panatilihin itong malinis at huwag takpan. Gaano man kalambing ang ating mga alagang aso at pusa, huwag pa rin kalilimutang maging maingat sa pag-aalaga at pakikilaro sa kanila para sa iyong kapakanan, ng iyong fur babies at ng buong mong pamilya. Ang paalalang ito ay hatid sa iyo ng Department of Health Bicol Center for Health and Development at ng CARE 104.3 The Way FM. Dahil bawat buhay ay mahalaga. Ingat! Pagmaan! Take care, kakaryan!
1: Ang lindol ay isang biglaan at mabilis na pagyanig ng lupa, dulot ng pagkasira ng mga bato at paggalaw sa ilalim ng lupa. Walang nakakaalam kung kailan ito tatama, kaya dapat tayong maging hashtag lindol ready. Bago ang lindol, una, magplano. Alamin ang mga emergency hotlines na maaaring tawagan sa oras ng sakuna. Magkaroon ng family evacuation plan upang alam ng bawat isa kung saan magkikita sa oras ng panganib. Pangalawa, maghanda. Panatiliing handa ang emergency kit or go bag na may laman na pagkain at hygiene items na sapat sa loob ng 72 oras. Isama rin ang mga mahahalagang dokumento tulad ng birth certificate, titulo ng lupa at iba pa. Pangatlo, maging mapagmasid. Alamin kung ang inyong lugar ay nasa earthquake hazard zone. Siguraduhin matibay ang pagkakagawa ng bahay, itali ang mga mabibigat na kasangkapan at ligtas na nakaimbak ang mga babasaging kagamitan at mga kemikal. Habang lumilindol, una, drop, cover, and hold on. Kung nasa loob ng bahay, magtago sa ilalim ng matibay na mesa o gamit upang maprotektahan ang sarili mula sa mga bagay na maaaring mahulog. Pangalawa, lock, cover, and hold on. Kung ikaw ay nasa wheelchair, siguraduhin nakalock ito at protektahan ang ulo gamit ang matigas na bagay tulad ng libro. Pangatlo, huwag magpanic. Manatiling kalmado at maghintay hanggang huminto ang pagyanig. Pagkatapos ng lindol, una, mag-evacuate agad patungo sa itinakdang evacuation area. Siguraduhin alam ng pamilya kung saan kayo magkikita. Pangalawa, maghanda sa aftershocks. Maging alerto sa mga posibleng kasunod na pagyanig. Pangatlo, suriin ang sarili kung may sugat o pinsala. Pang-apat, i-check ang bahay kung may bitak, sirang linya ng kuryente o gas leaks. Maging maingat, maging maagap, maging hashtag lindol ready. Isang paalala mula sa Philippine Red Cross at ng inyong Far East Broadcasting Company, Bicol Station, CARE 104.3, DWAY-FM.
2: Ama naming Diyos, kami po.
3: Mm-hmm. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
4: Ang oras, 7:12 ng umaga.
3: Sometimes we stumble, we trip, we slip, walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come, let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla.

0: Hello po, isang napakaganda pero maulan na Sabado na umaga. Aming pagbati sa iyo, kaibigan. Welcome sa ating programang Walk Through the Bible. Ngayon pong Sabado, ngayon ay 8 na sa buwan ng Agosto 2026. Kami po ang inyong mga makakasama. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan. Kakerian, ingat-ingat lang po sa mga lugar na maulan at binabaha. You will really experience walking on water.
0: Tama. Oo, so ingat-ingat lamang po dahil itong ating mga pag-ulan ay talagang bahagi na po ng ating panahon na ito. Ano? May mga LPA tayo, mayroon pa tayong habagat. So nagsasabay-sabay, kaya maulan at masarap mag-extend sana ng tulog, Pastor Abel, di ba? Mm-hmm. So alam ko marami sa ating mga kaibigan at kakirian ang nasa mga higaan pa nila, pero naka-tune in na po since kaninang umaga. Sige lang po, Saturday naman, yes. Parang light lang ang ating mga gagawin. No pressure po, pero nakatutok lamang po sa ating estasyon, ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. So iba nang mamarahaw na siguro, ano, Sir Abel, sige lang po, enjoy your breakfast.
1: At sa mga magulang na may mga anak na walang pasok, wow, enjoy nyo na po at konting relax. At maging sa mga lolo at lola, dahil ang ating pong tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral dito po sa topic na parenting that makes a difference.
0: Ayan. No? And this morning ay yung hindi natin natapos last week, no, sa session 3 ay yung part po doon ng training teenagers. Nako, kasi napag-usapan natin yung mga para sa mga maliliit lang. Mm-hmm. Diba? Paano natin sila i-discipline. Pero ngayon, ito yung mas challenging na part talaga. Kung challenging ang pagpapalaki, pagdidisiplina sa mga maliliit na bata, mas challenging para sa akin, para sa iyo, mas challenging ang pagpapalaki ng mga teenager.
1: Oo, feeling ko mukhang sila na magdidisiplina sa atin. Feeling lang naman.
0: Feeling lang naman. So mamaya po ay makakasama natin via Zoom ating pong regular teacher na na-miss natin last Saturday, si Pastor Hill Balignasay. So mamaya po abangan po natin siya, no?
1: Okay. Yes, at siyempre, kabang-abang pa din ang, kung may wakas pa, no? Kabang-abang pa din ang ating pamimigay ng coffee mug, lalo na ngayong mga panahon, kung ikaw ay makakuha ng unang tamang sagot.
0: Mm-mm.
1: O ang makapagbigay, ang unang makapagbigay ng tamang sagot.
0: Yes.
1: Dito po sa segment na Tanong at Bible Trivia.
0: Yes. Sabayan niyo din po si Pastor Abel kung may time pa din sa ating pag-usapan natin. Pwede niyo ipaabot ang inyong mga mensahe at mga siguro reaction sa ating pong pag-aaralan today through our contact information. Sa smart number po natin is 0998-843-0573. Samantalang sa FB ay naka-live po tayo sa FEBC Bicol-Care 104.3 The Way FM. YouTube at Instagram, FEBC Bicol-Care 104.3 DWAY-FM. And sa ating online streaming sa bit.ly/TheWayFM. Siyempre pa sa ating mga Carians na nasa Carians Official GC ay pwede po kayo mag-chat. Okay, sige na, Pastor Abel.
1: Yes, good morning din po sa mga ating tagantabay sa labas ng Kabikulan. May mga ilang pastor at ilang churches po ang masugid na ating tagapakinig, lalo-lalo na sa topic na ito, dahil may mga ilang church na kasabay natin sa pag-aaral na ito. They are conducting a seminar with this topic, with the material from Walk to the Bible. Ito nga pong parenting that makes a difference.
0: Mm-hmm.
1: At of course, dito po sa mga kasakabikulan, Kamnokte, Kamsur, Sorsogon, Katanduanes, Masbate, and Albay, salamat sa iyong padagos na pagantabay. Well, ito po ang sa mga magayon na kanta na hindi mapakungga mamadagong sa agang ini.
0: Mm-mm.
1: Para po sa inyo. And ilan naman po mga paalala para po sa mga nakantabay sa AFB Live.

0: Paano ka ba mapapagtagumpay ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Okay. Today nga po ay ating makakasama si Pastor Hill Balignasay, ang Regional Director ng Walk Through the Bible Ministries dito po sa Southeast Asia and the Pacific. At siya din po ang National Director ng World Teach Philippines. And of course, ang Senior Pastor ng Marikina Faith Bible Church. So let's welcome po, Pastor Hill Balignasay. Kumusta po? Good morning po, Pastor Hill. Kumusta po ang panahon sa inyo?
1: Yes, hello, Pastor Abel at Ate Mel. Kumusta kayo dyan? Kayo din ang aking kukumustahin sa Bicol.
2: Maulan po, maulan.
1: dito sa aking lugar, nasa Puerto Princesa ako ngayong umagang ito.
2: Uy!
1: May pangatlong araw na natin.
0: Oo nga. Ating conference dyan.
1: Pastoral conference.
2: Uy, yes.
1: Sa isang simbahan dito. At hanggang bukas pa tayo rito sapagkat naanyayahan pa rin tayo mag-preach ng isang church.
0: At kung di po ako nagkakamali, mayroon din po tayong training dyan sa Walk Through the Bible.
1: Meron tayong training sa mga bata. Ang dami, mga 90 plus ang mga trainee natin dito. Salamat sa Panginoon. Na sa ganitong diwa ay lumalawak ang ating ministry in terms of spreading and teaching the word.
2: That's right. Amen. Sige po, ingat po kayo dyan and enjoy po sa inyong pagstay pa rin, Pas. Oo.
1: Kayo din, alam ko medyo maulan-ulan dyan sa bandang lugar nyo.
2: Pero magandang, oo, sige po.
1: Nasisilayan ko yung araw dito
2: ay,
1: sa
2: wow.
1: Aking.
2: Pero si Mayon po ay bumabait na, nagbaba na po ng alert level. From alert level 3, naging alert level 2 na po tayo. So, yun.
1: Mag-ingat kayo dyan at unpredictable yung sitwasyon ninyo dyan.
2: Oo nga po. Sige, Pas.
1: Yes, itong ating nakaraang simple outline sa session 3 na nandito na tayo sa training teenagers.
2: Nako, ito talaga. Napaka-challenging.
1: Sabi ng mga kaibigan ko, kasi I have 2 daughters, ano? Mm-hmm. 42 years old saka parang 38 ata na si Jestril, 39 eh. So grown ups na sila talaga at may family na sila. May kaibigan akong nagtanong, Pastor Hill, ano bang sikreto ng, sabi niya, hindi sikreto, ano ba mga challenges mo sa raise up ng iyong mga anak? Ganyan. Ang sagot ko sa kanila, wait till they become teenagers. Wait till they become adolescents. No? Ang teenagers o ang mga teenagers ay nasa saklaw na edad na 13 anyos hanggang 19. At nahahati pa rin sa tatlo yan.
2: Opo.
1: Yung 13 to 14, ito yung tinatawag nila na puberty stage. Pag sinabi mong puberty stage, 13 to 14, pagbibinata o pagdadalaga. At gusto nila minsan makawala at gusto nila maging independensya sa magulang. Mga ganyan, mga characteristics ng ang tawag dyan ay early teens, 13 to 14. And then merong tinatawag na mid-teens na ang edad ay 15 hanggang 16 anyos. Iyan ang matindi. Sapagkat dyan ay may identity crisis yan. Kaya minsan tayo mga magulang, tinutulungan natin sila na lalong ma-confuse. Tayo kasi, mga anak natin, maganyang edad, may identity crisis.
2: Tama. Oh.
1: Tayo din, mga matatanda, may crisis din tayo. No? So, halimbawa, yung anak mo, babae yung anak mo, naglilipstick ka sa salamin, inagaw niya. Sabi mo sa kanya, ano ka bang bata-bata mo pa? Bata-bata mo pa eh, naglilipstick ka na. Ganyan. Tapos pag nakikita mong naglalaro ng sungka, ganyan, ang tanda-tanda mo na, lalaro ka pa. So,
2: yung
1: anak mo lalong nalilito. Ano na ba nanay ako? Bata ako o matanda? Yan. Yung mid-teens na yan, 15 to 16. Mm-hmm. Eto matindi, yung 17 to 19. Ayan, yung kwan na yan, tinutulayan na niya yung adulthood dyan. Kaya yung mga yan, mga 18, maneho na yan. Ng kotse, pwede sasakyan, mga ganon.
2: Nasa kolehiyo na.
1: Oh, yung 15 to 16 talaga ang challenging. At honestly speaking, yung aking panganay na anak na si Johanan, may permiso naman akong ikwento ito. Eh, talaga namang nagkaroon kami ng problema nung ganung edad dito. Ang pambihira, no? Lumayas yan eh. Hindi ko sasabihin ng detalye.
2: Opo.
1: So, nagulo yung pamilya namin at that time. Eh, kailangan matulungan din yung bata. Pero sa tulong ng Panginoon ay dumidire-diretso naman. Ano? So, na, merong pangamba, merong katawa-tawa, merong mga karanasan. So, intindihin natin sila. Ngayon, may pito. No? May silang ito. May pito. Opo. Na how to train teenagers, pitong bagay na i-remind natin ang sarili natin, tayo mga magulang. No? Training and discipling teenagers requires a different approach. We are preparing them to live independently of us as parents and live dependently on God in an ungodly world. We don't want them just to outwardly comply with the values we teach them, but to embrace and internalize these values. At you, I tell you, mga parents na katulad ko, kayo yung isa sa mga parents na at peace. You have peace in mind kung tama yung foundation, tama yung teaching natin sa ating mga anak, at pakakawalan natin sila to live in the world outside your home. Kasi tayo kabado dyan eh. Sa area na yan na halos ang oras nila ay nasa labas, karamihan, with their peers, with their friends. Ang unang-una na ating gagawin sa pagtitrain sa kanila, let us remind ourselves that be authoritative, not authoritarian. Be authoritative, not authoritarian. Ibig sabihin, maging firm tayo. At makita yung mga nakaraang tinalakay natin na consistent tayo to prove na tayo ay seryoso sa pagdidisiplina sa kanila. In other words, yung authoritative kasi sa kayong authoritarian, magkaiba yan. Yung authoritative, iginigiit mo yung role bilang isang magulang na nasa balikat mo ang magdisiplina ng tama, ha? Yung authoritarian kasi, di ba nakakarinig tayo mga authoritarian government, ganyan? Walang freedom yun eh. Talagang kinukontrol lahat ng leader. Lahat, no? Ng buhay ng isang individual o buhay ng isang lipunan. Mga authoritarian government na yan na talagang very strong na anupat, lalong kabado ang mga tao, hindi alam ang gagawin. Kung ano yung gusto, walang specific role diyan. Yung specific role diyan nakasalalay sa kamay ng itong leader na ganyan o itong magulang na ganyan. Okay? At don't be controlling. Mga magulang, paalala to, don't be controlling but be connecting. Don't be controlling but be connecting. Ibig sabihin, ibigyan natin sila ng space para ma-exercise naman nila yung freedom. Hindi lahat bawal. O, paano naman yung hindi bawal? Anong gagawin mo dyan? Be reasonable. Alam nyo, maraming mga bagulang na hindi na pinapakinggan ang mga iba't ibang damdamin, ano? Kinukonsidera yung damdamin ng ating mga anak at naging sensitive at saka naging discerning tayo. Be reasonable. Yung hindi sila masasaktan, hindi nila feeling na kaawa-awa, no? Sa desisyong sinasabi mo o ginagawad mo sa kanila. Listen to their ideas, no? I-draw out mo sila. 13 to 19 na yan eh. No? Iba na ang approach mo dyan talaga. Hindi yung 3 years old, 4 years old, 5 years old. Mga yan, ayot gusto nila, tali mo sa Sunday school, itali mo sa tricycle, punta na kayo sa simbahan. Dito hindi ganun ang approach mo dito. Oo, sa mga anak natin na ganyan ang edad, mga teenagers. No, listen to their ideas. May mga may idea sila na magaganda din naman, ano? Yung dalawang apo ko, by the way, they are early teens na. Oh, si Josiah 13. O si Shalom 12. No, magta-13 na rin. So si Shalom minsan pag may bumibili kami ng isang bagay sa isang mall ganyan, sasabat 'yan. No? Sasabi niya, "Lolo, lolo, I think first, lolo, lolo. Let's discuss." Imi-meeting pa namin kung bibili kami ng furniture ganyan. Sige nga na, apo, anong gagawin natin dito? Parang pakinggan mo din, katawa-tawa pero parang alam na niya ng accounting pakinggan mo lang kung ano sasabihin niya. Siguro lolo, wag muna. Mga ganun ba? Matatalinong mga 'yan eh. And sometimes may mga bright idea sila na pinupulot ng mga matatanda, ng mga magulang katulad natin. Involve them in making rules. Involve them in making rules. Kaya nga, wala silang angal. Alam ba, rules, house rules. Isinamas mo sila. Parang covenant yan eh. Parang memorandum of agreement yan eh. Pagkaparte sila po. Parang kumbaga, technically, pumirma sila sa papel. No, na pinag-usapan yung oh, anak ha. Hindi lang ikaw ang nagdikta. Yan yung authoritarian. No? Yan authoritarian. Yung authoritative, let's give him a space. So involve them in making rules. So that kung sila ay sumablay, anak ha, kasama sila dyan. Nga ano. So madali mo silang turuan, madali mo silang kumbinsihin. Kasi part sila ng paggawa ng rules sa bahay, kapatid. Halimbawa, rules ng bahay. Okay. Walang cellphone. Walang iPad o anuman sa table pag kumakain tayo. Nakaset aside lahat yan. Pag gagawin nila yon, mag-antay sila kasi mayroong kabayaran niya, may consequence yan. Nagagawin ka, depende. O ano anak, okay ba? Uh-huh. So, kumbaga, pupunipirma sila sa agrimento. O sige, papa, sige, mama, okay yan. So, hindi mo dinikta na ganito. Part sila noon. Ito maganda itong training na ito. Training nilang ganyan eh. Na sila parang kakamot na lang sila. Nagkamali sila kasi kaparte sila sa rulemaking. No? So sorry mga yan. Sorry mga yan. Okay. Number two, use the second way in training teenagers. Use negative consequences. Use negative consequences, especially disobedience and irresponsible behavior. Ito may place ang reward, no? Sa kanilang good behavior. Pero kung disobedient sila, irresponsible ang behavior action nila, kailangan mong ipatupad ang negative consequences. Matindi ito kasi lalaban yan. Ibig sabihin, igigiit niya. Kasi masasaktan yung ego niya eh pag nagpatupad ka ng ganyan na negative consequences. Halimbawa, okay? May ginawa silang hindi maganda, no. I-sensation mo ngayon 'yon. Una, kakapturin mo yung cellphone, anak. Ha? Isang araw wala kang cellphone. No? Hindi mo magagamit 'yan, no? Kasi na transgress mo yung rule na alas 10 ng gabi nagte-text ka pa, no? Wala nang kwentayo diyan eh. Usapang ganyan kasi parte nga sila ng paggawa ng rules. So, negative consequences. Alam niyo, mga magulang, mga kapatid, kung ganyan ang postura ninyo sa pagpapatupad ng concept ng ng consequence o consequences, meron silang pangamba. Pero irirespeto ka nila kapag nakita nila na ikaw ay seryoso sa pagpapatupad. Pero kung okay lang, bahala na si Batman, maganda, walang mangyayari sa kanila. Wala. So, mahalaga mga kapatid na sa loob pa lang ng tahanan, nakikita ang mga ito. Sapagkat ito ay early warning sa kanila paglabas nila na lahat ng gawin nilang mali o kaya'y masama, maaaring hulihin sila ng pulis, maaaring madakip sila, maaaring mabilanggo sila, maaaring magalit ang ibang tao sa kanila, pagalitan sila, ganyan. Sa loob pa lang kasi ng bahay, alam na nila na kapag nagkamali, pwede na mangyari sa kanila ang pagpapatupad ng konsekwensyang negative sa kanila. Galatians 6:7, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, this he will also reap. Ito yung agricultural metaphor. Kung ano yung tinanim mo, yun ang aanihin mo. At tandaan natin na ang ating mga anak ay napaka-fragile siya ng bagay na ganyan. Nagkakamali sila. No? Pero ang ating pagtrato sa kanilang kamalian ay tapatan mo ng negative consequence sa kanila para matuto sila sa mga mali na ginagawa nila. Allow them to suffer the natural consequences of disobedience. Ayan, ang paborito kong example ay ito eh. No, anak, magbaong ka ng kapote mo o kaya ay payong mo. Ayaw nilang magdala kasi parang ang mga teenager kasi ngayon, adventurous. Gusto nilang maligo sa ulan, kung ano-ano, magtumbling-tumbling dyan, kung ano. Na-adventurer sila eh. Ay, at dami mga rason. No? Ay, isipin mo na parin di sila magkasipon, hindi sila magkasakit. Sinasawa, walang bahala nila yan. Ayaw nila magdala. O di okay lang. No, pag-uwi sa gabi, o di sisipunin yan. Uubuhin yan. Natural consequences yun ng disobedience. O sasabihin mo, anak, next time ha, magdala ka na ng kapote mo. Isisilid mo lang naman sa bag mo yan eh. O yung defolded na payong mo, lagay mo sa bag mo, ha. Matututo sila. Now, pangalawa, now, spank them for rebellion. Spank them for rebellion. Biblical ito. Talagang, pero, ang application nito ay sa early teens. Mga 13, 14. Pero kung maiwasan nyo yan sa late teens na, ano, 17, 18, 19, high school na to, mga kwan na to eh. Mga later high school na to. No? So, nandiyan pa rin. Yung stick o kaya yung belt sa kanilang maling ginawa. Pero sa dito sa late teens, ang approach dyan ay kausapin, ganyan. Pero kung talagang kailangan, okay, sa spanking issue na to, huwag tayong tandaan natin, huwag tayong gumamit ng anumang parte ng katawan natin para parusahan ang ating mga anak. Huwag nating gamitin ng kamay na sila ay banatan sa puwet o kaya naman kurutin o kaya naman ay yung iba sampalin. Naku, naku, huwag niyong gamitin yung parte ng katawan ninyo. Any part of your body, huwag niyong gawin. Yung tadyakan sila, flying kick sila, eh hindi ho, lalo na yung kamay. So, magkakaroon sila ng a sort of confusion kasi how can you reconcile yung kamay na nagsasabing, anak, halika. Gusto kitang yakapin. Yan. Gusto kang hagkan. Yung kamay na nag-aanyaya ng ganun. Tapos parehong kamay, yung pinangsasampal mo sa kanila, pinangkukurot mo, pinangsusuntok mo. Parang magtataka sila doon. Parang matatakot na parang hindi nila alam. Gumamit kayo ng ibang bagay. Ano ba? Stick. Yan. Importante yun. Yung patpat, huwag naman yung dos por dos, ano. Kayo naman, diretso sa orthopedic yung anak niyo diyan pag ganun. O belt, yan. Yan ang mga gagamitin. Kaya lang, be sure na yung parte ng babanatan ninyo, sometimes sa galit natin, uncontrollably, minsan, mga sensitibang parts ng katawan nila natatamaan, di ba? Sa mata, sa ulo, ha? Hindi. Puntiryahin mo yung puwet, kasi yung puwet kasi walang buto yan. No? Talagang i-exert mo yung effort mo dyan. Para walang masaktan doon, no? Walang buto na part dyan eh. So tandaan natin ha, may place ang spanking sa kanilang disobedience, sa kanilang

ay 30 minutes lang for the resting, ano, for the unwinding, ano. Ngayon, uy, nakagawa sila. Dagdagan mo. Anak, pwede ka makapanood ng sine o palabas dyan sa TV. Dagdagan ng 30 minutes. Ay, nako. Nako, matutuwa yon. Matutuwa yon. O anak, dagdagan ko ng isang araw yung budget mo. Dagdagan ko kung para mabili mo yung gusto mo sa school pag during recess, ganyan. Pero huwag overkill, mga kapatid, ha? No, pipiliin mo lang. Oo, o kaya naman ay yun, nakagawa sila ng mabuti na action. Yun, ilabas mo sila. Kain mo sila. Bumili kayo ng pizza, ganyan. Privileges, no? At saka verbal praise. I-verbalize mo yung, alam mo, mga maraming tahanan ng ang kanilang team song ay Silent Night. Oh, ang ibig sabihin, tahimik yung tahanan, mga anak nag-excel. Wala, ni nanay, ni tatay, wala. Walang sinasabi. Walang sinasabing, good job, anak. Galing ha. Okay. With a smile, no? Talaga with joy, no? Yung verbal praise, no? Si Shalom, yung aking apo. Noong itong nang last itong kwan lumapit yan, sabi niya, Lolo, I would like to show something to you, sabi niya. Binuksan niya yung kanyang ano yan, yung card, no? Daming subject doon eh. O, tapos binabasa niya yung subject, sinasabi niya yung grade niya. And I'm so proud sa aking apo, puro line of 9. Talagang mana sa lolo talaga. Siyempre, mana din sa lola, no? Ako'y natutuwa hanggang pinapakinggan ko, no? Pilipino, sabi, English, ganyan. Mathematics, ang tataas. Naalala ko tuloy, nung bata ko, hindi ako makakuha ng grade na ganyan, eh. No? So, ayun, ang paborito ng batang ito, yung apo ko, pizza. Pizza. Di, bumili kami ng pizza na pinagpiestahan namin. Sabay verbal praise, anak, apo, you are excelling talaga, ha? Oh, you are excelling. Oh, fourth grade yon. Tapos ang final overall niya, I think 92 ata o 93. Yung total lahat. Oh, parang ganun. So, ang taas nun. Kasi ang grade ko nung araw, 72 eh. Ay, hindi naman. Mga siguro 80 lang, ganyan. Oo, oh, pasado naman, pero hindi ganun kataas. So, nai-encourage sila, mga kapatid, itong mga teenagers na mga anak natin. Ika-apat, treat them the way you want them to treat you. Isipin mo, ano ang gusto kong, anong paraan na gusto kong i-treat ako ng mga anak ko? Ganun din naman. No, vice versa yun eh. Itrato mo sila as it yung pagtrato mo sa kanila, yun din ang gusto mong pagtrato sa iyo. Hindi yung ikaw din naman tratuhin ka na walang respeto. Itong mga edad na to, they deserve respect. Hindi lang ikaw ang deserving ng respect, kundi sila din. Kung natutulog sila, huwag na malakas ang television. Yung sound ng stereo mo, magigising sila bigla. Respeto mo sila. No, may mga boundaries for them to be respected. And if you want to be respected by your children, treat them. Respetuhin mo sila. May mga dapat na isang alang-alang para maipakita mo yung pagtatrato mo sa kanila ay magaling. O, tingnan mo si nanay, tingnan mo si tatay. No, pero sa utak nila, umaandar yan. No? Si nanay naman, pambihira, may sulat siya. Binuksan ninyo yung sulat niya. Hindi, foul yun. Under the belt yun. Bigyan mo yung sulat sa anak mo. Hindi yung kung ikaw ay magulang, gusto makita yung sulat na yan. Naka-address sa kanila eh. Galing sa school. Halimbawa, di ba, sulat yan sa school. Nakaselyo yan eh. Ibigay mo muna sa kanila bago mo buksan. Hindi yung binuksan mo na tapos masasaktan ng damdamin nila yun. Pag ganun ang laging trato mo. Ang bawa sa kanilang

0: private room kung mayroon kayong partition na ganoon sa loob ng bahay. Eh, wag kang, maski bahay mo yun, pinagawa mo yung bahay, wala kang karapatan na i-touch o kaya i-galawin yung mga gamit nila. Magpaalam ka rin. No? Paalam, kakatok ka ng maayos. Anak, pwede bang makapasok kasi gusto kong dumaan sa bintana mo kasi nahulog yung sinampay ko dyan. Hindi ka lang ang papasok agad dyan na nandun, nagpapahinga eh. Magigising sila sa ingay mo. Ano pa ito? Matthew 7 to 12. Therefore, however, you want people to treat you, so treat them. For this is the law and the prophets. Mga pinag-usapan natin mga kapatid, nakakonekta lahat sa salita ng Panginoon eh. O nga naman, matutuwa ka. Makita mong tinatrato mo sila with high regard and respect, and they in return treat you also the way, that way, ay masaya ka. May kapanatagan, kapayapaan. Kasi pag ganito, maghanap sila. Maghanap sila ng paraan sa labas na, uy, igagalang sila, itatrato sila ng may respeto. Dapat sa loob ng bahay pa lang, nakikita na yan. Para hindi nila hangarin at hanapin sa iba na kung hindi nila mahanap yon, magbabaliktad ang mundo nila. Magiging rebellious sila, magiging bully sila. Kasi nga wala eh. No? So umpisa pa lang sa tahanan natin, mahubog na sila sa ganyang respeto sa kanilang pagkatao, ay nako, maganda ang kalalabasan nila pag lumabas sila sa kanilang mga tahanan. No? With respect, beware of anger or shouting. Yan ang isang rule dapat. Alin mo sa aming tahanan, no shouting. Naiingayan ako sa ang lalapit ninyo, sigaw-sigaw kayo. Parang ano ba tayo? Wala, nasa sabungan, nasa palengke. No? Beware of anger or shouting. Kaya nga sa tahanan, gawin yung rule yan. No shouting. No shouting. Ang sarap nun, tahimik. No? Hindi yung magpapaabot lang ng tinidura at kutsara, pinggan eh. Nakasigaw ang mode. Napabag nga, nangalakan ako, nakakabingi sa pandinig. Ang lalapi, no? With unconditional love and acceptance. Ayun, explain na natin yan. Pagpantay-pantayin ang pagpakikitungo at pagmamahal sa iyong mga anak kung may higit kang isa sa anak, higit sa na isang anak. No? Another, ikalima, major on the major, not everything has to be issue. No? Ang major, ibig sabihin niyan ay major, pahalagahan mo ang mahalaga o kaya ay unahin mo ang pangunahin. Yan ang ibig sabihin niyan. Not everything has to be an issue. May mga issue na hindi. Alam niyo, itong problema sa maraming pamilya, tahanan. Yung maliit na pwede nang intindihin at palagpasin. Yun ang dinadagdagan nila ng laki, ng issue, kaya nagkakaroon ng di pagkakaunawaan. No? Nag-umpisa doon ang galit, nag-umpisa dyan ang dabugan, nagsisimula dyan ang sigawan. No? Hindi lang nausog yung upuan eh. No, sa kumakain eh. Naingayan lang kasi ginanon sa floor yung upuan na yan. Umingay. Nako, malaking issue na kay nanay yun. No? Ang laki-laki ng muscle mo. Hindi mo mabuhat yung upuan na yan. Ang liit-liit na bagay yan, mga magulang. Sige lang, malagpasin mo na yan. At i-remind mo na lang sa susunod. Hindi yung hihinto ang mundo ninyo at doon ang focus ninyo sa paghila ng upuan na yan, mga kapatid. Iyatan ang away ninyo ng buong buwan. Yan ang dahilan hindi kayo nag-uusap pag-usad ng konti na naingayan ka sa upuan. Malingkit lang yan eh. Not everything has to be an issue. Alimbawa, nakabasag ng pinggan yung anak mo, palalakihin yun ng magulang. Nako, sa indisgrasya nga, yun, mga magulang. Nabitawan nga niya, eh, kasi ikaw din eh. Nakakabasag din kasi madulas yung dishwashing na liquid detergent, di ba? Ah, okay lang yun. Eh, palalakihin mo eh. Anak, mahal niyang pinambili ko niyan. Yan. Imemenos ko itong darating na linggo ang amount niyan. Fair ba yun? Unfair, unfair yun. Kung ako'y anak mo, unfair yun. Hindi ko naman gustong basagin to eh. Bakit nyo naman babawasan yung binibigay nyo yung allowance para bayaran ko yung napasag ko? Ah, pagpalagpasin mo na yun, anak, sa susunod, ha? Ingat na lang. Alam kong challenging maghugas dyan, lalo na kung talagang nasa sabon yung, may sabon na yung pinggan. Nakaw, mabibitawan mo talaga yan. So, ingat ka na lang, anak. So, napalagpas yung issue, mga kapatid. Hindi lahat pinapalaki. Para may katiwasayan, kapanatagan, kapayapaan, ang tahanan. Ma-observe natin lagi yun. Oho. Don't attack the person. Deal with the problem. Yan. Minsan eh. Oho. Yung nga, yung example ko, don't attack the person. Deal with the problem or deal with the action. Hindi deal with the person. Ah, ito, ha? Sasabihin mo, halimbawa, may bagay na kasalanan, kumuha siya ng bagay na hindi kanya. No? May nangyayaring ganyan, ano? Yung pagnanakaw, di ba? Ano sasabihin mo? Huwag mong i-deal yung pagkatao niya. Nasasabihin mo, anak, ikaw ay magnanakaw. Masakit yun eh. No, ikaw ay magnanakaw. Hindi, i-deal mo yung action. Anak, ikaw ay nagnakaw. Huwag mo isama yung pagkatao niya rito, yung kilos niya. Anak, ikaw ay nagnakaw. Yung action, hindi yung anak, ikaw ay magnanakaw. Nako, matindi yan. No? At yung action na yan, na gumawa siya ng mali, yun ang itama mo. Yun ang pagsabihan mo. Yung kailangan ng counsel, kailangan ng advice mo sa kanya. Huwag mong sabihin, ikaw ay sinungaling. Hindi, ikaw ay nagsinungaling. Nagsinungaling ka, hindi ka sinungaling. Ang sakit nun sa bata eh. No? Mga kapatid. So, tandaan natin ha, don't attack the person. Deal with the problem. Okay? Remember, these two shall pass away. Alam nyo, makakalpas din ang ating mga anak sa stage na ito. Ano? Itong pagka-teenager nito, itong pagka-binata nila, pagka-dalaga nila, hanggang makalagpas, 13 to 19 years old lang to. No? Pag mapasan nyo ito, mga kapatid, no? No? Unti-unti mo silang bitawan yung renda sa kanila. Kasi whether you like it or not, there will come a time na sila ay magiging independent na yung mga anak at hindi palagi sila nasa tahanan ninyo. So, yun yung pito na paraan. Mga kapatid, ng pagtitrain natin. So itong ikapitong to ay magkakaroon tayo ng comfort at kagaanan ng damdamin bilang mga magulang na minsan nahirapan tayo sa pagtitrain ng ating mga anak. At dalangin ko bawat mga magulang na nakatunghay dito ay pagpalain kayo ng Panginoon. Nahirap talaga itong edad na to, 13 hanggang 19. Nandiyan lahat yung dynamics na papaalam sila, ay aalis sila, silang papaalam, lalayasan ka, hindi pagpapakita ng ilang araw. Masakit sa magulang yon, no, na mangyari. At para maiwasan ng mga yan, makatulong itong mga tips na to na ating tinalakay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, mga mahal na magulang, at patuloy tayong manalig sa Panginoon at kasama siya sa pagdidisiplina ng ating mga teenager na mga anak. Back to you, Pastor Abel, Ate Mel, sa studio natin.
1: Nako, Pas. Salamat po sa inyong napakagandang mga, of course, reminders. Ano? Ang ilan dito, Pas, alam na namin. At dahil